0: فحدث.
1: صدق الله العظيم.
2: Program kula sente. Ye program ye ye vye mfuna. Elambike vyo bulimi ne vyo bulunzi. Mugwanga. Waandie kula kula nyizotia. Emikisa jyo kufune nsimbi jiri rudawa. Yaba fei. Aba funye sente. Boba jisewa. Kula sente. Katijiwilize ngabu jirunaku. Okufaku sawa kumizo kumacha. Paka sawa kumili umwezo kumacha. Tandiko runaku. Nebilo woze vipia mkunonya sente. Muprogram. Kula sente.
3: Kula sente.
2: Kula sente.
4: Sebo, Rukia Yusuf, ajoini nze, WWJJ, ajoini nze, Julio.
5: Tuli mukora sente.
4: Yes, sebo.
5: Tuli mukora sente. Yabantu bagambe mbu tuli mukukora sente.
4: Banange, tuli mu program, nteka teke nebele ya kola sente. Oso kubango gubela ku YouTube, nogenda kupa, ku YouTube, ogenda note kamu pal news. Awo tugendo kubanga tutumbu de. Oso kubango gubela program zinozo nana, daranga, fingaba, lafu, banyaba, kozi, tugeza kukola. Nenga temwela vile, nakusumuzi genda kubela anga kumi, nenakusumuzi inga kumi na rumu, omwezo kumi, genda kubanga tuli mufungi za tukole abashimanyi bachimanyi mwaka kumwaka tuva tutavye nensonga zebye mfuna tusomye bitabutubirese abawani samanyi tubalese abawali mwabamanyi tubalese abakozi

0: mtu gwo tuwa.
1: Naam.
0: Umuntu atusombere ebizibu.
1: Yes, bo.
0: Rwachi osani do ku identifyinga abantu bano. Kubanga tugenda mutegera nga tumu identify.
1: Bwe kiri.
0: Tumu identifyinga di. Tukwakola gwayete ebizibu omuntu ogusoka. Na ita n'ogwo kubiri. Oyababa ino kubanga identified. Mundi ono tajja kuba mulungi.
1: Naam.
0: Utandika omukakasa ko kitokuleta mitawana.
1: Yesebo.
0: Abafe omuntu alete mitero ebiseera ebisinga abawaffe. Nola batu mwogedde kwa mtu wacho tekedwa kubira nti tumwera bila. Aina kubira nga akumanyi.
1: Yesebo.
0: Oyalete ebizibu aina kubanga uwo. Dokita abantu bagenze mu soul life. Bagenze mu bulamu obw'omu. Nga basazo na ganzi wana ikambere
1: nzika.
0: Abantu mbakoye. Abantu balete ebizibu. Singa n'omu wala mba wala bane. Abaletele ebizibu. Abaletele miteru. Abaletele mitawana. Kibuli kimwachi somba.
1: Yesebo.
0: Omuntu oyo tumusembera.
1: Yesebo.
0: Bwa identifyinga mukwano gwo nga tafaanagana na character zo. Abaganda baina ngeweza bagamba mbulira gweita naye
1: nkubulire mpisa ze
0: bora bangu omuntu ali mwenkola itafanagana nabyo kiririzamu bera ko warana ye tuyambagane
1: buterevu
0: guna kijoba ali yauliriza
1: nam
0: sempala ali yatuliza
1: yesebo
0: bairo mwanyi naffe muganda waffe mkuru waffe mto waffe omuntu asomba ebizibu ajja kuba uwo nebo ekigendo kutaasa okuwona omuntu ono Dr. Gwatu gambye nti bw'otegeera nti ono ye wa bizibu wali badde obeera wala naye buliwoola bampiima nga temwidentifyinga na bibagatta
1: mpulira
0: kituyita okwidentifyinga nga mpiima byanyumirwa oba byakola tebifaanagana na bibyo
1: mwawulirako
0: emisinde
1: webale
0: tomusembera tomwandoza musinkane mukuzika musinkane mu nchiko zero si mwebe byinzo bagatireyo ne mu byenkolagana eya daily ya bulijjo agenda kuze mabega
1: abantu bangi bali mabega lwa nsonge eyo
0: buluobo otambula boti ogenda makomera ngogendera lwa muntu oyo
1: okufiwa ne byolina abamu akasenta kandi guza akataka ali mukujjayo mubi ali mukujjayo gwe bakutobwa aido ali nga ye evo omuntu oyo wa
0: gwe bakasawa bi
1: nam
0: oyingire wakasawa bi
1: yesebo
0: ne omuntu gwokolagana ya ye bakasawa munana banange timufanagana why
1: olumu no mwezi bogate nakuzasuze mu nyumba yenga zintono choka gwo budde buno busingo bumala bachi
0: bino byakola bigenda ku affect
1: nam
0: nti abira ne gundi emisana
1: kujja
0: muno kujja mutwa kuje singana ko emisana ku bantu obuvunanyizwa bagame uno jjo mutu nonyeza
1: andi labo baso baba bwaba soko okunonya kwa jukiro liye kweka walaba ngano operation zata ambulange zama simwe zama motoka basu oli kazi za misangu ya soka na disconnectinga kategori innocent
0: tonacho manye
1: batrakinga gwegwegwe ileba tanikiranga kuba mama tata baluganda abo basi nzo kubira bibajyo okogera jyali ogendo kakananga jiwunye
0: oyo muntu to muntu mwogeddeko
1: naye
0: obona amuona disconnect
1: salako
0: abamu twita go kuba salako
1: nam
0: twita go kuba salako
1: yesebo
0: ne tuba wamu koku ne tusigaiza bili bimbagambi omuba mu meeting ze chika
1: nam
0: mufiridwa
1: yesebo
0: muri mu meeting ze chalo ba wa kuchalo cha nti jojo musingane yo
1: ngaka tunera bilanke yo
0: ingala muntu munala wana mulaba
1: yesebo
0: twamukutadde konti yo ya muvunanyizibwa ko ye munno yatambula urwachi agenda kubera ku dragginga kuza wansi
1: mbizibo mnam
0: niwe munaba te mubyo mwenna kiroza anti mbulya gocha na yebona tamba na yenyu agenda kuonona ninaba te mukoze bibi mwenna ogenda kubera first okubera osasulira byayo nonye buli wagenda ngayo nona nti atambula noyo abira noyo bakolagana noyo kale kisinga ko kubye kirungi omuntu oyo mu identifying mutegere baba batu gambi doko tugambi otya
1: nti oya
0: abantu twalina kola ki
1: kwesembereza
0: kwesembereza bakwera bya
1: boli no kuteka keri seriyenkaliriza
0: oyo yoyo
1: abantu bano wetaga no bango batunulira bwoti
0: ngamusunga kuba omusota
1: totemia
0: eriso likalunda
1: omuntu asoso muzira nyuba mututemede na gambo omuntu asombe mitawana
0: mubiri wala mulabe yes.
1: Mwe wali
0: duka
1: we
0: duka wajano itawano womraba anoyitino
1: bwa watu labo tigwengo situka
0: yes
1: yesebo
0: tugan bade chokabya ko mikwano gweba kamunju sawa 3 oba weba 7 mubulirebo
1: yesebo
0: ninga boita mkwano go sawa 8 chale pokabweru
1: azunya
0: mita 1
1: azunga
0: sawa 9
1: ngoje konti as dieso mbira bula nawo agikusombe nam
0: mumubere misara
1: yesebo
0: achegera ashoba no kuba muri munga gubagatta
1: oba
0: obulya omwali gwaude
1: okugwa bulira dala
0: okugwa bulira dala okubira ku safe side pango bulambu ino tambulo genda maso
1: waliwo obwo otokola ba incident ezisinga muziranjo vuno sanga nti bali mukona makago omugaga abadde atuma abadde akolagana n'abaana ababba pichi ne omuchala nalule nagwa mu bizibu abada ne bagwa mu bizibu miteru ne jiri okajijira amaka ono omu okukolagana n'abantu abatali bachi
0: abatali bato
1: yesebo
0: so omuntu mumaze
1: tugende ku muntu wo kubiri omuntu akuleka mu bizibu oli abisomba wabulabe nnyo neno ono omuntu akuleka mbizi omuzianjo bado kimanyi nti mu family basobola okusonda case ya milioni ebiri mudakiika makumi ago naye okukunonyeza capital we mitwala 5 kinzo okutwala omwaka nga tegaweze
0: yambe kerenda
1: okuwe mpeke
0: okuwe kerenda
1: eri kuyamba okuonya obulwadde obwo buli omwani dainga lumurumi kusasira naye wanongo ofudde mudakiika makumi n'obutawira obutebe buli omwaba yabweyamye owe kesi aba yajeyamye owe mbuga baba bimazeyo lwaki omuntu akuleka mu bizibu covid wano yagwa naye abantu nga bagala kali kavali badde enguru nga abalina ebirimi esimu teziriko ndi bize nja kuddira mutunulire nnyo nnyo nnyo muziranjovu nga bagenda tugamba omuntu akuleka mu bizibu nga mutufu obadde weetaaga kintu kitono nnyo
0: Doctor, teri muntu atasinkana mitero
1: oba oyagala
0: oba betuyita ebizibu
1: yesebo
0: fenna tusisinkana ebizibu naye ebizibu bino tuyinza oba ffenga abantu abamu tusobola birwanyisa bimalawo
1: wewaawo
0: nga tubiguddemu akabaato kaguddemu
1: yesebo
0: weetaagako okuyambibwa
1: nam
0: ebiseera ebisinga abantu tuyina ensobi gye tukola tulowooza nti buli kizibu kimalwawo nsimbi kati olw'okuba abantu bakodo
1: yesebo
0: abantu tebaagala kuyamba
1: bafuta bakodo baguru
0: duka emisinde
1: naavaawo
0: n'abeera wala naawe agudde bizibu edugundi afunye wadi ali mu kamera banamuyamba
1: musabire mungu amusaasire
0: olaba famili zaffe tuyina ziwa respect
1: nam
0: atimanyi ze Uganda zaafunda when we talk about families tuba tuogera ku mama wo tata wo mukyala wo oba mwami wo
1: yesebo
0: oba abaana bo
1: nam
0: abantu abali primary joli
1: bechikwata ko
0: awochafunira nabe ngana simba bano bachika
1: yesebo
0: bizirinda bo rwange
1: tebwa musibe mmere
0: tebasembera babira wala
1: nam
0: kakati abantu baffa batero tuyamba ko tukwasizako mmere no tujja mu kabiga
1: nam
0: baina kuba abantu betukolagana nabo
1: yesebo
0: neto ino okusomozwa doctor ndi mu bantu bafa abantu abasinga tebali ready kutuyamba nga tufunye obuzibu yati batunula mabega bufune ebikusomoza mu bulamu bwo abamu abaganda balina okunawuza okugamba abagezigezi olabira abantu baabaddala ogenda balabira
1: ngogudde mu bizibu
0: ngogudde mitawana
1: tumunno mukabi
0: yumunno dala
1: nam
0: lwaki tubalabira
1: yesebo
0: nti banna ffe bano betwesigulirako betulowooza nti baffe tebafiira onge mitawana gizi era omejalingira abantu bo ngofunye kugezesebwa gwekeera bukezi kumacha waliwo omutontomi omu omunabitone bamuyita musajja wa mutima yagamba nti yaina mukwano gwe nnyo gweyesiga
1: yesebo
0: nina ayagala omuteeka ku minzaani
1: amupime
0: amupime alabe nti ddala
1: emiziye
0: ono wange wange ddala n'asala endiga ye ne yeesiga omusaayi
1: ogwendiga
0: n'adduka emisinde ewuuyo mukwano gwe n'amugamba nti
1: wondabira wano
0: ne mukazi wange mbadde ndi awo mukutulwana lwana kananga
1: musazi era gwe musaayi guno gwolaba yesebo
0: nze mbuyagezigwe naye nsaba kunkwekako
1: omukwano gwe yakola ki
0: Mkwano gwe, ya mtuwala, ya wabili ya muwabili.
1: Na kubanduru.
0: Ya kubanduru, nito chita mchichi no. Unakwesi za kubuli de.
1: Echamache. Yandi badagama nti atoso kanoba ne mizi. Ate wawayo muwe.
0: Okubye nduru, ukenda ku inciting abakole mob justice, yes. Amute. Kale akozi omusanga amenya amateeka.
1: Kicho inzo kola awo. Nga mukwano gwo. Naam.
0: Eno kinene kyakutta.
1: Yes sebo.
0: Ne tuba ne bizibu nga byetaagisa mu justice ku sindika. Mugambe siribu. Mugambe
1: oyo na ye
0: siribu.
1: Omuzi anjovu manyenti tuli waluwa bintu bibiri bino njaga. Ataba mu tulina abantu. Ebibiri bya ukanire ddala. Abantu abasinga muizo kubanga mumanya abantu. Ninga justice temulina abantu. Nini mbeda mwabalanga tibamanyi bantu ninga balina
0: abantu.
1: Oloze ekyo muwendo kyandibadde kigwa atuludiza atulaba naddalanga osinzi di kumikuru joli. Wandibadde na bantu, wandibadde ngomanyi abantu.
0: Olina
1: abantu. Nibo onibira na bantu bameka?
0: Babiri.
1: Oba bameka?
0: Obomu.
1: Omanyanti ekyo?
0: Omanyanti yo kwenye. Dokita tufu na okusomoze. Mbanga bali muyaga. Tuwa tunonya wetu ekwata.
1: Naam.
0: Oyi dokita ni wanajana chigambo nti ngacha gamba agambo jachi itako. Nga jesa kwa wawo magizi na kugumia.
1: Yesebo.
0: Kuchi ya ringa apu. Omuntu oyo mrunji nyo.
1: Naam. Omuntu oyo ya kugumia agumia.
0: Mwabata ina wadecha ina nga uage, ugenda mwesi gama ko.
1: Yesebo.
0: Nga soku kubira kasimu nti banange bwasu zote. Nga wano ujikwasa ganyi zote. Nga kudala kudas. Nga chitegeza.
1: Na kusase. Nafisi obudi. Nafisi yata imbuka kamu.
0: Lokuwa jimanyi nti monsimu na mwetu wanga alida.
1: Na.
0: No wabu lumunga gotia. Manyi mtu nomba nafa wabuza programu ina bafunyi.
1: Yesebo.
0: Oje wakaka nyemuru mu olagenga senta mabanja wakuli obo bi.
1: Nti ya mabanja gangi
0: zezi. Ogenda kutegera abantu bo.
1: Tivulijia abantu mba manyu.
0: Dokita. Muno musimu tuwanga ya mfakiti simu Uganda. Na mpaka kusanyo Uganda. Ni musimu tuwanga alia. Chizibu nyo muntu musabali hilo. Encha na luli.
1: Na takaluli.
0: Na ngachali cheshi. Mga tata na ingiza kubigambo vila.
1: Ulaba ni uwa family bu family. Gweno naba ntuba genza. Ni family yiyo. Okwe. Ni namwe bulichimucho nate. Ukufa kumacha mulimu kusi. Ni inga bantubo.
0: Macha.
1: Isebo.
0: Hakati. Chibaita abantu abatulika muki
1: mubizibu
0: bizibu jagala kuwa amagezi gwa uliriza program ine datu laba ku
1: yes,
0: YouTube
1: ne yes.
0: TikTok
1: atugobelera
0: naam jagala kuwa amagezi omuntu yekka goba wesiga in a situation jitugambye nti tugambye tya muntu ki
1: omuntu ono akuleka mubizibu
0: omuntu aragenda kuleka mu bizibu bino biwulire muganda
1: yes,
0: wanga uliriza
1: yesebo
0: ugenda kubera disappointed kankango ino kudoboze
1: yesebo
0: ugenda kubera disappointed kubanga omuntu atagenda kuleka mu bizibu ali omu doctor ambuza
1: yali wasebo
0: yegwe
1: gweke nyini gwe gwatagenda kuleka mu bizibu
0: you it's you only you
1: era wo sigala mu bizibu tumanya nti nawe teweberedde mu
0: it's you
1: Chovola bana bali njogere kama tu weberere
0: mu. Chovola baba chala bali kwa baba mibabu.
1: Isibo. Nanga ni.
0: Ado mwami ya atagala mwa ugwavu ne bujjo mchala na sigara wo mwabu mwaka kumuyisemu. Olwa baba bakazi te basinga na bachala we batyo. Ari kwa tu roza to settlement.
1: Olwa kandu kena nabi akade katambula mu nabi ogobano
0: basi. Toga no bachala na baami.
1: Eh. Utalamu bwoti ogenze simabi
0: ki. Ato mwami singa abaya waso omuchara ngo muchara olu ya muwasa baya mwagala ko sente
1: naam
0: nizigwa wate mwami yata pa mukambwe nyo
1: mulala nyo
0: bange chamule tajoli nsimbi
1: zali nsimbi
0: tolinawo
1: kajate obwalinda chi
0: olaba beauty ya muchara ekendera mbweti nanonya
1: na muchara obitu senti
0: ate wabitu muntu nda mukutesa kati gokobele wao ndo kabele wao yenga
1: nyenku gobye toli achi akulia buzibu chibwe mkoze okuja kunga na toli na ababezi ya wamutima
0: mbe kati mfuna wa muno ogo kumukoronga wa mumanyi ali kati uraba doktor uraba muno yo zengeri jema ne mikoro no mfuna kujina fuku mfunyu waka kati mba kono no mtu kutu ino gena ye mubantu mwose kanyo
1: walowe Chetu
0: gambe nti omuntu yeka atagenda kuleka mu bizibu tisho ofunye ebizibu ogezesebwa okanzo kadiwa ato mwami yache uya mukusaidia
1: yanyi
0: achali
1: yengo kuvadde yali likedede
0: tajja kuleka omugole alimutambana mugole genda ku mukolo na mugole ajja kuleka ona akuze kuze gwesigala ngo kome wakao
1: kakana kakana.
0: Tiwa chitu mtu wana kumu ili mchamila kia mchalo. You understand?
1: Yes, sebo.
0: Nchi kana akato, kakabiru wano mkulu wakeko, mwofisi kamu yambako. Nsonga, ili mkubuli muntu.
1: Kati mungu wade, kati wana uwele mguna siku gira.
0: Kuzi, kuzi.
1: Wabali nyo. Kati wachitu wachitu gira.
0: Kati wana wachitu kwe bibia febia, ebia, ebia umaka.
1: Naam.
0: Niemu bie mfuna.
1: Yes, sebo.
0: Tusobola kabira muntu kizibu kimu kama nti banangi akalimukaweddo dokita abantu oyagala okubala bandi tebaliwo
1: tolinawo
0: gugwewo gugwewo ate Mungu yagezesa abantu bobalowoozanga omulimu ogwo wazalibwa nago
1: tachimanyi nti waliwo nga
0: tunafuna mulimu
1: era wali mu matira
0: Mungu ya gugwa wali
1: isebo. Era tutte kino aline teka teke kula ki
0: olwo mwana olwo mushara simwana mushara jera nanzu nwa ade majagana mwago yalinya yakoze ka statement nabadini nabakagundi kenkebira nagamba anti yafuna okusomozi bwali mukulembeze ekifune kigenda ina wandika nagamba anti Mungu ya atwala cho tewanga yachikuwa aine teka teka erete kisinge cho ebe kinene.
1: Abadde mu kifo kya bukulembeze agenze okudayo wali waleko maana bamulika mu kyanga
0: kigenze kala kidde kwa onyo beef meat lizako banga ojukira nti te twa China
1: era ne mikisa jo butajifuna jaliwo
0: jaliwo
1: kolo no sima tokolozi oliko wasabula yawulira
0: akya kigenze nti unaleta buno obuwanguzi
1: iyo
0: wali
1: yesebo
0: niya abantu bafenga emirimu ja feji kutusorobe kwa bakulembeze abadde ba mwana wana hona lebona lebonga tebachaste
1: yo wafi
0: ngabagena no uri munara
1: yesebo
0: kati ne emirimu ja fe era babulira nti omulimu gwe abantu dokita ubo yagala kutegeera abantu mugambe nti omulimu gwawe do
1: ogeze wala omanye kiri makaga abadde ba sentebe mukaluwa kakagwa tatambula ali mu kifo kimu bamusonga mu engalo bwe bati be yali yaterako n'omukono mwana agende bwerunga mwangu nyo kati bamwe wali yadala bishi ababadde bakansa eba kubya kaluba manji baliko
0: so wetekere tekere mbere don't be disappointed
1: yesebo tonyigira bakukubya kalulukulu no kubangira be bakulonda kululi
0: tobako omuntu gonyigira atakuyambe goye uwayamba Yodukola nyeso biyo doctor.
1: Kanzi dide mukali. Mukama atwala chota alina.
0: Ira ya leta.
1: Ira ya leta.
0: Chisinga
1: kwa chichatuti. Naam.
0: Bwishto, that's a theory.
1: Yesebo.
0: Innamal yusri. Yusra.
1: Kanzi nkwanga. Nkwanga kusente na
0: awe. Kala lautala.
1: Nkwanga kusente.
0: Ngamba kala lautala mba ngamba ntibi. Ebi gambo bia Allah. Bia jane bitugumia. Mazima kija nga tugumia.
1: Buya kora.
0: Buya mazima kija nga gama ntibi. Innamal yusri.
1: Yusra. Techo ogele kika.
0: Wawera obuzibu.
1: Yesebo.
0: Mungu abate setese obu wangu.
1: Tunyasawo. Bane si nyingi olwa buzi. Walo abantu bavali ku jigs bagamba ati official joining ze mid over joining ze bu Kenya abas naye ko ali mwe bali nyo kubanga mtu goberera Amos Genex Musa abantu mwe bali nyo kubanga muitese
0: ko bali takola sente.
1: Naam.
0: Tuogera byansimbi.
1: Byamfuna.
0: Tuogera byamfuna.
1: Yesebo.
0: Tuogera ku byamfuna.
1: Enrich Proud Esther mwe bali nyo abantu bafimwe ali site mwira biro subscribing bani abali ku YouTube abali ku TikTok mgende ku mukone ku mukati mawo liking eno si TV liking aboti
0: na nasema je eh, wa commenting wansawo
1: commenting ze
0: nyonyo wansawo
1: yesebo
0: agamba chi senda dola je bampa de za green
1: eh sele zibaza green ziba dola temuna kuwala
0: abo zimbe mutima
1: yesebo
0: abakoze abali abo tu maliriza omuntu bale ntuza program ya fina dako masa tujja kogera ku muntu lyasemba
1: yesebo yesebo
0: netogera ku muntu owokubiri
1: akuleka mu bizibu
0: akuleka mu bizibu tugambye nti omuntu ye kata genda kuleka mu bizibu ye gwe
1: yesebo
0: fabasike tugenda bikuleka mu
1: bitukwata ko kitono
0: era one nsongera njaga lokweta doctor
1: yesebo
0: bana abantu families affe tuziwe dala ngamba family tugera ku bantu bali primary
1: abakosebwa
0: bali bali primary temuli muba wa Uganda
1: batukuze bwe tubanga tugera ku bali primary to mukyala yatandikibwako
0: mukyala
1: mwana
0: mama
1: we bali nyo mama
0: mukyala ngaba ubaweta
1: nalabi ya daka ba musiba ku byabufuzi ne mu byamulumenyo agenda okudda ngo mukyala aline tu
0: ha
1: ya ya ataba demo komera yali muwera yakya
0: mukyala soba do ba de credit
1: ni
0: mu bantu abangu ogende
1: yesebo
0: waruba na abaruwawo ko
1: eh
0: mama tayina jaraga mukazi wati
1: a oyabira obwati
0: era watu kana tugambo kwa mama choyo chizeze mama ye mama Mungu yamugerera tata tata anyiga nako wanaga niwe naye
1: mtayi
0: tata yana bido mwana mwana ne mama
1: walola byoko tata asula ku kitanda ngo mwana wa boda bamutomedde obuda babulina
0: mama agenda kubera kati waba mama agenda kubera
1: yesebo
0: yitaga okumujukira nga kisera
1: naam naam
0: tunyweze bond bajita bond to bondinge
1: yache
0: mbizo kunyweze
1: yache
0: mbizo lozungu murugana to bondinge naba ntubano banga bo emikisa mingi okubeira o ila dokita buofune ebizibu notagala notagala wenzi okubeira magamba tutamba wachara tupamu kubwenzi kaga kakusena ni kakuyola mama ya beira wa wade ya kula vula
1: yesebo
0: tagamba nti mwana kwenda kugamba kankuveko ofe
1: bocho mubinga mama aliwali anyizira bwati twali wanujuzi mkalu wakaga kwa kopa elo sine tunuliro mchalo umu ya nakuwazamu hati mwini chimpisa mubi umutabani uya janga mfuku kama utopano nga umanyi echi wage chize naja ye simba kwa elo si wanu ye simba kumokade laili yomu kade neri uketani kanukola moru waka sota buwati mama ya imi lila kukumutabani uwe mabiga buwati umutabani ingali wali uwe sisasi sabuwati mama angali mkutunulira bataka omu kwa omu kagama mwena fesa
0: nazimani kugamya biruje kameza rona ku rwalero ati paka tunadamu kusinkana
1: tuna
0: batuze musinga bagala kwa muli gasanyo tugenda kogera ku muntu asemba
1: yo wo kusatu
0: twagami yani mpozi
1: omuntu oya kuberera wo mu bizibu
0: tumwera bila
1: omuntu oya kuberera wo ngajibuye
0: bayi tumusinyiza kwa
2: program kola sente ye program ye byenfuna erambike ebyobulimi n'ebyobulunzi mugwanga wandiye kulakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayisewa kola sente kati jiwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'emwezi okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente
3: kola sente,
2: kola sente.
4: Kumusinyiza oyabali nyo aningo omukufuta agala kulia
5: nange nakugamba kirwachi tali ampozi omubuze
4: kalika mubuze
6: wange nabisubi
7: mangi tata
6: ate wenga banno bali mukulyanga tulya mmere
7: ngesita bila ya toba obibatadde konze siyagala
6: maftere ko chinyabo
7: ngenda gala bantere ko par
8: Kumusam katonyeze mwenda
9: Pal FM
10: Pal FM
7: Au kande
11: Kumusam katonyeze mwenda
12: Pal FM
13: Akadimikale diyo yo wekagwela yo
14: Tupo kuingiza weekend mungeri ya style musiki Pili ya yiri yiri Ya chizungirizi Evi nyumane evi sesa Amo ila agari wo Uraga kakwa wo
2: gasokira wa
14: chanaku oba chasanyu eyo joli weekend ebiri yanja wulo wanoku pale FM bulirwa mukaga ne Sunday mu program etanda extra kusawa 10 mwezi okumacha paka 12 ereso okumacha
2: tojisubwa kukwanirisa mukugurara entanda extra extra program entanda extra ino you program entanda extra entanda extra ori mu program ne Jonathan at singwize wonderful

0: Hello.
1: Wana Jana.
0: Sibu.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi.
1: Asuwete ya Muganda wangi.
0: Jibulu nji.
1: Ayugane kwa isi umane zala hizi jia lansi ya zidekaranga la mbizinga.
0: Mkufunye bulu nji.
1: Kakati. Waliwa mkulu wali abadda kuzanti haba kulu abowa gulubi na babiraba. Ne ngama ntitajukira wano nga kaluluka kagwa CDF gwanga yavayo na agenda kumutimba gano gwa Twitter na wandika kona agamba ntibakata bayekera banuka abiri mbabiri banonya kabobi wa abiri mwaba sato kati byabiyera bidde kitegeza nti banawo boli yao babiraba nenga tumanya binzo okubanga bye birungi gye bali katiene wafe polisi okumanya abantu abo basana beddeko baade basanga omuntu nga avuga kitufu kikyamu naye ate bw'omukwata mulagire nti genda oyonje naye baade bakwata mukwate nga wamusiba nga bakanyuka kabangali nga batwala ku polisi kusiba nze mbadde nsuubira nti lubadde lunaku lwakuyonja nga basobola okugamba nti tugende tulongoose genda olongoose tiwabitegedde nti lunaku lwakulongoosa naye ate bw'omukwata n'omusa ku gundi abamu ku bo nawuliddeko omuntu ng'agamba nti abapoliisi baagambye nti abamu ku bapoliisi nti yagambye nti baatuwadde kulya era yakyogera lulinga okulongoosa kwa ggulo n'agamba lugire lutuuke omuntu afune kasente kakyeka abamu bakirabiddemu angwe yakukola kasente so abantu beetereeze naddala ab'ebyokwerinda esi embeera gye balina okuyisaamu abantu be bakulembera.

kibira naayite manju nadduka emisinde naddaye kamazima matufu yasanga ddala ekisenge ky'essente n'ebirala eby'omugaso teyakisibye n'amala okukisiba bw'amala okukisiba akomawo mu ddwaliro bano babuuza abasawo bannanga omulwadde alazeewa omulwadde agenzeewa na bano nga tebamanyi baabali awo musajja wattu ng'ajja yeesesa enkomyewo yenna awejjawejja bamubuuza ovaawa naga nti ha mbadde envako eyo ne bamugamba nti kaakati ky'okoze eky'okweggyamu akapiira ng'oyagala okugenda okutaasa ssente togenda kusukka nnaku bbiri nga tonnafa. Allahu akbar. Ekyo kitegeeza laba omusajja essente zaalulunkanira okutwala okusigaza bwalaba bwe yazireka era amazima amatuufu teyafuna bwetaasizo bwonna wabula yagenda kitegeeza ki nti gwe wenna ali ku leediyo essaawa eno ng'oyinamu ku ssente z'oyina ng'oteekeddwa okubeera ng'owazzaka naddala kubalina okuwazzaka okukwata ky'okwata n'okiwa nga ne gwe bagenda okkiwa naawe okakasa nti mbutuufu ali mu bwetaavu bannange kino nkibakakasa nti abalina okuwazzaka ne mumala mugiwanga bweyina okuweebwa abagagga balina ssente ne muwaayo okuwaayo kwe mulina okuwaayo ne mutalinda bizibu kumala kugwa wabula ne muwaayo abantu abali mu Uganda oyinza obutaddayo okusanga muntu ku luguudo lwaki nti kubanga nkakasiza ddala nti abantu be mulaba ku nguudo amazima amatuufu mwe muyina ezaabwe mwe mwaziremera naye buli lw'okwata emitwalo etaano n'okwata ekkumi n'okwata akate gwe n'otuukiriza obuvunaanyizibwa obw'okuwa zaka mwana wattu zaka eyo kuba Allah subhanahu wa ta'ala nti innama sadaqaati lilfuqara yagaa nti sadaka eno gye muwaayo yabaavu walmasaakini n'abalala bano n'abaamabanja n'abeetaaga okubeera nti bayambwako mu mbeera ey'enjawulo ekyo kitegeeza nti buli lw'otawaayo mwana wattu oba oyina b'ofiiriza ate naawe Katonda subhanahu wa ta'ala emmaali ajja kugikuggyako ate agisikiza abalala mbakubiriza mikwano gyaffe mwenna kubeera nti mufaayo okuyamba ku bantu abatalina mwasirizi tubeebaza okukwataganira ewamu ne House of Zaka okubeera nti muyamba abantu abatalina mwasirizi muwaayo ku ekyo kye muyina Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abeerenga abakubisizaamu abeerenga basasula asasule ekyo abawaayo kye balina okusasulwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba tadarakul hamuma wal ghamuma bisadaqa mwegobeeke ennaku n'okunakuwala bisadaqa nakusadaka Sheikh Yahya no. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mwegobeeko ennaku ebizibu okunakuwala situresi nakusaddaaka teri muntu asaddaaka nga tanyirira teri muntu asaddaaka nga tanyirira kubanga abeera n'essanyu bannange teri kinyuma nga kulabanga omuntu guwa ku tekkiro z'omuceere ttaano n'okwata sukaali ng'omulaba ateredde anywa kuugi njagala otunulire nti omuntu yenna buli lwasaddaaka mwana wo tasobola kukaddiwa tokaddiwa lwaki kubanga obeera ne simairo omuntu buli lwolabanga alya ky'omuwadde ayambadde ky'omuwadde awulira mulinga owuwedde mu mutima gwe omutima gwe okyovaola bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyava agamba nti tadarakul hamuma wal ghamuma bisadaqa muweeyo mwegobeeko situresi ennaku ebizibu okukaddiwa nakusaddaaka omuntu asaddaaka takaddiwa lwaki nti abeera musanyufu ekiseera kyonna abeera n'essanyu naye omuntu buli lwabeera nga mukodo buli lwawulira puroguraamu enaga naye abo nabo nga basaba nga basabiriza abantu abanaku b'omanyi nga tebannabakulyanga gw'olidde oli ku muceera awo oli ku capati eriko n'eggi essaawa eno ogira naye tokimanyi nti waliwo atannalya naye owulira otya nga wakutte emitwalo gye ebiri n'ogisindika nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeva agamba nti tadarakul hamuma wal ghamuma bisadaqa mwegobeeko ebizibu n'ennaku lwakusaddaaka n'agamba nti yukshafu ankum durrakum Allah subhanahu wa ta'ala agenda bajjako ebizibu lwakusaddaaka subhanallah agenda kubajjako ebizibu lwakusaddaaka waliwo abaana baffe bano abawala be mumanyi mu Uganda yaffe abagenda ebweru okukola banoonya emirimu bawalabu abaana mumanyi kampuni ezitwala abaana naye omwana muwala omu yali yakazaala omwana we omwana wa mwezi ate passport ye biki ne biyitamu nti munnange ogenda kugenda ekkata okole omwana n'agamba nti siina kyendiisa mwana kaŋŋeene nkole omwana n'amukwata
nagena amutwalira mama we. Can you imagine? Omwana w'omwezi. Namuga nti mama kangene nkole. Mwala nga ali nnyonyi nga agenda. Bwatuuka maka wagenda okukola ebweru eyo. Akola emirimu naye. Nga buli lwaba agenda okukola lwayingira ekinaabiro kunaaba. Alwayo nnyo. Omukazi ono owawaka, omukazi omugagga, famire engagga. Inaga nti omuwala ono. Kiki ekimubeezanga mu kabuyonjo yebbanga eddene. N'asirika. Naye kye njagaddemu kiki nti omukyala ono ng'ali ku ddagala lya kansa bamukalirira. Bamuwa ebbanga lya myezi mukaaga afe. Ebyo mubimanyi. Abalwadde abo mwebali. Newe se we twogerera eno waliwo omusajja ng'oli mulwadde wallahi. Bagamba de kikiwumba kirwadde. Bagamba nti eddagala oyina emyezi munaana okufa ebyo mubituuseeko abantu babiraba. Naye n'omukazi ono omukazi eyali akozesa omuwala ono kubamuwa ali ku ddagala lya kansa. Bamugamba nti emyezi mukaaga bwe giggwaako munnange tuba tugenda kubeera nga weeyongerayo n'obulamu. Atunulira omukozi we buli lwayingira ekiyigo alwayo. Kyava amubuuza olunaku lumu. Namuga nti muwala. Omuwala nti wangi mukama wange. Oli bulungi. Namuga nti munnange ndi bulungi. Naye mumanyi nti omuntu enjala gweruma tabula. Omuntu alina ebizibu tabula. Omuntu eyasuza enjala tabula. Omulabirawo ky'ova olaba nti waliwo n'abatabasaba. Muleke kukuumira bannammwe mu kusaba. N'olinda bakusabe. Kwata mulowooleze nga bwe tulina emulyango guno gwa House of Zaka. Lowooza nti mu butuufu abantu bano bakola omulimu bajja kutuusa ekyokulya kino ku bantu bano abanaku. Naye omukazi atunuulira omukozi we alaba nti embeera gy'alimu si nnungi. Ate bw'agenda emmanju alwayo. Kumbe mukazi wattu bwe yatuukanga emmanju ng'akamula amabeere gano gamuluma. Abannange ennaku eri mu nsi muno. Muyambe ku bantu. Wallahi muyambe ku bantu. Muliisa abantu. Muyambe abantu. Yaleka omwana wa mwezi akamula amabeere gazimba kati mukazi wattu bw'abeera emmanju eyo n'agakamula n'aganyiga kakati ono mukama wagenda okulaba ng'alwayo nnyo. Kyava amubuuza nti mwana wange kiki muwala nga ndaba bw'oyingira eyo olwayo. Kyava amugamba nti maama munnange nali nzija okukola nali nakazaala omwana nga wa mwezi gumu ate empapula zange we zayitiramu. Kati omwana ne mulekayo nga muwere. Omwana oyo namulekayo nga wa mwezi. Kyovola abantu amabeere gano nga kamula. Gaba gannuma. Muwala n'amubuulira amazima. Omukazi ono kyamukwatako nnyo. Yawulira ennaku. Kuba muzadde. Muzadde. Abaana bo bali ku dayiningi. Munywedde sipulaasi. Munywedde ekivuguto. Naye waliwo omuddu Allah olw'omusajja omu mbandi awo n'ankubira essimu nanga nti seeka mukazi wange yafaani n'abaana mukaage waka wano naye tuguza akawunga k'amawogo ne tufumba amazzi ge tunywa temuli sukaali tekuli majaani n'akawunga k'amawogo naye abaana bange kabalemye wallahi ng'omusajja akaaba. Nemuga nti kale nange kanjiye musajja w'omuwalimu nafuna k'enkwata ne nga naye bannange mutunuulire ekigambo ekyo. Omukazi awulira ennaku alaba omuwala obulumi bwalimu okunyiga amabeere gano. Kyava amugamba nti kale nkitegedde omukyala kye yakola bannange kye njagala muwulirize ekisa ky'olina okuba nakyo mu mutima gwo. Kyava akwata omusaala gw'omuwala gwa myezi mukaaga maaso. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Namugamba nti sente zino nzikuwadde ne tikiti yiino ddayo yonse omwana wo. Allahu akbar walillahi alhamdu. Dayo yonso omwana. Omuwala ali nnyonyi akoma we Uganda. Omukazi omukyala oli omulwadde wa kansa. Ali ku ddagala ali ku ssaawa ya kufa. Bannange muve ku kintu kye bagamba nti obuzaayo ennaku mukaaga ofe. Obuzaayo emyezi ebiri ofe. Bannange kikanga. Omukazi agenda okuddayo mu ddwaliro bagenda omukebera. Wallahi nga tayina kansa nga yawonye. La hawla wala quwwata illa billah. Byetaaga bakkiriza. Byetaaga bakkiriza. Kuba osobola okitegeera ebyokulabirako bingi. Waliwo abantu abatasobola kukuba simu ssaawa eno naye nga mulina obujulizi nti okuva lwatandika okutoolazzako emmaali yo yeeyongera okuva lwatandika okuyamba abanaku
oine mirembe makago oruvalu watani kukuyamba abanaku tocharuwa la ruwala neyo mchara bagi eno mukebera kansa nga yawonye neba buzo mukazi nti koma watu kukebere ne waitawe wichi ni maka nti koma watu kukebere bagi eno kebere omuchara angatacha ina kansa Allahumma lakal hamdu najawira kwa mwami wenti munangi bankebede na yesi ina kansa tichichinti sina kansa ichavude kuchinga atebuli joli kusawa ya kufa na ye mujukiro muli mugurigwe yakora tegukoleka omwara zemu aleso mwana muwere omwara akamula amabere mukama we yandi badamu gamanti gwe sicha kusobola genda na ye musasule miezi mukaga maso na mkulira tikiti na mganti dayo yonso mwana wo munange laba Allah subhanahu wa ta'ala bwawo nyomuchara mulabi hadithi ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baga ntadar yakshifu dhurrakum bulwo sadaka Allah bajja kebiz mu makaga mwe waluwo muchara ngomusajja kufukide kizibu oli makaga oneyo musajja yagano terera akone engolo ina nembale nena musajja gwe chobokola kiba kicham ukuba mkazi wo waluwa makanga tigaterera okusaddaka ku saddaka Allah subhanahu wa ta'ala asobola okumalira asobola okujjawo nyige nabe no tekiko kyoteka ko nani enunji bera no kukiriza mutima gwo nti kyokola okikola ku lwa Katonda oyamba bantu batayina mwasirizi oyamba bantu batayina chakulya oyamba bantu batayina lugoye obere no kulumwa olunaku lumu banange nga mbandi kukabuswawo sawa tano ndaba akana kato kenka na mwana wo kenka na

0: kabaru anile namba. Kukai Havaza kutambika, then Jokales no musambia itiwa Julian Alvarez. Atenga ne Julian Alvarez singa abazi, abajja kubanga atandika mupira. So, sesubira Jokales kubanga atambula campaign eno. Eizo kubanga jatambula mu January, singa Alvarez ajja kubanga ate aze mu game ku club ya Arsenal.
1: Okay, webitambula njagala kufuna abali wali Kaboja. Hello? Sebo? Yes, Sebo? Musambia Balema
0: Hani Atevye
1: Okay Gemu chedako. Kale sebo. Kale pale FM. Mbagambi echiba wonya. Echi wonya abalala butajja. Hello.
2: Jebo jebali.
1: Kale sebo na jebali ku.
2: Zeyitumane
1: chebandu. Ibre Yagula bubi. Kakati ona aliwo. Ate olio kugula bubi nga agula basambi ba bei. Ono bata sobra kujao. Hello. Hello.
0: Omutende sito yagula bubi basambi. Omutende sito yagula kuleta style of play. Eta kwa club ya Liverpool. Muku mtuwebi ya mkubia. Akwe kuchusa style of play. Because... Amamu jokiranga just first season ye na asigala ku slide of play Liverpool jiarie samba. Nabamu kubasambi awari squad ya kuchakene club. Mbabachi ya wira ya wangula.
1: Okay.
0: Na yemu kuchusa style of play. Cheche muku mtubia mulete obusibu obu wa manje nyo kupanga. Chatu kanga tachasu wa kutende kampira club ya Liverpool.
1: Hello.
3: Hello.
1: Yes, sir. Kwa
3: te wanyo kuyo kupare FM lady.
1: Gadunya.
0: Chesa saa kumi ya zaka ungezi.
1: Gadunya, nze mbuza Express ne Vira, timu ezo zaabachi. Nze ndi muwagizu Express mkwano guwa banji.
0: Timu deja ina sente. Timu deja ina sente ziwa basambi mpira. Tehina basambi bakenda
1: kukenda wa. Aminechivuli. Aminechivuli.
0: Chaino manyecho.
3: Hello.
1: Yesu.
0: Kale sebo.
3: Na Musa Adam, do Musa miwan saspa Nsanji, all these leji.
0: Nsanji?
3: Tuli Nsanji, tuchikubi ladala.
0: Chambazi, jebali bakuba.
3: Tuba, ilo tuba deyone kato ininga wukumachana ye. Takama sinyo kamulembe na ye nga. Kama yonaliki ya binzo kukula wuku sande. Nengo
1: tutumira nga kaba sambi basasi baba kabisebo. Mauli de cha gari mu timu ya mweyo.
3: Mauli munaye technicals. sagala nyo kusumulola byama bya timu eh bajja tuba ko bukodyo so
4: rokuraga musasura basambi
0: musasura basambi
3: ah basambi aba feshaba we bali balungi nyo
0: bangabe ba basambi mwa bajja maya atenga baba gobye maya
3: ah basambi we bali ekisawe tulina bulungi tetulina buzibu bonna
4: okay.
3: Soka kati. Ateto yo ze singa bademu wabu zibwe nani bademu gambe chintu chimu. Nti wasini ya play yo lode baba kini experience. Nga manyi jetuita situation ike. Tijama manye chokola mubitungi ebimu. Neka kati alvalezi gubakanya gubakaro kule kate jokalenda vewe. Jokalezi vewa kwa tutiko matwezi. Nga alvalezi maali. Kata ate gukuba ate gubanga gureta ato jewe ya mukuba.
0: Anti game mweso bolo kugana tenda nezigira.
3: The experience is the best thing. So kachona mbamanye chokola. Janti bagumikirize. Bajukirino muntu wa java je wa batu ushiza bale mate kumutu alabu panzi wevati.
4: Okay.
3: Hey, naenga mwe bale tuwe zabana ya. Aba nsanji mkutumira ko. Sebo timu ya kaya akabi.
4: Ala, bensanji.
0: Tubatumideko.
4: Mpira angawo jatambula ku lunaku lwali lwa Saturday. Liverpool yasoka ne Nottingham Forest gwagwa 2-2. Bournemouth ne Everton gwagwa mwemu. Coventry ne Hull City. Hull City
0: ayocha.
4: Yakuba M0. Then Spurs Newcastle yamukwata 2 ku 2-0 nga bakuba Spurs nga Newcastle yekuba. Then olunako olwalero era mpira nga bwe kigendo tambula olunako olwalero wali ebungereza kusawa zigenda bera 10 abanafa bacheusi baja kuba basamba Brighton and Hove. Then Leeds bagenda kuba basamba Brentford. Banafa basandaland baja kuba basamba Fulham. Manchester United bagenda kuba basamba banafe aba Ipswich Town. Then walimu Scotch Premier League, banafe aba Aberdeen, bagenda kuba basamba Rangers. Dundee, basamba Hibernian. Then St. Marin, bagenda kuba basamba banafe Motherwell. Walalam Spanish La Liga, Real Madrid, basamba Malaga. Deportivo, La Coruña, basamba Valencia. Celta Vigo, basambe Atletico. Athletic Club, oba Athletic Bilbao. Then walimu German Bundesliga, Freiburg, abajakuba basamba, Werder Bremen. Then Augsburg, abasambe Schalke 04. Italian Serie A, Napoli, bagenda kuba basamba Como. Cagliari, basambe Inter Milan. Lazio, bagenda kuba basamba Genoa. Walimu French League 1, Paris FC, bagenda kuba basamba Nice. Rennes, basambe Le Mans. Then Monaco, basambe Marseille. Wewe walala weso
0: gedi. Arsenal wa Mande.
4: Arsenal wa Mande ye watulekei.
0: Anja kwaza ya timu ya Aston Villa.
4: Yes. Arsenal basamba ku Mande na Aston Villa. Echo sebo oinzo okuvaa nonga tobi ogedeka. Asemba, alo.
2: Ale.
4: Yes, sebo, mbade nkulesi.
2: Ato nisa kule kanze na njini aseno sitange mkono. Mbade onde senga tenku ulize anyo mundange. Mbade kuweleza.
4: Kale, sebo.
2: Kakati. Kakati nje ndi umbativu ne timu yange echi kopo tuchiza season yeno. Yes, sebo.
4: Ate agambye na nyini aseno.
2: Wewe bale kuweza sebo.
4: Kale na nyini aseno. Oino umusajja mwetondera okwogeranga kwa aseno nga na nyini timu wali.
0: Ali kasibula. Yes, yes, ya kulowenke.
4: Sibula.
0: Tugambye nti sesanga kulowenke. Akale, tugenda wali kusasa genda kupera kumye za kaungezi. Fiverr Logistics batungane timu ya FC Bayern. Nguru wali kusedros university kusawa kumye tugenda kubede. Ilo ruva wano, zewe njire kila gadunyo ni ruva wana. Agenda wali saidi zeburu uli. Mpakezi za masaza gabu ganda. Mbagari za kasira kalunchi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatu.
4: Hey, bia tutakoze program zidako zijakoba zibikora oba program za fezebia mizanyo kuluna kulugenda bera lwancha the bad desk chimeza chaba manyi kusawa zibatano paka mukaga and then tugenda bera yo na maulirege bia mizanyo kumacha kusawa mukaga ne sawa 12 oba sawa emu nga tubera one updates ezenja ulo nze munabudaka gadonya Jafar mfubu tukawali ewafa ebudaka nakajete na chiburu je mfubu tukaa mpaido mekitisi ambatakiria be muntakiria ulamosa we mbatakiria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bibi Baddi Bibi Misenyo Full Time Sports. Bibi Misenyo Bibi Senge Jutu Bruce.
6: Looking for James, he's got it. The NBA's all-time scoring record now belongs to LeBron James.
5: Umuri basketball, umupira, umutuka zambaka.
6: Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix.
5: Ibikunde.
6: And the new Joshua Cheptegei with arguably the best performance of his career. The Ethiopians tried everything, but they couldn't stop him. The pride of Africa. He's roared like a lion.
5: Tennis, volleyball, netball, nebirira binjenyo. Buri lunaku lwa Sunday, okuva ku saa mukaga, paka ku saa munane zemisana. Full time sports. Ibyo mizenye bimanayo, kati biwuliriza nga, nga tubikuteredde ku meza, tubisubwa. Good morning, Kampala. Kati buti Kampala. Program etulio mukeze buli kumacha Monday to Friday okuva kusawemo paka kusawa sato ezo kumacha mbauliza buli kumacha etulio mukeze.
7: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
8: Water supports in the circulation of the blood within the body. In addition, it helps in cooling down the body temperature and regulating it. However, water is important for the functionality of the kidneys, so as the kidney puts out bad elements from the body. Also, the water, it is important for us in maintaining the body fluids across. How? By ensuring that microelements are transported all over the body, including oxygen. It also helps to rehydrate the skin and helps the skin look even better.
7: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
9: Okumanya kwe kwetoolerebwa ako buli kikolebwa mu ddiini busiraamu era okumanya kitangaala mu kumulisa omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye
10: FM program Alialimu Nuru
11: omwanjiza omutesitesi kigundu wa Bakari Siddiq
9: Alialimu Nuru
11: abamanyi okubeera nga baayogera ekigambo ekyo nti okumanya kitangaala
9: Alialimu Nuru
10: empangala y'omuwalimu mu mbeera nti alina kubeera kyakulabirako nnyo alina okwegendereza nnyo ku byakola
9: okumanya kitangaala
12: omuwalimu alina kuba kyakulabirako eri abo bawangaala nabo yegendereze waliyo abagenda okusomako gw'omuwalimu naye nga bakusomako lwa bikolwa byo
10: enneeyisa
12: gye weeyisaamu era twasobola okulaba nti omuwalimu waliwo ebintu nga biri mu baahud yani ng'ebintu ebyo tebirina ttabu buki mu busiraamu naye olw'eddaala ly'omuwalimu lyaba atuuseeko nga ye omuwalimu talina bikola
9: nga twongera okukuba tooki mu ddiini yaffe twongera okugika enkuka olwo tukole bye tukola nga tusinziira ku kumanya
11: buli lwa sande kuva ssaawa 8 paka ssaawa 9
9: Alialimu Nuru. Eno ye program Al-Ilmu Nur okumanya kitangala mukumuliso mukiriza nokuongera okutegeera eddiini ye Al-Ilmu Nur okumanya kitangala nga tuongera okuba tochi mu ddiini yaffe tuongera okugikenkuka olutukola ebyo tukola nga tusinziira kukumanya wano ku 17.9 Pal FM okumanya kitangala Al-Ilmu Nur
13: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقنا على خير خلقه وهو سيد ولد بني آدم وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد أبتوليد زمنا بكدب في منا بلي مثلا يوما ينجا أبدي متون دبين سيونا إبين جاولو توبا كل سايو يونا جمو كميرنا كلوا ليرو أبدي كتشيمي سنا نابشي مزي نابشي جنداكو tubagaliza kimisana ekirungi ekijjudde emikisa. Olunaku lubalwa sande saawa zibaza nnyino zinazo nnyini nnyini saawa 8 mpaka ku 9 tuba tugguse ne programu yaffe Al-Ilmu Nur okumanya kitangaala. Programu mwe tumulisiza omuwalimu omutuufu yandibadde atya ye omuzadde wa Yirimu omuzadde w'omuwalimu ayina kukolera atya omwana gw'ayagala afuuke omuwalimu enkya ate naawe omuyizi ali mu kunoonya obuwalimu ali mu kusoma ekiwalimu oba obuwalimu biki biwandisaanye okumanya okuba omuwalimu omutuufu era okuba omuwalimu ow'omugaso mukkirize ensooke nsanyukireko mwenna abafunye ebirungi mu wiikendi yonna ebyenjawulo era nga mbakubiriza okubeera nti wofunanga ekirungi kyonna ogamba nga alhamdulillahi rabbil alamin kubanga eyedduwa yesinga edduwa zonna okwebaza Allah azza wa jalla ku kyengera kyabakuwadde n'ate era mulimu era ne mu wiiki abafuniddemu ebizibu ebyenjawulo mwenna ate era abafunye ebizibu ebyenjawulo mu wiiki eno mwenna tubakubagiza abafiiriddwako abaagalwa baabwe bakitaabwe abaana baabwe abafiiriddwako ebintu eby'enjawulo abalina bizinensi nga tezitambudde bulungi tubagamba nti nno lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbiru waltahtasib ebigambo ebyo nabbi byatukubiriza byetukubagiza nabyo omuntu afunye omusiba oba gwakufiirwa muntu oba edduuka lyo liyidde oba emotoka yefunye akisidenti oba n'okubeera nga tusiima ekyo Allah kyaba tugeredde n'okugumiikiriza Allah abajja tuwamu obufulumiro n'obulungi bungi ayogerezeganye nammwe si mulala obula ye muganda wa Sheikh Bashir Sentamu leero nzaali emabega w'emizindalo gya Pearl of Africa Radio kujja kunya rubategeza nti sitambudde nzekka tuli ne Sheikh waffe Sheikh Muto Sheikh Rajab era ajja kubanga ababuuzaako era ajja kuba batoja kusalaamu ng'ekiseera kituuse insha Allahu taala. Twagala okubategeeza mwenna nti programu yaffe buno obudde betuuse era byonna mbyogera nkakasa nti ndi muba wakadde kateekateeka kalaamu kateekateeka bitabo keteekateeka okubanga tutandika ekibiina kyaffe n'okusoma eyakatwegattako nga wakatwegattako ku mupurogulamu eno twagala obategeeza mwenna nti tutambula n'ekitabo kibayita Al-Ilmu Nur ekitabo ekyo kyatungibwa mukadde waffe ayitibwa Zuhayr bun Harb An-Nasa'i Abu Haythama rahimahullahu ta'ala omuwalimu oyo yatunga ebitabo bingi ati yatusomesereza abawalimu bangi kuba mu kuba wali mu biyasomesa najja mu ne bafuuka ate emunye enye yenseno ye imamul muhaddithin Muhammad bin Ismail al-Bukhari imam Bukhari muyizi wa sheikh wa kitabu kino ajiti yasomesa Bukhari yeka wabula yasomesa ne Muslim imam Muslim omukuba yizibe ami omukuba somesa abwe ye sheikh Abu Khaythama nanyi ni kitabu kino nata somesa Muslim yeka nasomesa ne na ne Tirmidhi awu naba yizibe nabalala banji abaita mikono je aba biafurbia ekitabo kino kitabu l'ilm tukimazeeko akaseera tujja tukitunuulira tutunuulira bujulizi ku bujulizi nsonga ku nsonga ng'ebyo byonna twagala okulongoosa obuwalimu twagala okulongoosa omuwalimu tuli mu holiday nkakasa abaana baffe bonna bali mu holiday omuli abaana baffe ababeera mu tahfidhu bali waka omuli abaana baffe abasoma thanawi bali waka omuli abaana baffe abasoma idadi bali waka omuli abaana baffe abasoma ibtida bali waka nizo kigamba nti omuli abayizi baffe bonna abasoma obuwalimu mwe muli n'abasoma mu university nabo bali mu holiday ya wano I mean university ya wano ya IU Islamic University in Uganda abayizi baffe nabo bali mu holiday ate n'abayizi baffe abasomera mu university ez'enjawulo nga University ya Islamic University in Madina Jamiatu Islamia bin Madina Timunawara abona oba kyali mu holiday era tukyali nabo wano mu Uganda kati mu holiday eno holiday kunganyiza abayizi banje abali mu ruwumura era mu kiwumuro mukirize nebaza abazadde mwenna abakunganya abaana bawe olunaku olwe Sunday ne mubateeka mu program eno ne bagiwuliriza tuterofuna amasimu ag'enjawulo okuva gye muli nga tumaze okuva wano mu studio ddala nga muli basimu ku yirimu gye mba mufunye n'abaana bangi bakyusizza era mukkirize nsiima amasomero agamu agatumbula puroguraamu eno negagiteerako abayizi baabwe olwessande ku masomero abaana ne basobola okubeera nga bawuliriza ne basobola okuba nga balongoosa basobole okubeera nga bagenda kuba abawalimu ab'omugaso mu nsi muno abagenda okugasa eggwanga lyabwe n'eddiini yaabwe ne famiri zaabwe zemebava kale tuli basimu Sheikh Rajab abantu batoole ku salaamu
14: assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
13: oyo ye Sheikh Rajab tugenda okutambula naye olunaku olwaleero mu kibiina kyaffe oba mu puroguraamu yaffe al ilm nor nyagala okubajjukiza mwenna abalina ekitabo nkimanyi mukibikudde omulundi gwe twakoma okubaako wano twatunuulira ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebitonotono kubanga twali mu mwezi gwa Rabiul Awwal naye ate mu kitabu mwennyini twakoma ku bujulizi bwali bwa 149 twakoma ku bujulizi bwa 149 obujulizi obwo bwe twakomako nga bwali bugamba bujulizi bwava ku sahaba ayitibwa Aliyu ibn Abi Talib radhiyallahu an yagamba abayizi be nti man yashtari minni ilman bidirham ani ayinza okungulako yirimu eno gye nnina n'agingulako ne sente eza dirham ebigambo ebyo twabinyonnyola just kwagala kubazaako mabigano bakozesa revision omuraja Abu Khaythama we yananyonnyola ekigambo ekyo yagamba yakulu yashtari sahifa bidirham yaktubu fiha al-ilm kiyara ategeeza Aliyu ibn Abi Talib radhiyallahu an nti ani muyizi ki ayagala okunsomako yirimu eno naye agende gye batunda ebitabo mu katale agule ekkalaamu n'ekitabo ajja awandiike buli kimu kye nsomesa ajja kuba irimu amaze ogigula ekyo nno ne kitulaga nti abawalimu b'edda baakubirizanga nnyo abayizi okusoma nga balina ebitabo okusoma nga balina ekkalaamu era omuyizi yenna buli wakwata sente n'agula ekitabo oba ekkalaamu n'awandiika yirimu aba amaze okugula yirimu yirimu aba amaze okugigula olw'ebigambo bino by'abasahaba babiri Aliyu ibn Abi Talib n'ekigambo kya Ibn Abbas kirala mu athari ye 148 ebigambo byabwe byonna byafaanagana nga bagamba abayizi baabwe nti man yashtari minni ilman bidirham ani angulako yirimu eno ne dirham nga kiki bategeeza kwe kugula adawatu at-talab okugula adati at-talab ebintu ebikuyamba mu kunoonya okumanya nga gymetreset ngensawo ebitabo ekkalaamu n'ebirala buli kyonna ekikuyamba okukuŋŋaanya yirimu n'okufuna yirimu buli okiteekamu ensimbi obalwa nti yirimu ogiguze ekyo nekitulaga nti yirimu wekiba kyetaagisizza kuteekamu nsimbi tuteekamu ensimbi okusobola okubeera nga tugifuna kwabo Allah azza wa jalla byeyagiteresa kale olunaku olwaleero katubeere nga tutandikira ku bujulizi obw'ekikumi ataano nga sheikh wafe wagana tusomera inshaallahu taala
14: a'udhu billahi min ashaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim kitabu lilm للشيخ الدكتور أبي خيثمة زهير بن حربي النسائي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن ابن عوني عن محمد قال قلت لعبيدة أكتب ما سمعت قال لا قلت إن وجدت كتابا أقرأه قال لا
13: أبو جوري الزبنو bwemuwulidde obutusomeddwa obuva ku awun ng'abujja ku sseeka we Muhammad rahimahullahu ta'ala agamba nti wenagenda ewa sseeka wange nagenda okumwebuuzaako okubeera nga nsaba ankansolinge ne mubuuza aktubu ma asma oba ma samitu ngebigambo bino Muhammad abinyumiza awun naye Muhammad yagenda waseeka bayitibwa Ubaid kuba Muhammad aga nti kultu li Ubaida nagenda wa sheikh wange ayitibwa Ubaida nemwebuuzaako aktubu ma samitu buli kyempulira seeka kyayogera kiwandiike ku lupapula wansi kala la nangamba nedda tokiwandiika nemubuuza in wajadtu kitaban akra'uhu kyonna ekitabo kyensiŋŋaana mu katale oba ku dduuka mu layibalale ekitundibwa nga kyayirimu nkigole buguzi nzire ewaka nkyesomese nkisome nkikwate kaala la namugamba nedda tukikola obujulizi buno bulimu ennyingo ziri bbiri ennyingo esooka yakuwandiika yamugamba mpandiika omusomesa kyasomesa n'amugamba nedda lwaki yamugaana okuwandiika likai yatamida ala lhifidhi akthar min alkitaba ng'ayagala akozese nnyo obwongo bwe akwate yirimu omusomesa gyasomesa thani okubanga yeesigamira nnyo okuwandiika nga takwata abaatukulembera abalongoofu baatendeka nnyo abayizi baabwe mu kukwata okusinga okuwandiika so ng'ate n'obujulizi bwe twasembako nga bwe mbajjidde nkugamba okulaga wali abo walimu abagamba abayizi baabwe bawandiike kati obujulizi obwo tubugatta tutya ffenna tulaba nti okuwandiika kulungi kutereka yirimu n'owoobagga omuwalimu okedde ku makya allah n'akujjulula yirimu yo gyewawandiika esigalawo era abantu bagiganyirwamu naye ate ekisinga okunywe ekisinga okugasa mu byonna yeyirimu enkwate kubanga yirimu enkwate erina ebintu bibiri ekisooka mu byonna woogikwata tastahdhiruhu inda listidilaali bihi mu kaseera weetaagisa obujulizi okwesembesa aya oba hadith mu kaseera ako yirimu eyo ekomawo mu kifuba kyo kubanga wagikwata ne weesembesa hadith eyo oba aya eyo nti qala llahu azza wa jalla qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allah yagamba waati nabbi yagamba waati lwaki osobola okubeera nga tastadillu osobola okuleeta obujulizi obwo nga bakubuuziza ekibuuzo ate amu n'ekyo nga nekitabo toyina kubanga wakwata okusinga oli eyawandiika yirimu mu kitabo nga womubuuza amasala agamba hasata mulina kitabo mulinde lwe nakomawo n'ekitabo nja kuba mbawa fatuwa kati omuntu hafidh wonna we bamubuuliza ekibuuzo yastahdhiru adillati bil istidilaali biha obujulizi allah azza wajalla abumuwa ne bukomawo nasobola okubwesembesa li annahu hafidh kuba yakwata buno obujulizi tebutugaana kuwandiika ye sheikh yagaana omuyizi okuwandiika naye yali amutendeka kukwata yalita mugana kuwandika albatta nti rubelira yirimu te wandikiwa nenda yirimu ya wandikiwa na yala yala muigiriza nti yitiriza nyo okukwata nokuteeka birowoozo ku mwalimu byasomesa
14: Sheikh ninawe chibuzao
13: ena
14: Sheikh ichibuzo chigama nti nwalu emyaka omuntu jakumako kubiranga akwata kuba wano batulaga tino muizi wano bamugana kubiranga wandika Sheikh we Ubaida mugana kubiranga wandika Shitigiza nga inakuwata. Tenga mudarasi zinja ulumbira mabantu wa vimi wake jinja ulu. Mulima wa zei, awavubuka na wana abatu. Kari nkwata yu mzei suru kwenkana yu mvubuka. Obo mzei ya bata chakwata.
13: Chitufu, tetoso wala gama tie wali vimi wake jukumu wako kukwata. Ne waliwe vimi wake jibaita vimi wake majority. Agora busini. Kubanga Allah azu wa jela ya gama tie. وما نعمره
14: نعمره
13: نكسه في الخلق الله عز وجل لما مونتو موانغازا او بوانغازا بوانفو مكندهزا مبوتوندهبو سايتيه كندهلا باتاكالاب بولونجي سنسيزه زكندهلا مونتو باتاكاولا بولونجي مونتو كاستاكا ديوا وابيداو ebitundu ebimu ebinafua
14: mubutondewe
13: kalinga nebitundu ebimu ebinafua bwe bwongo obwongo bunafua Na ye techiri ala itulak. Techiri nti open nti buli muntu akaddiwa. N'obwongo bukaddiwa. Olebe waliwo abawalimu betumanyi. Nga batandika okusoma eddiini n'okusoma obuwalimu nga bakaddiye. Ng'emyaka gigenderedde. Ngo omu ku bo. Nga senda n'akumuleeta. Asooka ddala iba swahaba. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Bamuwa obwannabbi nga ayina emyaka ana.
14: Na
13: neba naba amukiririzamu abali bamwetolodde mu bomu alimu babusinga emyaka mwe mtatawe Hamza
14: na
13: mwe mtatawe Abbas ona obo nabali bakitabwe muri mu nabasajja balanga bali basinga nabi Muhammad emyaka ejo obukuru naye basobola okukwata yiri mu majitegera kati tesora gamanti no abantu bonewe bakadiwe tebakwata ne waliwo abamu abanafua ne waliwo abamu Allah bawo obwongo bulamu wadde bakadiye ninga basobola okukwata
14: Ati Sheikh ekitegeeza ngawe kiriwe ekitu ekitegeeza n'omuvubuka yennyini asobola okubeerawo nga ennyingiza ye teyinka ng'omukadde amusinga ennyingiza.
13: Omuvubuka asobola okubeerawo nga yesi ali myaka egikwata emyaka mirungi naye nga obutonde bwe bunafu nga Allah yamutonda nga munafu.
14: Sheikh oyo nikyo ekisobola okuviirako omuntu okubeera nga takwata.
13: Weebiri bingi. Ku bimu ku bintu ebiviirako omuntu obutakwata yirimu akilul haram. Okulya haram. أكل الحرام أو كل حرام وارتكاب المعاصي نأكل بيونونو بيونونو بفيلكو منتبتا قاتا إلى الله عز وجل ويرى يقدر كيريمو إشفوشا يريمو كمونتو مونتو أجانا ناسما يريم الله يريمو أجوان ديكا كمتي مغويا جنونيا شيخ ينوا أجانو سمو بواليم أبوم فبكا ينوا أجانو سمو بواليم يريمو جانونيا الله جوان ديكا كمتي kubanga Allah azza wa jalla yagama nti wama nu'ammir Allah yagama nti no bal huwa ayatun bayinatun fi suduri lathina utul in Allah azza wa jalla nalaga nti yirimu yekulachi etura kumutima kubifuba katatimu kur'amu ayindala Allah nagama nti no kalla barrana ala kulubihim makanu yaksibun mweyo aya Allah nalaga nti omuntu wa yonona Buli dhambi lyakola batonyeze tondo eriddugavu ku mutima. Tunuulira omutima gwe bali mu kutonyeza ketonde eriddugavu ate gwennyini gwe gusitudde irimu. Gwennyini gwe gusitudde irimu. Omutima ogusitula irimu ate omuntu bulwayinoona gwe baddugaza. Kati omuntu omutima gwe gukoma okubanga muddugavu, mukakanyavu, mukaba, tegusobola kukwata irimu. Yensonga lwaki nti Allah azza wa jalla mu Qur'an yagamba wattakullah wa yu'allimukumullah tia Allah atet attaqwa hahuna fa ashara ila sadrihi thalatha marrat nabiy songa kuchifuba nti takwe bera mutima kata ateke kakwakulizo Allah katu wadde nti wattakullah soko tukuzo moyo go otyo Allah bimaana ijtanibul ma'asi wal atham wal khataaya we wale byonono n'obwononefu n'amazambi omutima gw'ogunaamala ottukula wayuallimukumullah Allah agenda kubayigiriza yirimu gy'onaasoma ejja kuba esobola okutuula ku mutima n'ogikwata abantu bangi bagamba zisseka sikwata nenga ina mazambi gakola. Watu Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala agama shakautu ila waki'i su'i hifzi. Nagende wa imamu wange shekha wange mugamba shimamu nga sechakwa atayirimu.
14: Imam Shafi'i agende wa musomesawe.
13: Imam Shafi'i agende wa musomesawe.
14: Amwebuzako.
13: Muwali mungasi biengu wate tebicha ingira. Kumanga Imam Shafi'i mungasera kuyalimu vubuka ya lata nisuvubuka.
14: Kwa Imam Shafi'i. Miaka joku watidamu
13: eji. Miaka jenyini joku watidamu. No. Miaka joku watidamu jalima temiaka jachivubuka. Na ye jiri mtecha ingira. Kwa yachira bangu umano umutende kwa umuigirize. Na gende umuwalimu wa amwebu zeko. Ngasi chaku wata muwalimu. Umuwalimu, abuwalimu bangali unabala vila wala. No. Ya mugamba. Arushuduka li tarukin maasi. Chavaga mba Imam Shafi, fa arushadani ila tarukin maasi. Chavaga mba Shafi, mkula amira. Uwo inebi ono no vyota andiso o kuyingirira biveko. Ila Shafi, rahimahullahu ta'ala, weyamada o kuhuli lize bigambia sheikha we, neyetereza, hifudhu neko mawu, nadamu na kuata kuto. Ila ukuvoru tadanga muku gamba sika msitia kuata.
14: Ngamba ya fakhbarani, anna l'ilma nuru.
13: Aha. Ila namu gamba ti, inna l'ilma nuru. Yirimu eno chitanga hala.
14: Eno kilasi ya fe njini jeturimu.
13: Ya kilasi jeturimu. Namu gamba ti, wa nuru Allahi la yu'tali as. E chitanga la cha Allah, tachiteka kumutima gulikubu ono nifu. Katuchivu ono lewetu. Ebigamu bia wakii, katubivu ono wetu. Wa nurullahi ekitangala kya Allah la yu'ta li asi Allah tasola kudira kitangala kya yili munakituza ku mutima gulike bononefu ate mama wa Bukhari muzadde wa Bukhari bamubuza mutabani wonga asusse ebyewunyo kubavubuka abafa abo mulembe guno Bukhari tawandika Bukhari yayingira mushibina ngo musomesa usomesa muwali munenga Bukhari tawandika awuliriza buwuliriza uyadanga ye waka Imam Bukhari na wandika byonna byasumye mu runako nakwata inkpot nakwata echo yakwaba akozanga muchoja natani ko kuwanika buri kiyasumye okuva oru yagenze paka bavuddeyo nga bikyasobola asasobola okubijjukira bache wunyanyu paka bagende bomuzadde ne bamubuza lwaki Bukhari ali wati kino kinyaga lugamba batuwuliriza n'abazadde mwenna abali ku Pearl of Africa Radio naddala mu abaana abasoma ebisulo omuzadde wa Bukhari yagamba ma a'lam yawman sina runako na rumu rwemmanyi sina runako laki
14: rwemmanyi
13: anni at'amtuhu haraman sina kuna kule mmanyi nti mutabani wange nali mulisiza ko haram.
14: Allahu akbar.
13: Sina runa kuna rumu mmanyi nti mutabani wange oyo nali muletedde ko emmere eya haram oba amazza ga haram. Ekyo nno ne kituwa nti okulya halali. Okulya halali.
14: Kimukubinyweza.
13: Bye bimu kubitukuza omutima ate omutima gwe gutukula ne hifudhu yanguwa. Ne hifudhu kola ki?
14: Eyanguwa.
13: Kati, lwaki ngambi abazadde bawulirize nnyo n'abaana. Onako olwali abaana bali mu holiday. Ne waliwo abaana abakomyewo ewaka ewaffe n'ebintu bibataagenda nabyo. Nga gwe omuzadde mutabani wo wamugulira peni eza biki. Ne we yagenza okukomawo yakomyewo na za nice. Mutabani wo wamugulira ebitabo bine bitono bya 40 80 96 uyagezo kumu ya 10 na black book
14: Allah
13: omusadde nota twala buvunanyizwa kubuza mwana wu ebintu abi wabijewa ngasi bikugulira ngako abana bafe bakoma mu holiday bakoma one ngoye ze tutabagulira ka osubido yo mwana akomyone haramu nga yabibye kubannabe kubana banne nabirete wakanawo muzadde nota fayo omwana oyo agera kuba seka kikachi enche singa naba graduating ze sanawi ngoreda akulide ku haram ali haram anywa haram ayambara haram yeso ngachola nti abawali mu abamu abafuruma mu masomero bawali mutebagasizza era tebayina yirimu aba nabalinga abayimu kuyirima abina yirimu yirimu yabo teri mubaraka lwaki akilul haram
14: abatafana cha tiasoma
13: tafana tiasoma kati bebo abagamba iri mu Qur'an nzibusora kugikwata Qur'an tebanga konzibu ngo lya halali Qur'an tebanga konzibu nga amadhambi ogewaze wabara Qur'an ebanzibu ngo lya haram okugikwata Qur'an ebanzibu mu kugikwata ngo ina amadhambi gokola kati ebyo byemimu kubyombuziza byenchichi ebiyinza okuyamba omuntu okubiranga yukawwi hifdhahu
15: Nah.
13: Okukwata kwe kuba kwa amaanyi ate bintu ki ebiyinza okuziyiza omuntu okukwata ezo zezimu ku nsonga na siwa kuba desi teziweddeyo naye ezo zezimu ku nsonga nga gwe omuyizi anoonya yiri mubanga gwe omuwali byoyina okubanga wewala oluvannyuma inamubuuza ekibuuzo kultu in wajadtu kitaban aqra'uhu
15: yasoka mubuuza kiri ekyokuba nti nno awandike nga bamusomesa namugamba nedde
13: namugamba towandika kwata bukwasi
15: kwata bukwasi
13: nga yagala amanyiro kwata kubanga kimanyi iri mu gyokutte enkyo jja kumalo giwandike nga Bukhari bwe yakolanga ujja kumalo gidawane ogiteke mu bitabo nesoko ogikwate gotunuli onako olwaleero bakhatibu bafabamu bamuwe juma okumale wiki bili nga chima inti ulifanyo ula wiki bili ngera kutuba kumuzikiti kwa gundi na wandika kutuba kukapapula na atajukwata na tuko kujanga alinya boda okujua kukutuba katapapula nekabuka kuboda nekagwa
15: nga bada isizamu kuboda
13: nekagwa mbazi
15: Ngataina.
13: Choko budde chika kumi atuka kumizikita kutubi. Luwachi, i'itamada ala l-kitaba. Yesi gamila kukwata, walami ya'itamida ala l-hifidh.
15: Yesi gamila kukuandika.
13: Yesi gamila kukuandika. Nate yesi gamila kukukwata. Era, lumutu aliko msemina yaba walimu, ejidda.
15: Na.
13: Walu, mashaykh bali batutende kubu walimu. Kino kijjukidde yali atukubiriza nnyo okukwata n'agamba bannange batulabu ini mukwate irimu n'atunyumiza ekyali gwe waabwe mu nsi yaabwe ye Saudi Arabia ku muwalimu omu eyali takutte irimu omanyi aba Saudi Arabia bayina ebituuti bino ebiwanvu ebiriko egundi amadaala nga 12-10 kati ebituuti ebyo abatera okusaagira ke wandegeya omuzikiti gw'owandegeya oba ku muzikiti gw'ekibuli ebituuti ebyo biwanvu
15: No.
13: Saudi Arabia gye biri bingi mu miziki egy'enjawulo ate olusi bibaako n'obuggi mu maaso wayingirira imam abamugulyawo n'ayingira ng'ekituli kyennyini kiri mu muziki gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naddala bagenda okukola umra nehijja mu kirabo ekituli kya Nabi Muhammad ekyo oba ekituli kya onako olwali ekiri mu muziki gwa Nabi Muhammad si kya Nabi Muhammad oba ekiri mu muziki gwa Nabi Muhammad olulimi lwadde lusobeza kakati nti Khatibo yo yajja okutuba ne baggulawo n'ayingira n'atandika khutuba akajji ne bakazaawo khatibo n'akutuba khutuba negena maaso khatibo aba akyakutuba kadali nejja akapapula ne kamuva mu ngalo ne kagwa ate kagwa wabwerwa mimbari
15: ate nga mimbari bagigulawo oguzo okuyingira
13: bagigulawo oguzo okuyingira kati Kagwa nga takute khutuba.
15: Tajina.
13: Chichi ya kola. Na gama akul ma tasmaun. Wa astagfirullahi wa lakum wasali muslimin. Fa astagfiru fa inahu wa al-gafur.
15: Rahim.
13: Na tulamu. Khutube yoku bili. Abirenga ajete kila tekira ajimuke. Eyesuka ya jukumi yao. Kati uya tulamu. Na ito muazini. Muazini, muazini. Ayagala amuwele za kachi.
15: Akapapula akagunde.
13: Akapapula. Kumbe no muazini abadda yeba si asumagide.
15: Allah.
13: Kati muazini roku manti yara asumagide. Agendo okudengula awuli ya dogozi karikona chana.
15: Nga muita.
13: Muita. Muazini. Muazini. Kati yo muazini ya tegera mba muita kukima swala.
15: Naam.
13: Yo ya imu kawati. Ya kimila we swala.
15: Allah.
13: Embera ni shankarana kati omwali moyo yala tutendeka obwali munatu gamba temubera ngoyo yes khutuba no boji wandise kapapula juwandike naye kakasa ntibuli ekiri kapapulo chikutte
15: china mutwe
13: ochina mutwe kati chechubu ya athari yenu ya mugamba akutubu ma asta, ana masamitu pandikabyo nabi mpina mugamba la towandika bimana kwata
15: kambaga masinye nakapapula ku mimbali
13: sichitufa tena akapapanda koka ile ukayambira obujurizi bya butu jabula ba obokusoma ko tubanga okutte akapapula ngwa kutuba yoji samana yizinze
15: ngasinga bya na masimu shekhe nakuzino
13: amasimu tegajjayo kifana nkirungi kya muwalimu amasimu tegajjayo kifana nkirungi kya muwalimu eno kutuba baji kuwadde wiki emwe mabega lwaki tewetegese n'owandiika lwaki tewetege esimu enagwako muliro
15: tekiraga bwetefutef
13: tekiraga bwetefutef esimu wegwako muliro singa yaika screening obaddoja
15: Allah
13: ona byene bizwe biryawo singa okwate wabi nevaako singa freezing nga oli mukutuba ne freezing ne yekwata nebirala bingi
15: Ebinene bituzayo kubera nga tukwata.
13: Byona bituzayo kubera nga tukwata. Ye athari ye tutandikiddeko ne tulaga nti omuwalimu tewesigamira nnyo ku biwandiike iri mu bana yo mu kifuba.
15: Na.
13: Kati kino ekyokubiri kiyamubuuza n'amugamba kultu ne mbumbuuza ekyokubiri in wajattu kitaban aqra'uhu.
15: Na.
13: Wemba singanya kitabo nga kirimu yirimu. Nchigule nchisome nesome sobu walimu oroku bangu ze chitabu walimu la ibu la dilenzile waka
15: manyimu sumamu uwarabu nchisome
13: ii manyimu sumamu uwarabu soroku wejisa nukutegi ilama kulu nchisomele na mugamba la
15: na mugana
13: ya mugana njuki laguwa gana si mufirika muwarabu tiwa
15: naamu
13: amanyilu gani kawaidi
15: niwa mugani
13: ba mugani okugule chitabu ache somese Lwaki yamugana amulaga nti yirimu tebajisomesa yirimu tebajisingana mu bitabo wabula yirimu bajijja mu kamwa ka muwalimu omulamu hayyun hadirun ogenda ku muwalimu n'ofukamira wansi we n'ojja yirimu mu kamwa ke kyekyo Allah kiyakola ku nabi Muhammad
15: sallallahu alaihi wasallam
13: Waliwe njawulu wakati wa Nabi Adam alayhi salamu ni Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah ya yigiriza Adam. Allah nga wagama ti wa allama Adam al asma'a
15: kullaha.
13: Allah ya yigiriza Adam ebintu byonna namanyaga ebintu byonna. Marratan wahida. Wali mulundi gutya?
15: Gum.
13: Allah najimuteka mu kifuba. Omulundi gum marra wahida. Naye wechajja ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah ya layi na kudra. Allah ya layi nuwa busobozi. Obu yigiriza Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Qur'ani marratan wahida.
15: Ngawe yigiriza Nabi Adam.
13: Ngawe yigiriza Nabi Adam. Ni Allah sichi ya kola. Yajjamu bitundu tundu. Nenga ata jijjamu kama kama somesa. Hatta ni Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yirimu ya jijjamu kama kama kama somesa. Allamahu shadidu lukua. Dhu mirratin fastawa.
15: قال لولا نزل عليه القران جمله واحده
13: الله غاتينو بامغا بارغانو غاتي سينغا با القران باجي مامروندي غوم اولا بلا بيبي بايغيري بيغامبي الله غا بيتوميزا القران انت سينغا القران باجي مو جمله واحده سينغا كامروندي غوم ندا الله واتو سوا كونغا فيو تلوزا ككاتي جبريل يا ميغيريزا القران الى النبي القران يجي جوا مكاموا كامو سوميساوي Era paka Allah kyava mugamba la tuharriki lisanaka litajaradi omusomesa wemba mukusindikiddo kujjo kusomesa Qur'an owange nabbi wange tuweka rubiriza kunyenya nnyo miti mutima mimwalo limi okubera nti oyanguiza Qur'an oja tulenga wino aneda inna jam'ahu wa Qur'an
15: inna alaina jam'a
13: Qur'an tujja jukunganyiza mukifuba mpola mpola aya ku aya sura ku sura
15: Naam.
13: Eh kati yao nao na mugamba ki tuiga munti no tusobola kukola ntujjja mukamwa obayiri mtujjja mukamwa kani ko muwali. Bannange katumalo kuba ko mu bulangu wabakamba baffe ate ko bafanya tukumewo insha Allah taala.
16: Kiwede Ijeti kakasibwa Kuromo kaka ngini kuzo mwezi kumi oktopa Wamanesani ngini kuzo mwezi kumi narumu Fungiza kukole Wopal of Africa Radio Wajiwaka kawuo Kula kula nyati Niku singali na mabega Kumono ndiguno Tugenda mumazo Mujetu some Mujetu ige Kusaka magezi Mujetu ike nunde yonko keyomu nembe Ikikiriza Ukurundi mbuse zorulio Wamanente Janguni chotunda Tusensara katare Ukurima no kurunda Ukurime muanyi Sakono kukata kwa mutindo Tuliba kubira kukale mu house Ukurima okulina na Uganda Museum okutandikanisa wabirizo kumacha paka kaungeze abusomesa banje abakugumu business ebye nyingiza na katare abuwa magizi ama kampuni gana chegekore deko gakutuwa kumagizi utandisotia nebi nkwebidara binje nkugambia chuwede fungiza tukuline Pearl of Africa Radio tu ingini na mituwa reviri joka bukinga tikiti yukate ngoita kunoti musambu tanu bizi kuminemu kumi kuminabili awagitwa ship with us banachi nkumu kujile mali ukuve China TV One Woman Movement Events.
17: Uyagalo kuchusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, osseemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
16: Good morning, Kampala. Kampala. Program etulio mukeze buli kumacha Monday to Friday okuva kusawe mu paka kusawa sato ezo kumacha mbuliza buli kumacha etulio mukeze
18: omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange betegeya bombo ku kyalo kibajwe ngovudde bombo mu tauni somero liva ku nasare akutuka ku kibiina ekyomusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina de ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staffu bbiri eya secular n'eyeddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale byaffe ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddegeya bombo kibajwe okumanya ebisingawo tukubire ku note musanvu note note chinana chinana munana chinana mobili oba ku note musanvu munana mukaga note emo nkaga mutano chenda musatu
16: Uchali wakati mu program Ali ilmu nuru okumanya kitangala nga tuongera kuba tochi mu dini ya fe tuongera kujikenguka olutukole byo tukola nga tusinzira kukumanya wano ku 17 katonyeze mwenda Pal FM okumanya kitangala ilmu nuru
13: na tubakulisayo mu bulango bwabakama baffe nga kasamunye ndawo kutodwe twamazaawo na abyetegeka kati mutugenze ku mufeze yokubiri mutugende mu bulango tubadde tutunuulira ekitundu kino ekyokubiri mu bujulizi buno obw'ekikumi ataano bamu atharini y'ekikumi ataano eraga nti yirimu bagijja mu kamwa ka muwalimu yirimu tebagijja mu bitabo wabula ebitabo bakuumira mu bukuumizi yirimu yirimu tujikuumira mu bitabo naye tetugijja mu bitabo yirimu tujikuuma mu bitabo naye tujijja mu bumwa oba mu kamwa ka muwalimu kati omuyizi ono Muhammad yabuuza sekawe Ubaida nambuuza in wajadtu kitaban aqra'uhu wensingana ekitabo nga kitundibwa kiriko omulamu omulungi nkigule ntuule wakanki esomese namugamba la
19: namugaana
13: awo tubadde tusiigira ekifaananyi kyolaba ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam irimu tiyajijja mu kitabo marwa wahida mulundi gumu wabula yajje musomesa bw'okumala ebbanga lya myaka abiri mu esatu emyaka abiri mu esatu Qur'ani bagireeta aya ku aya, sura ku sura, hadithi ku hadithi. Jibulili yasanga yirimu bitundu tundu. Kati Jibril yali omusomesa wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kakati eyo jibajjaba walimu bediini eno okutulaga nti jirimu oyina kujijja ku muwalimu. Sigula bitabo nodda wali nosoma. Kiyala amutendeka.
15: Yamuigiza tula wansi wa mwalimu.
13: Yala muigiza kutula wansi wa mwalimu. Yaita mugana kusoma kitabo. Mm-hmm. Ekitabo sobola kisoma ng'okiguze. Naye la ta'tamidu alayhi. Tokyesigama konti we nali nsoma kitabo kya gundi yagamba wati. Obaffe oyinza soma sentence oba ibara oba jumla. Ng'omuwalimu yala ategeeza kirala.
15: Ate
13: gwe nawe n'otegeeramu kirala ate n'ovunula kirala.

0: Alhamdulillahi lathi bini imati itatimu salihati. Na yaba walimu wa faba wa thanawi. Mumulimu omuru njigo wako ze. Wali yebi mwe bichaba bulamu. Kuvimu kubichaba bulamu. Tebaina ilmu lkutubu. Yirimu yebi tamuntu omuwalimu aine chita wichia nama zeko. Hata aba walimu banyi ne arubauna na wawiya. Tebajimarangako. Nenga yatakaraja mthanawi. Echitawe chitandi kilu wako omuwalimu omuto abauna na wawi. Ngomuwalimu wa thanawi tebajimarangako.
1: Allah.
0: Na yatu omuulida asumesa hadithi za na wawi.
1: Nenga tajimarangako.
0: Nenga tajimarangako. Na mugambo utandi kutu sumesa chitabu chino. Nga toina seka yalako achikusuma achikumazizako. Eba aibu, kaba kamogo. Yenso ngorawa tinu yukhtuuna aktharu ma yusulihun. Baso bya nyo okusinga nebalongosa. Kubanga atura wansi ni Yesu mire kitabo najja nasomesa. Kati abana bafabathana uyabo singa tubatekera yo program mu masomero gibasomera nga babayo nga tumwana omwana kwa yingira mu awaru thanawi ayino some bitabo bya syllabus emizakira ya syllabus jamani haji ne ayino kuba ko ne bitabo bya maze ko mu awaru thanawi wagena mu thani thanawi waliwe bitabo bya ayino soma na marako nga akisomye diba ku diba nga tudde wansi wa mwalimu tutekawo aba walimu masomero gaffe abatekawo harakati nga harakati z'emituuni abaana basome emituuni ate tujiba sharahire hadith ku hadith matin ku matin nathir nathir ku nathir abayt ku bayt ate abaana tukakasente bayimazeko omwana wayingira mu thalitha thanawi tunganti nwa abathalitha thanawi bayino kuma katomwana afuru manga ina ilimu ya manhaj ilimu ya mizakira nga ata ina ne ilimu chi ilimu lukutubu nga ina ilimu ya bitabu nga wagena mu byalo byabo abako ekitabo kyasobola okusomesa na vera nga abantu ajaba lila kuchitabu echo paka lwa chimarako na yuna kula etu ina aba walimu nga tamanyi mulamu wako asomesa bamu wako muziki to somesa lero wasomesa kunika orudaka asomesa kumirathi kumali ya usika ulina asomesa kuzaka orudaka asomesa kuchi kuriba
1: na taina wali watufu nti asomesa chino
0: taina wali watufu buli mtu buli yirimu buli masala abojje mabojje eranze tero kubulira abana basanawi abasomero ya fe mfuna mwa budolusi nemba buli nemba gamba banage temuna timumaze sana ngo mugena kumata ko sanawi na inja gana mbaka kasete muna funa ilimu.
1: Tuina chituina kati.
0: Temuina funa ilimu. Eno sana uje tuba sumesa tuba wabu wivi sumuruzo. Bia ilimu. Netu wate tuba wade ilimu. Okutu sango zeyo no utula kusheka no sume chitabu no chimalako. No kuate chilala no chimalako. No kuate chilala no chimalako. No kuate chilala no chimalako.
1: Bathana wii siwa idadi.
0: O bathana wii tugamba.
1: Naam.
0: So hati naba idadi bayine bia abwe. Nesi nze nyo kutunulia kubathana kubawe baweli mumiaka jaka malirizo ila iba graduating ila iba kulida hafula nava naga ndi sheikh wa ama sheikh ndi imam wa wa imam echitali shibi na ye aba feche weito chukole lede aba feche weito uchiri biebi gambo bitu yiga mbujuri sebuno kati tuwa gala okujia kwa jimuli abatuuliriza abalungi twagala okujja ko gyemuli mutuwe fawaid wama yustafadu min hadhihi al-ulum twagala mutuwe bimuyize bimutegedde tusobola okugatta fenne ebirowoozo mu kuwagala okuzimba emiti emito egigenda okufuuka abawalimu n'abawalimu baffe okubeera nga nabo batereeza
1: sheikh
0: na
1: nze kaneta ndihile konze kenyini ali mu kirasi akushahada nze kenyini zichenjigira dala ekisokira dala kokubera ngo muyizi obofu namwe kibuzo kyo nacho nacho ofunye ngo yinu muri muyizi otukira wa sheikh oya basokira dala ngo ine ekintu kyo nacho na utagenda wala ola sheikh oya nyini ngo tulabye Muhammad byakola ku sheikh oya Ubaida najja nambuuza ebibuzo bye yalina mu mutwe gwe byali mukyankalanya oyo yali musumbuwa byali mubimuzaabuza ekinfunya okubiranga okozesa omwalimu ogwolina si ensonga yayiri mu yokka yokka yokka n'ensonga endala zonna zonna
0: kati ate olaba kyofunyemu ekyo kirina obujulizi bwakyo mu Qur'an
1: na
0: Allah azza wa jalla yagamba fasalu
1: ahla
0: dhikri in kuntum la ta'lamun nsubira muhammad iyo aya giyakolera ko okudde omwalimu omwebuuza ko nti woma oyina kyonna kyotamanyi jangira bwalimu
1: ahla dhikri bana ahla alilm
0: e ahlu alilm
1: na
0: kubanga adhikr huwa alilm wal ilm huwa adhikr kati yirimu kuba kutendereza Allah azza wa jalla kati kisabo kyoyizeemu ekyo kiriko obujulizi bwakyo mu Qur'an nti abantu fenna abali wana abawuliza part of Africa Radio woba oyina kyonna ensonga yonna togenda wa muntu mulala genda nga womuwalimu omubuuze ajja kukuluŋŋamya ng'ono weyajja womuwalimu omuwalimu n'amuluŋŋamya
1: na
0: na Naam abali eliyo twagala okuwuliziganya kona mmwe okutuwa fawaid emigaso tusobola okubanga tutambula fenna insha Allah taala tusinga kwagala nnyo nakubadde nti olusi abatera okuba mukubanga mubuuza abamu mwebaza ekitali kibi naye oyizeemu ki kiki kyoyizeemu mu bujulizi olunaku olwaleero butusobodde okubanga tutunuulira naam gwe tubalinda twagala okulaba ebimu ebiyigibwamu mu bujulizi buno tugambye abantu okuzza ensonga zaabwe eri abawalimu
1: okubeera nga bagenda omuyizi ensonga yonna gyolina kubeera ng'okituusiza omuwalimu wo n'ekirala n'abataba mumuwalimu yekka yekka kabiri musiamu gosera ku muzikiti ensonga ozisookesa eri sheekhe wo owoku muzikiti oba imaamu zikyingizeemu
0: oyinamu ekirala
1: ekirala kyingizeemu sheekhe kokubeera nga omuntu dipendingira kubeera ng'owandiika kyokka olina singa kubeera ng'okwata yadde nga bagamba ekiwandiikibwa kyo kisigalawo naye ekyo nekyokutte kigenda naye nga nze kyensinga okuyigamu mu ekyo kyokutte kisobosigalirawo ddala ng'okiyisaamu ekitegeezo kinasooka kukwata n'olyoka owandiika
0: kituufu kaida eyo gye baateekawo abawalimu nti makutiba karna kyowandiise kinywera wama hufiza farra kyokutte kidduka mangu bayi tebatugamba tuwandiike tuleme kukwata wabula kye baali bagezaako tulaga nti osobola okukwata ekintu n'okyerabira ng'omuntu naye bino byewawandiika osobola okukomawo oluvannyuma lw'okwerabira n'oddamu n'okisoma buto mu kitabo nekikomawo ki mu bwongo obwo kati ebintu bibiri balongo okukwata n'okuwandiika tebitengana mu irimu kwata nga wewandiika okukwata kulungi nnyo mu kaseera w'okukolera ng'oyagala bujulizi obwesembesa okukwata kukuyamba ate okuwandiika kukuyamba ddi nga weerabidde n'oyagala okukomaokujja okukola omuraja mukoma okujja okukola omuraja kati biwakwata bikuyamba nnyo okubeera nga oddawo okuzzaawo biwakwata biwawandiika bikuyamba okuzzaawo omuraja bali eyo tetubala bano besimu zaffe zaka zifunyeko obuzibuzibu tugezezaako kwagala obbafuna naye sibalaba zaka waliwo obuzibu muno mu mpuliziganya ne mu netiwaaka
1: sheekhe nga we bajja nze mbadde nsaba nkwongere sheekhe ekirala kyenjizeemu kukubeera nga omuntu sinti buli irimu kyolaba mu lwarabu bakisoma sinti bulwala lulimi nti lwarabu balusoma waliwo olina sooka nga oba ofunye ekitabo oba irimu yonna gwegirabanga irimu ogyeterewo omusomesawo abeere ngaakuyambako okubeera nga ajja kuyintapuletingira sinti buli warabu walusoma sheekhe zikyenjizeemu kuba nono gwe bagamba eri musajja
0: omuwarabu
1: obulungi
0: atali mufirikaffe ate abaitago n'okuwejjesa n'okumanya buli kimu naye olaba muganyo okusoma kyasiŋŋanye mu kitabo ne bamugamba agenda akijje mu maaso g'omuwalimu kiri kitakuggwa omuwali omufirika omunayuganda eyeetaaga okuvuunulya buli kimu kale ebyo bitusobodde okkenanulamu mu baganda baffe ne bakadde baffe mwenna abali eyo mu pulogulaamu yaffe eno al ilimu nuuru buno obudde tuba tufundikira era nga tuba tuwayininga app tusaba Allah azza wa jalla byonna bitusobye ebirungi atugase nabyo ate bitusobyeko ku nnimi zaffe atusonyiwe era nsaba Allah ddemu atusinkanye omulundi omulala nga tukyali mbalamu tusigadde tuli abaweereza bammwe okubeera nga tuli emabega w'emizindaalo gya Pulse of Africa Radio tusinkane omulundi omulala insha Allahu taala tubaagaliza birungi byereere assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
2: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubwe yagaza
3: charo mubi akusuza wallahi kuntujjo uchala nga mubinga yomba ugura ku musiba sheikh ngo kuga yomba la kunuyirira Allah ugera kumusanga nga yimbo buyima tamla serebu nge ya kwano go kumpi bauna nalyo kakuguza vawa zine sawo yigi do zevdiwa kivula walua basajja nga umusanga kupuru eno ganti ya rabbi panu badda yudi walua basajja nga basula mumotoka tuwalaba hukuna zimbotoka binalizo byembotoka muri mwepali muri mwadawiya n'okuzobo gaya sura wa sharir almar'a chana mubi
2: sakuno kukuwe nsumisize njawulo mudini kunsonga zobo fumbo bizibu kibyo itamu
4: ayivambe seka kwere cho msiza kananda kuntu arabana
2: buri lunaku lwa sande okuva kusawa nyeze kiro paka kusawa mukaga program obufumbo kulira makago w'isiramu mulunje
5: Dennis, mko yambukira ku misinde ja yiri yiri mu byemirimu.
6: Emisinde kunyambukira tegereeta joka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okubaje bulijja. Nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagano kamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
5: Wow, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
6: Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
2: Tugira ku nsonga za ddiini zokka. Tuzikubakanyako ebirowoozo. Tukuwabula saakuno kukusomesa n'oyongera okukenkuka ebifa ku ddiini yo.
7: Tobanga omusiraamu yenna ne weenyigira mu kuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna. Abere wakitibwa bawangwasi.
8: Ng'okozesa omukisa ogwa bino.
7: Si ku nsonga yonna. La tasubanna. Bannange okuvuma si kya buntu. Ate si kya musiraamu. Omubaka yatugaanira ddala.
8: Okuvuma.
7: Tavuma. Tavuma wakitibwa.
8: Tavuma wawansi.
7: Tavuma wawansi.
8: Tavuma kisolo.
7: Kisolo. Tavuma muntu.
8: Muntu.
7: Wadde ekinyonyi.
8: Wadde ekinyonyi. Kati gwe bovuma. Ania kuhuru.
2: Program Mimbali Special. Buriru mkaga. Sawemu. Paka serwezo kumacha. Umuzete. Tukwanjulira Broadway High School. Kawempe. Esumiri rufudeo kubanguriru mwanda wo. Kumusinjo mnyuevo. Mubia njigiriza. Mudeni. Okukusene biensi.
9: Esumiri ya secondary. Elio mulembe. Elitua lava naba wala naba lenzi. Lalili nabulichimomo yizi ino umuzete. Chivandye taze. Library Science Laboratory. Computer Laboratory Stand by Generator. School Vanzi. Echifechi yonjo. Erechi gazobulu unji. Ngano kuchituka ko. Changu nyo. Tuina yunebu center number zombie. Olevo ne elevo. Elanga performance yafe. Yesinga.
2: Chukira ante Broadway High School Kawempe. Somelu ya chisiramu. Nyinga na habi nsikirizendara. Bani vizibwa.
9: Kutumbule vitone. Abala na tuwa waleka. Tuli Kawempe kutano. Eranga. Owetela ku benzina petrol station.
2: Okumanye bisinga wo. Kupaku noti musamvu noti sato. Chenda mu musamvu. Atano munya. Kumina mukaga. Ne noti sato muenda bidi. Noti noti. Kumina musamvu. Nsamvu munya. Broadway High School. Ama gizibu gaga.
10: Okole debanga dene na yobu gaga buga. Anye. YPA, wetulio kuyambo kutukirize chiroto cho awatali kutuyana. Wegate ku project za feze nja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Okula magoba bulimuaka. Project ya feyo kulima kasori nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fe. Tukuyigirize vya mebi gagawazevi di mbulimi no burunzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makurubaga road. YPA building. Opposite Opposite Access Building. Enasa na naluvule. Okumpi na mafutaga Prompet. E Masaka ku Kampala Road. Kumafutaga B Energy. Ate mbalala ku High Street Palace. Tukubide ku noti musamvu noti satu. Noti noti. Noti noti. Asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu. Asatu mutano. Atano muemu. Omulamwa gwa YPA. Kustula muntu wa wansi.
11: Wane wafe. Singa omururu. Ogulecho obulyake obwabuli ngeri tebikolebwako n'amaanyi ensi yaffe tejja kugenda mu maaso n'akatono wano ewaffe abantu baffe bamanyi nnyo okutereka ebyokukola ensi esobole okukulaakulana naye ensi yaffe ejja kweyongera bweyongeza okwonooneka singa tewaabeewo ky'amaanyi kikolebwa ku mululu n'ebigendera ku mululu. Mu biseera bino tulina obuzinga obw'abantu abagagga ennyo naye ng'abo beetooloddwa ennyanja ey'abaavu ddala. Kino si kirungi n'akamu era kya bulabe ddala kubanga kye kireeta obutemu, obunyazi, obutali butebenkevu era n'emize emibi emirala mingi nnyo. N'olwekyo nkubira omulanga abazadde abakulembeze ab'engeri zonna okubuulirira n'okugunjula abavubuka baffe okwerinda ennyo omululu.
12: Abaana n'abazzukulu mwenna, Pearl FM
13: in an age of advanced technology,
14: kikumwesa mukatonyeze mwenda
15: ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
16: Amanya gange nze nsubuga twabyan nsomera kabo wa Hidayat njagala nyo Radio Pearl era ne waka tugiwuliriza Pearl FM ewangale ezimba esomesa era eyigiriza. Pearl FM lyekkula ly'omuntu wa bulijjo.
17: Akalimi ka leediyo yo wekaggwerayo
14: kikumwesa mukatonyeze mwenda
12: Pearl FM
15: ekkula ly'omuntu wa
12: bulijjo.
18: Okay, webali nyo gowina wina auliza chikumi mumusambu katonyezi mwina Pearl FM ekula liyo mtu wa ulijo kansoko kula msako ni chila mse chisinge bida msobi onanga ngugamanti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akula msako siri mlalandi Alhaj Ali Mubiru ntere demzamu gula wanukumayengo ga chikumi mumusambu katonyezi mwina Pearl FM ekula liyo mtu wa ulijo. Program ya fe Buganda ekula Buganda ekula mwetutunuli desonga ezifa ku Buganda ezili mu Buganda mwetutunulile mpisa ya fenga Baganda enkuza y'omwana na byonna enkulaakulana mu Buganda wano nesobola okulaba nti tubeerako etofaali lye tusa ku nyaffe Buganda okusobola okulaba nti tugenda maaso eri abavubuka abafaabo abavubuka nga Kabaka we yakwasa omulembe guno n'agukwasa abavubuka nabwe kintu gandi akatuteekewo programu ya feno Buganda ekula. Sobola uddala okubalaga nti Buganda lyali kula. Programu ya feno Buganda ekula bintu bingi ebibaddeyo mu Bwakabaka bwa Buganda sabiiti eno bingi ebibaddeyo naye mu byonna byonna ekikulu wabaddeyo obubaka obw'okusaasira Omukama owatol oyo Kabamba Nyimba Iguru eyavudde mu bulamu bw'ensi muno era Katikkiro Charles Peter Mayiga kuna ku lwokutaano yasisinkana olukiiko yasisinkana bannamawulire n'atuusa obubaka bwe n'atuusa obubaka bwa Buganda eri obw'omukama bwa Tolo nga basaasira olw'okuviibwako Omukama oyo. Naffe twagala okutuusa okusaasira kwaffe eri omukulembeze wa Tolo eri ab'ennyumba y'Omukama eri abatoolo mwenna olw'okuviibwako omukulembeze waffe. Kitalo nnyo olw'okuviibwako Omukama oyo. Katusabe Katonda amulamuze ekisa kw'ebyo ebyamusobako. Tubasaasidde nnyo abatoolo mwenna, tusaasidde nnyo eggwanga lyonna olw'okuviibwako oyo. Katonda amusonyiwe. Ndi ne bannange okuva mu Kabaka Foundation saako naba kugu okuva maba kugu okuva emulageyo abakuguka mu byo kulongosa mukulongosa abantu abono bakwataganyeko ne Kabaka Foundation okusobola okulaba nti no olusisira lw'ebyobulamu olugendo okubeera ng'ennaku z'omwezi 15 kutandika ng'ennaku z'omwezi 15 kutandika ng'ennaku z'omwezi 12 paka 19 okusobola okulaba nti no bakwataganako abantu bangi tubadde mu nsisira ez'enjawulo ezijja ziteekebwawo jjukira nti Ssaabasajja Kabaka yasalawo okulaba nti no awa abantu be obujjanjabi obw'obwereere obutaliko bwako obutaliko kusasulira yadde 10 era ensiisira zino zizze zikubibwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naye ne kizuulibwa nti ate waliwo abalwadde abalina endwadde ziri enkambwe era endwadde ezo bamaliriza ng'ezimu zeetaaga kulongoosa naye ng'ate mu nsiisira zino oluusi baba zize kujjanjabako ku bulwadde buno obutonotono ono awulira mugongo gumuluma ono awulira omutwe gumuluma nnyo ne bamukeberako ne bamuzuula nti kikuluma ne bamuwa ku ddagala ne bamusindika mu ddwaliro abantu abamu n'amalirizanga mu butuufu agamba neetaaga ng'oli alaba yeetaaga kulongoosebwa obulwadde bw'alina waliwo abaana abamu baleetanga ng'olaba amagulu gaabwe tegaatereera nga geetaaga kulongoosa omwana avemu ebitege oba enkobogo basobole okulaba nti bamutereeza ebyo nno Kabaka Foundation neekwataganako oko n'abakugu okuva mu ddwaliro lyaffe ery'Emulago ddwaliro ly'Emulago eryo muli nyoma n'eddwaliro kkulu nnyo nnyo nnyo nnyo olaba Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi owookubiri awo yazaalibwa teyazaalibwa Bungereza awo wennyini nnyini awo weyazaalibwa mu ddwaliro lyaffe eryo Obote Obote abamu bundi atera nnyo nga ndana tumuyita Obote muyite Bote Obote kanze kanjogere kituufu nga ddoganda nga muyite Bote nedda Obote yaliko omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda bwe yakubwa emimwa omaye baamukubako oko ku mimwa baamukuba essasi ne katonda namuyamba namugamba akyuka mu booti yagenda okukyuka essasi lyagenda okujja bali baagala omukuba swigida essasi lyakwata mimwa naye mu mbeera eyo yonna yonna gye yalimu teyateekebwa mu nnyonyi kutwalibwa bweru wa ggwanga bagende bamutwale e Nairobi mu Aga Khan oba bamutwale wa wabula baamutwala Mulago ne bamujjanjaba era n'asobola okulaba nti awona bulungi Mulago tulina abakugu eddwaliro ly'Emulago lirimu abasawo abakugu abaana enzaalwa eyaffe eya wano abali Emulago eyo nga basobola bulungi okukola ku mulwadde n'asobola okulaba nti nno addengu biidhinillah Allah ngakkiriza ne bamukolako bulungi nabwe kityo bw'owulira nti nno abakugu bazze okukwatagana ne Kabaka Foundation okusobola okulaba nti batuusa obujjanjabi eri bannayuganda n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka wandibadde wettanira nnyo okusobola okulaba nti nno ensiisira zino ozijjumbira wonna we zigenda okubeera osobola okulaba nti otuusa osobola okulaba nti ofuna obuweereza obwo bwennyini bwe wandyetaaze ngenda kusaba Dr. Walusimbi Grace akulamuseeko oluvannyuma ate ngendeko ke ewa Nansi Laira naye ajja kulamusaako insha Allahu taala tulabenga tugenda maaso tulewe tugenda okutambulira Dr. nkwaniriza ku paalu sebo
19: neyanziza nnyo omukubiriza wa programu eno omukulu Ali Mubiru webala akakisa kaneeno njagala onzikirize namuze ku bantu abatuwuliriza bonna tuli mu kaseera kakungubaga nange njagala onzikirize negatte wamu ku bannaffe baganda baffe abava Etooro okubasaasira olw'okuviirwako omukama oyo tusaba Mukama Katonda omwoyo gwa mulamuzi ekisa amanya erinnya nze Dr. Grace Walusimbi ndi musajja edire fumbe
18: esebo
19: mpya wange owakasolya ye Walusimbi ali ebaka nva musaza lya Kabaka eri Bulemeezi
18: balyannaka
19: tuli bali bannaka Yes, we mwa Mukabaka Foundation.
18: Okay, tuyanzize Dr. Grace Walusimbi, muzukuru wa Walusimbi. Okay, tuyanzize. Ajati Laila. Tukwaniriza kupalu. Nansi. Amaimu na igwande, ilo gwante leze zanzi, mbade maimu ya liye mduwa lile kuruwe mula geyo, ngaji anja wabandu, bamuita dokita. Dokita, nasi tukwa niliza kupalo, lamusa kupatu uliza.
20: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
20: Nebaza Allah eyalo nzoro nakuluno na tusimira ne sawa zino
18: amina
20: na tu obusobozo obukunganira amalobozi gafene gaulikika ku mpeoza pal FM tukisobola kibusa maso
18: amina
20: amanya nze Hajati Nalima Leila ndi muzukulu wa Ndugwa Ekatende
18: Mbwaludia waoza.
20: Mbwaludia waoza. Mbwampaka wala akunge.
18: Ngebanja liwe di.
20: Sivu kamu sazari ya saba saja. Esingo.
18: Mitiane ye wafeyo.
20: Mchiinda au.
18: Mchisiramu.
20: Mchisiramu. Na ubo utuse. Nange sija kwa ukana na banna Uganda buna. Nyongero okugumya bannaffe abatoolo nti Allah yatuwa
18: era
20: yatwazikamu bwazisi kakati ekiseera kituuse kye yatwazikamu n'akitujjako ne buli kimu kibaawo lwa bulungi katumusabye ye yabatugumya
18: amina amina amina tweyanziza Hajati Laila webali nnyo webalire ddala ovudde mu kitongole ki
20: Emirimu gyange egy'obusawo ngikolera mu Uganda Cancer Institute. Nayo olwaleero
18: wano emulago wano?
20: Emulago.
18: Mwe muli ku ddimu eddene. Kubanga abantu cancer nga mungi. Mwebale kujjanjaba abantu. Kubanga cancer mungi. Naye olunaku olwaleero?
20: Olunaku olwaleero ntambudde n'ekitongole kya abasawo ba surgeons ekiyitibwa Association of Surgeons of Uganda nzize mbiti bibiri ate era nzize ne mu ngatto z'ekitongole ekyaba nurses the Perioperative Nurses Association of Uganda nga nze presidenti waabwe bali tebasobola kukola bokka mulimu ne Dr. Walusimbi akimanyi omuzungu akugamba behind a great doctor is a great nurse
18: okay
20: tyo musawo oli omukugu ekimufuula nti mukugu ate mabega wenu wabeera yo nurse ateeka mu nkola bikyoli byabayo ayagala bikolebwe ku mulwadde
18: okay webale nnyo mwebalire ddala bannange kujjanjaba bannayuganda mwebale kwewaayo mwebalire ddala abo bannaffe betulina b'olunaku olwaleero njagala tutandikire bo tugende wa Dr. Walusimbi yes. Dr. Walusimbi atubulie ku nteekateeka eza Kabaka Foundation eziriwo era insisira z'ebyobulamu zino zigenda kubeera woddi zigenda kubeera wa mu bitundu ki nabyo ne bigenda maaso kiki ekyetaagisa omuntu okulaba nti ajja mu lusisira lw'ebyobulamu luno okusobola okulaba nti nafuna obuweereza era kiki kyemusimbye kesira ku mulundi guno nga Abakabaka Foundation nga muli wamu n'ekitongole ekyaba surgeons
19: ne yaziza nnyo sebo sebo nsaba onzikirize nkutuuseeko omukungu era senkulu Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwana gala akutumidde n'awuliriza bonna
18: amina
19: sebo Kabaka Foundation ni tumaze ebbanga nga tuweereza abantu ba bene myaka asatu emabega bene yasiima kutandikawo ekitongole kineeno okusobola okutuusaako abantu be obuweereza obwannakyewa naddala kusaidira ebyobulamu myaka asatu tuzze tweyubula mpola mpola nga tukola ebintu bingi mabegako mu mwaka gwa 2017-2018 twetanira nnyo mu kutumbula n'okugema hepatitis B era dozi ezisoba mu kakadde kamu n'ekitundu zaagawa eri abantu ba bene tuzze twetanira nnyo mu kutumbula okugaba omusaayi kibaddewo ebbanga ddene n'ebiseera bya COVID era ensonga eyo yaweesaako ne bene engule ng'omuntu asinze okutumbula okugaba omusaayi n'okubiriza abantu okujjumbira okugaba omusaayi. Naye tubadde era tukola emirimu emirala mingi nnyo naddala omuli ensiisira z'ebyobulamu. Tubuze tukola ensiisira mu masaza ag'enjawulo, twalike e Buddu, mu Kyaggwe, Essingo, n'olwakasembayo e Bulemeezi lwetwasembayo okukola. Mu nsiisira ezo tulabye abalwadde n'abalwadde bangi, enkumi n'enkumi z'abalwadde bangi, abalwadde abalina ebizibu eby'enjawulo, abalwadde abeetaaga obukugu obw'enjawulo, abalwadde abalina ebizibu byebaludde nabyo ebbanga ddene ebyetaaga abasawo okukolaki okulaba. Teebereza tubadde mu masaza, twakatambula amasaza nga ataano, masaza 18, naye ekifaananyi kye twakafunayo kinene nnyo nnyo nnyo. Abantu bano bajjanga bangi, oluusi temubamala nawo olw'obwetaavu bwaba nabo, ate olw'obuganzi n'okwagala kwa Kabaka. Buli ekintu kyonna ekiba nga kitegekeddwa Kabaka, naddala ensiisira zinene ez'ebyobulamu, abantu bajjumbira, buli omu aba afunye omukisa nti Kabaka waagenda kukola ki,
18: okumujjanjaba.
19: Abantu bangi bettanira ensonga zino eno. Tubadde nga tukola ensiisira zirimu okulaba abantu bonna bonna,
18: okubakebera
19: mukadde, mukulu, mwana, biki, kubakebera musaayi, kawuka, ebirwadde ebyo byonna byonna, kye tuyita screening mu luzungu. Ne bajja ne tubajjanjaba, ne tubawa eddagala, nebalataga okulaba omukugu ne bamulaba, ne basobola okukolaki, okubanga bakolewako. Naye mu kulabibwa okwo era tubaddemu n'obusobozi omu bwetutasobolanga kufuna ebiseera ebimu. Newesanga ng'ofunyeyo omulwadde azze amaze n'ekizimba wano mu ddookooli, amaze nakyo emyaka nga 2, yawulidde nti bagenda Kabaka agenda kujjanjaba abantu, n'akolaki,
18: najjanga ebbeere lirimu akantu,
19: oba najjanga amaze ebbeere lirimu akantu aludde nako, oba azze kugulu kuliko ebbwa bwaludde nali amaze nali emyaka nga 5 teriwona, najja naye afune omukisa ogw'okukola ki,
18: okumujjanjaba.
19: Bambi ne yeesanga nga wajjidde olw'obusobozi nga tetwatambudde n'abakugu abo abatya
18: basobola
19: okukola kwekyo. Nti oluutu eno twafunye omukisa tugenda kubeera ne bannaffe aba Association of Surgeons in Uganda. Ekitongole ekyo kigatta

0: aba Association of Surgeons in Uganda. Ekitongole ekyo kigaba kigatta abene naddala ku nsonga ez'okulongoosa ensonga ez'okulongoosa abasawo abalongoosa babeera bangi mubeeramu abalongoosa emitwe ebiwanga mubeeramu abalongoosa amagumba mubeeramu abalongoosa mu lubuto omwo abalongoosa mu byenda abalongoosa nkovu nga za muliro gwagwayo kyomwana enkovu ne zikakanyana nga takyasobola kukola mirimu bulungi abasawo abo bonna bonna begatta mu kitongole ekyo ngezaako kulaga okulaga omuntu yenna atuwuliriza kiki ekifaananyi ekigazi ekiri ku lusiisira luno eno nti olusiisira luno eno lwe tugenda okukola luutu eno terugenda kubeera bubeezi mu kulaba bulabi balwadde kyokakyokka wabula lugenda kubeerako okulongoosa nga munnange sisita Naluyima bw'akugambye abasawo bwe baba bakola tebakola bokka dokita bw'aba akola takola yekka surgeon bw'aba akola takola yekka Sajo ni waba agenda kulongoosa omusawo alongoosa abeera ko n'omusawo omusirisa omusawo omusirisa naye tugenda kubeera naye abeera ko n'abasawo abajja okukola ky'okugaba eddagala tukulaba nga omulwadde ono gwe tulongoosezza waali tafunye buzibu ekimu kiri bulungi nga nanseza bwe tugenda kubeera nabo tugenda kubeera na ttiimu nyingi nnyo kuba omulimu ogenda okukolebwa munene nnyo tugenda kubeera sisa njia kuogerako kufuwe tugendo kubeeramu njagadde kusoka kuwa kifaananyi eri omuntu atuuliriza na wache tugendo kubeerako luutu eno nga era njagala okubategeeza nti njia kumpaya ndoza kakisanga nanga amalirizaako okwogera ku nsonga eno nti mu nsiisira ezo zye tubaddenga tulaga twesanze nga abantu bangi nga obulwadde abulina tetusobola buwonya mu budde obwo oba buli webbanga ddene tugeze omuntu yalwala omugongo omuntu gy'okoma okukula n'ebirwadde ebimu bitandika okukola ki okujja naye ng'ate munnaayo abantu abamu ekibalemesa ekisooka ayinza obutamanya
1: nti nina obulwadde buno
0: obulwadde buneeno ti obulwadde buneeno bwennina omusawo basobole okukola ki
1: obujjanjaba
0: era gwe mukisa guneeno gwe twebaza okuba nti tuli ku mayengo ga redi eno kubanga tutuusaako abantu abatuwuliriza obuweereza buneeno nabo buli mu kujjanjaba okujjanjaba tekuli mu kukuba bukubi ddagala kulongoosa naye n'okwogera n'omuntu n'omunyonnyola ekizibu nakyo kubeera kujjanjaba ensonga endala nti oluusi obulwadde abumanyi obwetaavu abumanyi bwalina okufuna naye nga talinaki
1: talina
0: busobozi ate ekyo tusanze abantu bangi nnyo nga kibabonyaabonya
1: era kinene nnyo
0: agenzeeko wali nti tugeze ogenzeeko mu ddwaliro lyaffe erie mulago balina ebintu ebisinga obungi naye kati eri ewaffe Bulemeezi mukyalo eyo ekikyusa eyo munda ng'ojja genda ku ddwaliro eriri mu kitundu ng'omuntu oba alina bulwadde bwa pressure naye ng'amaddagala gegitaka tegakolaki
1: tegaliiyo
0: ne twesanga mu kusoomoozebwa okwo nti abantu bangi abajjanga mu nsiisira zino eno abazze nga zikufuna ddagala naye ng'eddagala te litumuwadde kule tugenda musobola mutambuza buli wali mutambuza ekinene mwezi terijja mutambuza mwaka naye nga tusobola okussaawo enkola esobola okuba nga emuyambako okuba nga asobola okuba nga buli kiseera asobola okugenda tugeze ku famasi oba ku ddwaliro ery'obwannannyini naaba ng'asobola okukola ki okufuna eddagala eryo kwe kubanga twavaayo n'enkola eya yinsuwa gye twayita tubeere balamu yinsuwa tubeere balamu yinsuwa eyo yavaayo olw'ensonga twalaba obwetaavu bw'abantu baffe bantu ku kyalo abakozi bano emirimu gya buli lunaku musiisi wa capati muvuzi wa booda mukolesi abantu munnaye balowooza okubeera ku yinsuwa olina kubanga okola mu ofiisi okola mu gavumenti olina kubanga okola mu zi kampuni nga MTN nga Airtel nedda si bwe kiri
1: n'owa
0: booda
1: asobola
0: okubeera mu yinsuwa
1: owa takisi
0: ne maama we eri mukyalo ali mukyalo eri
1: alima
0: ye eyo erimira mmere ye
1: asobola okubeera n'yinsuwa ye
0: ebyobulamu era yensuwa gye twatongoza Kabaka Foundation
1: nabajjubira
0: Buganda ne bannaffe abajjubira insurance era ng'ensuwa eyo buli muntu asobola okugifuna kuba sente entono nnyo z'osobola gyewetaaga okugyegatta kugiri 19,000

0: Kuchukumusi mkati nzumwenda. Hal FM ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabadu wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyo kwa kasanyalala. Bosanyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan. Kuchikumusi mkutu nisumida.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا الأفام الكل جنوة وابدو
3: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Makuli sahibu adhani chitiwa. Mwete gikire sala insha Allah ta'ala. Bitundu ebimu chema nyinti sala bajimazi ataba lala. Babadde balinda adhan ya Roku Radio Pal FM. Chikumasama watonyeze muenda ekula liomontu wabulijo. Olinakuruno nakulwa sande. Nakuzo mwezi tuzimanyi bulungi nti zili asatu. Mwezi gwa munana mwaka biri abiri umukaga ekiyongo biro kyagudde mbaliranu abaffe mu bannaffe mbaganda abaffe abali wane Fort Potro bambi kibinyo kibinyo kibinyo nyine ddala tusaba Katonda abagumye ate era abasasire kubanga eri mukama Katonda fenna gye tugenda okuzibwa buli muntu teka teka lunaku lwote eka teka sawa yo teka teka ekiyongo biro kinagwa tembe nyumba yo nga nabo bayongobera ku lulwo oba ku lwange tululinde wabula kye tulina okukola nti buli bannaffe lwe batuvaako abakulu abanene ab'ebitiibwa abagagga abaavu abato abatono abankuseere kiba kituyigiriza buyigiriza nti kiki eri mukama Katonda gye tugenda okuzibwa buli muntu teekateeka olugendo lwo mungenda ogende mungenda esinga okuba ennungi busiraamu butukubiriza mwesibire entanda mwesibire entanda na entanda singo kubi ennungi attaku Allah yoktia uhishti wa Allah subhanahu wa ta'ala okolebi ayagalu tukema asoge nga musimu era kuwemperayo mpujufu sawa etudu seko akade sawa zile sawa kumi neda chika kumi na mukaga ne second ezigwam nolwecho munzikirize mawe muganda wangona marubabu zako tebwa marubabu zako speed tugende kumulamwa gworo alero insha Allah taala muganda wange
4: chikumi musanvu katonyeze mwenda pale FM ekula lyo muntu wa bulijjo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
4: soko kwebaza abo bonna bawuliriza pale FM ya mwasalawo ne mutulonda mu radio enkumu ne nkumu ezili mu gwanga muno radio ezili mu Uganda zisukka ne 12 ezili kumpewo naye nosalawo okutambula ne pale FM itakiba kya muwendo nnyo tusaba Allah akuwe kyosinga okwagalanga kirungi erinnya ze sawagudde alawi nga ntulao nansana kuchibloka ne ntula ne senge awo mu busiro wa kiso ndi mtabani omwami Musa Kinobeka kuleto atulao chebando mchadondo okulira na Homes Darling Primary School ila ne nkuyegeza kya mukobire ndulu nyumuzukuru wenguli ya Suleiman Sebandeke walungama gagalamideyo nsozinga na magongolo Musingo era ndi muzukuru omusa Kinobeka kuleto ebale butambala muzukuru wa Bugeza agalamide bali Butambala, muzukuru wa Kikonge agalamide Namakufu Musingo, irandi muzukuru wa Ntambazi agalamide Aweseta mu Butambala. Kampuni yenvira mudala ya Sanyu lya Bugezi Muslim Culture Group ekibiina ekigasta abalungamya abaisiramu mu ggwanga lyonna, naye nga nsinziira mukyosimbonanya ceremonial services ekibiina ekyabalungamya wano mu Buganda ne Uganda yonna, eyo gyenva ne nkiika mu kibiina ekya Sanyu lya Bugezi Muslim Culture Group. Nenva ne mu kampuni eyasawa Good Quality Bakery Uganda abakola keke za buli mukolo gwonna, ayagala keke ya mbaga, ya kwanjula, ya birthday, oba yo mukolo gwonna tubeera na iyo na wojetagide. Otusanga kunoti musanvu musanvu mukaga ana kumi na mukaga nkaga mutano, noti musanvu musanvu mukaga ana kumi na mukaga nkaga mutano, yo ku WhatsApp kweri wasobola otusanga ku office line 0755 05 193. Akaseera ketugendamu ka mikolo mingi, naye nsaba tweteeketeeka obudde nga bukyali. Okyasobola okujja n'osasula ku saaviisi y'obudde nga bukyali, oyagadde mwogezi mu Sanyu lya Bugezi Muslim Culture Group, jangu tandike, jangu tukanye, tandike okusasulako mpola mpola. Omukolo guno agenda otuuka ng'olinako w'otuuse. Ne keeke kye kimu, sobola ofuna keeke y'ekirooto kyo, gitandikeko obudde nga bukyali. Ofunye 10 leeta, ofunye 2 leeta, 15 leeta, 5 leeta, akaseera kanaatuukira nga sente zisinga obungi omaze zikola ki? Kuzisonjola. Kuzza abaana ku masomero akaseera nga katuuse, mukole cookies weziri, daddies weziri, nazo mukole oda obudde nga bukyali, omwana afune ekyo kyasinga okwetaaga. Ez'abasomi tuzikola nga kyanjawulo. Teka mukone ka brain booster mwana abere kusomero nga mutufu atambulira kumulamwa omutufu. Kiriza tumireko kwa jibosa Abdul Nur Pale FM kwali ajati bosa wachibira masajja naye kwali kupale FM. Chinobe Abubakar Snow Cold Uganda Limited onaye kwali yao asezirira obunamwaya sigura naye kwali Serwiri Shafiki okuva ku Paini yekumira kupale FM. Mkuru wange Mpongo Hamza naye yekumira kupale FM n'abalala bonna kakomo woli waswa nawe nteka teka ezo mukola lya wabalindiride ku green card nansana abajja mu meeting mujje mujje babalindiride obwedda. Program ya lero abatuuliza pale FM wajja kubeera abawanguzi babiri insha Allah. Ekibuuzo ekinaabuuzibwa kijja kubeera nga si kizibu nnyo kwoyo agoberera ku biki ebigenda maaso ne programu eno n'ebigenda maaso mu Pala F program zonna mu ku Pal FM.
5: Otyo tukwebaziza mugana wange balinnyo bali ddala akadde katuddukako eddakiika tulina ntono, nsaba mukkirize tugende butereevu ku mulamwa gw'olwaleero. Mulamwa gw'olwaleero tugamba nti okuwasa n'okufumbirwa. Okuwasa tukimanyi bulungi nnyo nti ekisookera ddala okuwasa ibada n'okufumbirwa. Ekyokubiri buvunaanyizibwa. Omuntu yenna asazeewo okuwasa aba agenze mu buvunaanyizibwa. Omuntu yenna asazeewo okufumbirwa aba agenze mu buvunaanyizibwa. Amakulu nti omwana w'obulenzi bw'akula n'atandika okumanya nti n'afuna ekirowoozo eky'okuwasa, kitegeeza aba ayingiridde buvunaanyizibwa. N'omwana omuwala bw'afuna ekirowoozo ky'okufumbirwa aba ayingiridde buvunaanyizibwa. Omulenzi aba avunaanyizibwa okutandikira ku mukyala we, yeevunaanyizibwako nga ye ate n'avunaanyizibwa ku mukyala we, n'avunaanyizibwa ku maama we, n'avunaanyizibwa ku taata we, avunaanyizibwa ku baganda be, ku b'enganda ze, n'avunaanyizibwa ku mukyala gw'agenda okuwasa oba gw'awasizza. Bwamala okuwasa atandika okuba n'obuvunaanyizibwa n'aba nga avunaanyizibwa ku mwana oba ku baana baba azadde. So nga ne maama omwana w'obuwala ono avunaanyizibwa ku bba, asooka n'evunaanyizibwako ye nga ye mu buvunaanyizibwa bwe. Ebintu bino tubitwale, mbyogedde speedi naye nga buli kimu kyetengeredde. Era n'avunaanyizibwa omwana omuwala n'avunaanyizibwa ku bbaawe gw'afumbiddwa. n'avunaanyizibwa ku bakadde be, maama we ne taata we ne ku baganda be. Era n'asigala ng'avunaanyizibwa ku baana baagenda okuzaala mu mwami ono. Kubanga obuvunaanyizibwa bwa bazadde bombi eri abaana, taata ne maama. N'avunaanyizibwa omukyala okubeera nga avunaanyizibwa ku maka ddala okugalabirira, so nga n'omwami avunaanyizibwa okulabirira amaka ge. Kakati bwe tumala okumanya obuvunaanyizibwa nti okuwasa n'okufumbirwa buvunaanyizibwa, olwaleero bwe bubeera nga buvunaanyizibwa, omukyala ajja amaliridde nti afumbirwa omwami omu. Tagenda kufumbirwa musajja wakubiri, oba tagenda kuba na mali abiri, oba kubeera n'abaami babiri ate bonna abazaalire nga akola 2-in-1. Tekiriiyo. Wabula bw'aba afumbiddwa obuvunaanyizibwa, aba avunaanyizibwa ku maka ago mwalaze. Omusajja asobola okuvunaanyizibwa ku mukyalo ono gw'alina. Era oluusi oyinza okubasanga ng'ate alinayo n'amaka amalala n'abakyala n'abanaye kati tukitwale nti omusajja bw'owasa ovunaanyizibwa ku mukyalawo ne ku baana b'ozadde ne ku bakadde bo ne ku b'enganda zo. Ntegereka
4: bulungi.
5: Kakati muganda wange alawise wagudde. Tufunye ebintu bino wammanga. Omulamwa gwaleero mugwegendereze nnyo, mugwetegereze ebikulu ebigulimu. Olwaleero tufunye ensonga ng'omusajja awasizza omukyala n'amuggya mu bakadde be. Bw'amala omuggya mu bakadde be n'amutwalira bakadde, bw'aba musiraamu n'amuwowa bulungi nnyo era ne bakkiriziganya abeewaba omukyala, omwami ne bamuwa omuwala waabwe, ne bamala omumuwa ne bamukakasa nti tumukuwadde, genda ng'obuvunaanyizibwa bwo kumulabirira.
4: Kiraba
5: alwadde, kulya, kunywa, kumusuza, azadde, ayina olubuto mujjanjaba n'ebigenderako. Naye abaffe buvunaanyizibwa nga naawe kenyinyini n'abazadde abakubuulirira nga ogenda okuwasa bakugamba nti mutabani muwala nti ogenze mubuvunaanyizibwa, oyina okubeera omuntu w'obuvunaanyizibwa ng'era bwe tubuulirira abaana abawala n'abalenzi.
4: Nkuwulira bulungi nnyo.
5: Kaakati oluvannyuma lw'okumala okukakasa obuvunaanyizibwa bw'ogendamu, tulina
4: kufuna
5: abasajja abawasa abaana b'abantu ne babateeka mizigo oba mumaka gaabwe.
4: Nkuwulira bulungi.
5: Abamu baba baazimba, abalala nga bakyapangisa.
4: Kutegeera. Naye nga mwekyo babawadde ekisulo we bakola ki?
5: We bali wagenda okubeera omukyala.
4: Funa.
5: Kaakati omusajja ono n'ajjaabaako n'akantu kamu bubiri ku muntu gw'otazaalibwa naye, ku muntu gw'otakuze naye, omuntu gw'otawangadde naye, omulabye bukulu akulabye bukulu. Kitegeeza nti tewayinza kubulawo nsobi.
4: Kunjuyi zombi. Kutolaba kubona nsobi tesobola kuba ku ludda lwa mukyala.
5: Naye ku saidi zombi era kyetugambye nti ku muntu gw'otakula naye. Kitegeeza omuwala teyakula na mulenzi n'omulenzi teyakula na muwala.
4: Kituufu nnyo.
5: Era balabaganye buki?
4: Bukulu buli mwali nako embeera ze.
5: Kakati buli muntu ayina ekirungi n'ekibi.
4: Kutegeera.
5: Buli muntu ayina w'oyinza omulabira nti kakati ono muntu wa buvunaanyizibwa ate n'omulala asobola okulaba n'agamba nti wadde ate takoze nga akoze nga atali wa buvunaanyizibwa.
4: Buvunaanyizibwa nkutegeera bulungi.
5: Nekitegeeza nti ku saidi zombiriri wabaawo enjogereziganya.
4: Nkutegeera.
5: Singa wabaawo ebitateredde.
4: Ebitatambudde
5: bulungi ku saidi y'omu oba omulala. Kaakati ebyo bimala okubaawo.
4: Nkufuna.
5: Olw'okuba nti omwana omulenzi ono yeerabidde nti gwe mutwe gw'amaka.
4: Nkiraba. Yemukulembeze.
5: Okuntikko.
4: Nkutegeera.
5: Kyakola. Abamu si bonna naye abamu kye bakoze ekisinza okuvumaganya ekisookera ddala ekisinza okuvumaganya families zaffe nekivumaganya eddiini zaffe nekivumaganya obuwangwa bwaffe oba tribes zaffe.
4: Nkutegeera byogambiraba.
5: Okitegedde?
4: Nkutegeera bulungi.
5: Nekivumaganya n'eggwanga lyaffe.
4: Kituufu nnyo.
5: Oba okitegedde?
4: Nkulaba.
5: Ye mwana omulenzi okumanya nti
3: alina ko kyabaddano nya mu mukyalo ono natakimusanga mu
4: kufuna bulungi
3: mu kifo ky'okutuula naye okuleeta abakulu abamusinga ko bakitaanye ko bakikaanye
4: nkufuna
3: omulenzi aba yakazaala mu mukyala abaana babiri oba basatu kyakola akwata mbugoye bwengadduka
4: ngaale kulirangadduka
3: ngaava mu maka
4: kakokola tondeka nyuma
3: omukyala amusuulawo
4: nkufuna
3: n'abaana ng'abamulekera
4: Nga simbula nga
3: agenda atandikawo kazigo
4: nkufuna
3: wewawo kimanyi omulamwa guno nagwogera kemabega naye saagulambulula nnyo bwe nti bannaffe abamu baatugamba nti nedda abakyala tulina basuulawo kuba balina emize emibi balina empisa embi balina emize
4: sibangu erijjako n'okola kinobasobola
3: naye ne beerabira nti ekyo tukisanze ng'omusajja yakawasa abakyala bana oba bataano nga bonna agenda abasuula mizigo nga naye abakyala abo tebazaalibwa waki wamu
4: kutegeera bulungi
3: kitegeeza
4: asooka n'abeera mukyamu owokubiri n'aba mubi owokusatu n'abeera mubi nnyo owokuna n'aba nga tasoboka tugamba ate owokutaano
3: nga bakozesa nnyo ekigambo mu lwarabu ekigamba nti omukyala taliimu khayiri taliimu kalungi abaffe omusajja gw'olimu akalungi oba muzikirize kamala okuva mu bubaka kama waffe buno nkomewo tujulirize ensonga eyo amasimu tugenda kugata mu bwangu insha allahu taala katukomewo
6: kiwedde ekyo kikakasibwa ku lwomukaga ngenda kuza mwezi 10 Oktoba wamu n'essaani ngenda kuza mwezi 11 fungiza tukole wa Pearl of Africa Radio wagibwako akawuwo akulakulanya likusigalira mabega ku mulundi guno tugenda mu maaso mujje tusome mujje tuyige kusaka magezi mujje tuyige ennunda y'enkoko ey'omulembe ekekereza okulunda embuzi ez'olulyo wamu n'ente jangu n'ekyotunda tusensera akatale okulima n'okulunda okulima emwanyi ssaako n'okugattako omutindo tuliba kubeera ku Kalamu House ukulina na Uganda Museum ukutandikanisa wabilizo kumacha paka kaungeze abusomesa banje abu kukumu business ebye nyingiza na katare abu uliba magizi ama kampuni gana chegekole deko gakutuwa kumagizi utandi sotia nebi ntwebidara binje nkugambi chuwede fungiza tukuline Pearl of Africa Radio tu ingini na mituwa nebili joka bukinga tikiti yukate ngoita kunoti musambutano bili kuminemu kuminabili awagitwa ship with us banachi nkumu kujile mali ukuve China TV1 Woman Mehmet Events.
7: Olimoza de ayagala okusomesa omwana wo afune buli kye yeetaaga mu byensoma nkwanjulira Maz Islamic Junior School Day and Boarding erisangibwa ensangi tawuni ku kasozi k'ebuwaali ng'oyambukira ku mafuta ga Oilcom kilomita 3 zokka okuva ku Kampala Masaka Road tuyina ebibiina ebiteeketeeka obulungi okuva ku nasale paka P7 tukwasisa abaana ku Qur'ani ku myoyo kwosa ne Arabic classes tulina omuzikiti abayizi we basalira Sick Bay Security Guluguru nga tuina ne school van ezitambuza abaana okuva mu bitundu ebyenjawulo abaana baliisibwa bulungi nga n'ebisulo birungi ate nga biyonjo swimming lessons kwosa ne co-curricular activities endala nga n'ebyokuzanyisa by'abaana ntoko kati wandiisa omwana wo leero tukyalireko ku ssomero lyaffe oba otukubireko ku 0700 499 63 oba ku 0766 5 73 Maz Islamic Junior School Insanji Buwari
8: Owange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange teddanga mukubeera kyekimu. Edekende, akawowo, nesanyu nga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asigwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinanye.
9: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
10: Okole debanga dene na yobu gaga buganye. YPA, wetulio kuyambo kutukirize chiroto cho awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba bulimuaka. Project ya feyo kulima kasori nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigirize vya mebi gaga wazevi dimbulimi no burunze. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegate ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey. Ezisange makurubaga road. YPA Building, Opposite Access Building Enasa na Naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, kukampala Road kumafutaga BNJ, ate mbalala ku High Street Palace, tukubide kunoti musamvu noti satu, noti noti noti noti, asatu munya oba noti musamvu musamvu nya asatu muemu, asatu mutano atano muemu, omunamu kwa YPA kustula muntu wa wansi
6: wakati program Shit Sunny Day Mwote kitirin songi zinja ulo Izuko tekena kumikoro Mwote mpaka kwanchura graduation Chitofo, opasi chitofo, chani mba digita, kumikoro jafe, tuvitanya, tuvikuwa mutochi, tuvisunsora, ngituli umu naba manye, baka furo, ila baka kensa, mkuru ngamie mikoro, wanakupu. Buliro Sunday, okufukusa wakume, baka kusa wakume ni mweza haka ungeze, chat Sunday, tojisubwa.
3: Mwenzikiri zemba kuliseyo, mikwano mkuumula mkoko mwebali nyo mwebali redala Nga situba luisi za uruwakade mkirize mwenabali kumukutu Hajati Hafsa, Chimale Mpaka, kakasa antikuoli kumukutu Haji Ismaili Bali walio Mbogo, mkulu wa kuoli, Haji Sabali kuoli Songa ni Haji Siba kusiba jena hadiwea, na mwaya kuoli tata wange Haji Mahmudu Kakinda kuoli ne banange mwene mwene mwene mwene abali saibi yu naina kakasa ntikuwe muli mwuzikirize tude utelevu mba kakasa ntichetuba detu ogira kukufunanyi ziwa tugamba nti omwana omulenzi owasizza omwana wabanno omusudde omuzigo na abana toze mkuita yu ogenzo ufunye mchalo omulala opangisiza kazigo obo ufumbi dua Manyaba lenze na kuzi nino kufumbirwa. Kuba angu ilanyo kati. Bano njaba kazi baina senti. Newera bilo mchala guwa wasa. Mchala ulusi wasangu mwana wabandi mutodala. Tafumbirwa angako. Tamanyi bia kutalika. Tamanyi chona. Ama nyo msajja guwe mfunye. Alhamdulillah wengilo kutebe nkira na ye. Chitegede. Akati notu walo mwana oyu. Mzade mwabana babiri. Tugamendi jemi yaka angena. Joba domaze na ye. Omusudde muzigo. Takola anga kota ina mulimu gwamanyi takola taina wagena kutandikira abewa taina bagibagena batambala ndio msaje atusula mu nyumba mtu wecho okulya
4: kufuna bulungu
3: abana ne bamulwalako nebirala abafe bwana sewa good
4: yesebo
3: kabichi akava mu msajja okusula okufananisibwa
4: alhamdulillah rabbil alamin seka nkwebaza sokera dala Tuwebaza Allah urumula maguno gwetulina urunakuruwa lero. Aba uliriza pale FM chikumi musanvu katonyeze muenda. Wemuli aonga mtude muuliriza pale FM. Muuliriza umulamwa oguli mudiro. Gukwa atakubantu banji nyo yembeda mtutambulira yembeda mtuwangalira. Abana na veka mwana mwala mto na wewa umami yena. Muganda agamba nti agende buwasa taba mto yenatu so kuwasa haba kuze echi haba kuze waba kuze tukusubira mu okola ebintu lechi ndo chisajia chikuru waboli ne miaka kumina mnana kumina muenda olina asatu olinana atano obane mirala okusula abantu abasula obuvunanyizibwa yonna gye muli abamu seka batya ubatitizi batya obuvunanyizibwa oliafuna mchara ngechirubirirwa ache cha kumuzala mbuzazi amsurawo atambule yongereyo kachicha agamba kasamba ngankoze chi kasamba ngamfunye omwana ebisigadde sagala kula chi kumanya
3: sija omwana bamalaga mfuna bwe bacho
4: yibanji irane njogera njogera yo bajirina oja kisanga mbavubuka kutsange masaje abakuliridde na abakadde omanya abantu emize bakula najo abamu bajisura abaya nebatuka n'okujenyumirizamu agamba wayenze tonza nyesa manya bakyala binaza dem ogendo baba labala konga bawera ninga taba netasobola bako
3: na taina buvunanzi babo nabo yali atusiri
4: yali atukiriza kakati abas abatya obuvunanizibwa muli muna abavubuka seka nga ye alemereddwa okuwasa waliwo emyaka gyotuukamu nga seko ino kuba n'obuvunanizibwa kiringa omwami boweze emyaka amakumi ana seka kiriza gana otekwa kubanga olina ennyumba ennene ennyumba eyo nga wajizimba baku oba bakuwampe oba ya mulimu oba wajisikira otekwa kubanga olina ennyumba ekola ki Entene kwa ruachi kweje miyako teko kubango lina abantu bafamilia watu kukubanga bawezeko abafude kuludo ruo mchala abafude kuludo ruani ruo muami na abu buwangala na abu kato buvunanzi wabubuduka chitegeza nawe oboli na choduke chikakata
5: kati watu nyeza kabi kabi chi
4: akabi
5: akari mubantu bana basu osudo mchala takolanga ko mtayira chama nyi akulide wo
4: omulese ne mchitundu chata bangana mu tachimanyi
5: abadde agumira kugwe
4: nkufuna
5: kati omuddu seko kubanga nkola yo bangola ya chitawo baya bajjajabo nkola ya family omuddu seko mushumuleke dabana chiche chigen kuvama
4: kakati ekisokera dala abasula obuvunanyizibwa n'odduka n'ogenda akabi banange bw'otunuulira akabi akali mu mbeera eyo tosobola kulambulula buli kimu n'okimalayo naye ekisookera ddala kisuula obwesigwa wakati w'omwana oyo omulenzi n'abazadde abazaala omwana omuwala ate nno seeka kisukka naddala ng'omwana omulenzi oyo omwana omuwala oyo yasanga musajja mukulu obasanze seeka n'amusaba nti nkusaba onnoonyeza omukyalo okukola ki okuwasa oli n'akozesa ekitiibwa kye nga seeka n'akozesa ekitiibwa kye nga musajja mukulu nga mukwano gwo
5: n'agenda anoonya famire gye bamumanyi
4: gye basobola okumwesiga n'ajja ajjayo omwana omuwala n'amukwasa omuntu atalina mulamwa omuntu oyo oba omulese mu ntatta awo ddala wetutandikira ekyokubiri omukyalo ono gw'olese muzigo n'otambula n'ogenda kisookera ddala omulekedde abaana alina okusasula ennyumba gyakola ki gy'asulamu alina okulya buli kanaku seeko badde okimanyi nti esaawa zino
5: abaana balwala
4: balwala kati genda kulya okwa buli kanaku
5: okwambala
4: omuntu alina abantu bana b'olisa mu famire ekitono ennyo ng'era mulidde bubi mwetaaga emitwalo esatu
5: wallahi nga kitono
4: nnyo ate nga mulidde bubi mwerumiza mwetaaga emitwalo esatu naye gw'olekedde obuvunaanyizibwa obwo talina mulimu eka yabasiibula ne bwebakubira kasimu nti bannange
5: oluusi nabo bayimiridde ku ye nga gwe musajja gw'olina okukwata mu nsawo yo
4: tegeera bulungi
5: obaweerezeeyo ekyaki
4: ekyokulya sinakindi nga n'omwana oyo muwala amusanga akola n'ogamba nedda nga bwe tuzize tutandise okubeera ffenna
5: jakulabirira
4: ebyokkola bikole ki
5: bireke
4: kaakati omwana ono omuwala obeera omutadde mu kikemo eky'amaanyi ddala kisooka yo omwana tagenda kumanya nti taata teyaguze kyakulya teyaguze kyakunywa
5: tebamanyira
4: bwenemuluma yagenda
5: taata balude tebamulaba tebamanyi bagenda safari
4: kito kyennyini
5: kumbe n'essimu yazijjako
4: nerandi roodi yennyini gyewamuleka sente naye azibanja sente zazikola ki azeetaaga kuba ne yazimba ennyumba ezo nga bizinesi zimuyambeko okukola ki okubeerawo seeka sijja kulimba bw'ogenda abakyala bayingidde emirimu mingi mingi nnyo

0: tukwaniriza mu program bwino ku bwino. Bwino ku bwino. Tukwaniriza mu program bwino ku bwino. Wino.
1: Bajita chikome momo samba katonya cha mwenda pal FM ekula eriyo muntu wa bulijjo program bwino ku bwino lunaku lwa Sunday enakuzo mwezi zizino ziri amakumi asatu mwezi gwa munana umwaka 2022 mumukaga edakika ziri nya ezeganye esawa ekuminemu ezaka ungezi koruna ku orwale lakubuzako yenze nsubuga Ibrahim Muhammad Galiwango nze ntuddewo olunaku olwaleero okulabanga nkutwalira ddala mu program bwino ku bwino kiriza nkulamuseko nekiramuso ekisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yona josinzira okubeeranga owuliriza ekula ery'omuntu wa bulijjo 17 akatonyeze mwenda pal FM nkubuulizaako ddala wiiki ebadde nnene tulabye nga wiiki eno tufuniddemu ebikangabwa bingi nnyo omukama wa toro omukama Katonda yabeeranga amujjulula ate naawe ali eyo oyinza okuba ng'oliko omuntu wo yabeeranga akugendako oba oliawo mulwadde byonna tubakwasa omukama Katonda abeerenga abanyiga ebiwundu ate naawe bajjuludde mufe abeerenga abasonyiwa byonna ebyabasobako abafunye ebirungi tusanyukira wamu nammwe okulaba nga mwatuuse ku kkula eryo era tusaba omukama Katonda abakuumire essanyu eryo okulaba nga mugendera ddala maaso n'ebirungi ebyo nga bulijjo lunaku olwaleero mu programu eno bwino ku bwino sirinzeka ndi ne kansala Faizo nga bulijjo ate n'abalala bajja kubeera nga batweyungako okulaba nga tutwalira ddala programu eno bwino ku bwino okuviira ddala saawa 11 zino ez'akawungeezi okutuukira wali ddala ku saawa 12 eza kaungezi korunaku olwaleero.
0: Bwino ku bwino.
2: Bwino ku bwino. Zeka yongo Hakim.
0: Bwino ku bwino.
3: Ene wofu tugamba ti omunazaalesi yebazibwe. Naku lwa Sunday. Kansala Kajubi George Wellington.
2: Twenza nyu kansala Kajubi.
0: Bwino ku bwino.
3: Abantu bafa beruzi ambala musiza omukirombe butabika luzira Paris mu prison iza mwe balokola emirimu. Muleme kuono na bana bagwanga lwa basala bana mwa bazala ukira wanti kiboneza bana bichifuse kibonezo please koma okuzala.
0: Bwino ku bwino.
3: Kakati yowe ikakuta mu 7 bwatandi kukule mbere gwanga lye. Kati tunulira okuva mu 1986 mukaga paka 2022 mwena. Nga government ya Yoweri Kaguta Museveni kati okuliko nechiga nerinye ddala libaita ani tebukubulwa
0: bwino ku bwino
3: kakati amenu lulagano okusinga gali mu government eya NRM ekulemberwa owekitiibwa Kaguta Yoweri Museveni bwatandika tukulembera kitutunuulira kati nzeeko emabega onoosonyiwa nti abakatwegattako abavubuka abato bino tebabimanyiira tebabirabako ti amenu nulo okuva mu 1986 paka kati ekibuuzo kiri nti
2: amenu nula ganditegekeddwa gatya era biki byantukwatiddwa nga byanki
3: amini nula agataliga independence wabula aga NRM
2: kwata mwao katono kwata mwao katono
0: buli Sunday okuva kusawa musamvo okutoka kusawa munana bwino ku bwino tunulire nsonga mbujuvu bwino ku bwino
1: we wao bwino ku bwino tutunulira ensonga mu bujuvu ate mu bulambulu kufu ja kusaba kansala Faizo oberenga obuuza kubawuliriza abakikumi mu musanvu akatonyeze mwenda pal FM ekula ery'omuntu wa bulijjo ate bona amaliriza tulabe bwe tugenda okweyongerayo
4: kunsubuga neyanza ege
1: hey, wow.
4: Okusookedda twebaza Katonda olw'obulamu bwatuwadde era njakutwala akaseera kano mbeere nga namusa kuba na Uganda n'ekiramuso isinga bulungi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi
4: wa barakatuh. Ziza kukusasira au bonna abafunye okusomozebwa abalwadde abalwaziza n'abafiridwa benganda zaabwe bwo ofiridwa omuntu wo omuntu oyetaaga okuwa edduwa ku makya mutuntu n'ekiro emmere y'omufudduwa Necha na kunyo omuntu wafa golinda mwaka weyafira nuyo kumusabye dua. Somba saba buluna kwa atiste minundi nge esatu.
1: Minundi etano.
4: Jengaba atiste chitono. Minundi esatu. Na hii jariba detano. Nukusu kamu etano. Buluo sawe nusabira weyakozechi. Omukenzi. Elanga mkasaya kanutuwa la mkisa kusasi ya baganda wa fe, banyina fe. Abe toro. Oyokufiwa omukama. Tusaba omukama katonda. Abirenga abagumya na damu kasera kana kokusomozebwa bingi bijja kwogerwa bingi byogedwa na ye mukama katonda yaleta omukama ade ya mutute nayini kakomo bwabaku agamedi kampe boteka mukono ngokola ki
1: ngabakambula
4: ko so mbere yo nsaba tubirenga tumusabira mukama katonda abirenga musasira aone yawe twayo kusasira walune iba wangi yempanga yeyo bamwita Dani ngagenda ku Sauda Primary School yabadage yabade musajja museresi yagenze okukola kalipeya na ateka we dai isteja ku tales nagwa nakubawo mutwe nafa
1: Allah
4: neche nakuba mutwa amutensambia bamugensambia ne bamutwale mulago yotsesa atano zokumacha Ni ya fude saa mkago uwe chino inga tafunyebu yambi. Ahondo kubiyo mulango kutakungula. Nti amarwa yoga government. Tuongele kaya eliba na Uganda. Bahanji bafa. Oboli ya ungatibali fude singa. Babi ya bafunyobu janjabi. Ya runo mlenza u. Na musomesa ake wangi kusauda. Bamwiterisa mutabanyi wa Emma. Na hii ya fude accident. Ya
1: wade
4: ya avuga trailer. Tumele gananga atusa wili antonde. So sasi na familia yo. Naba labu mwena wafiri. Dwa kubaba antu buluna kubafa. Buluna kubafa. Walwone wanzala muwalawi abadde doctor afu ide Germany. Na yetu musubira muwichi nge mbaja kufanga maiti ya kozechi.
1: Nga baji tuse
4: so tuba sasi ya. Atena wafunye bilunja alhamdulillah. Mugeze kwa kubira nga mubi kuma. Abamu chirunja amanya ngachimaze muvu ako. Sebo. Omuchara umu wechitibwa. Kari kufako wati.
1: Bendi tegelanti ya wadenu. Bendi tegelanti ya wadenu.
4: Hey, ayla wakubamu. Kazi wechitibwa.
1: Ya mkazi taina kuwa msaja chitibwa.
4: Be opposite. Ni msaja na ya wani.
1: Awo
4: msaja chitibwa. Mchara awo msaja na msaja ya wani.
1: No msaja ya
4: wani. Ata wana wafibe tuzara tuwelenga tuwa sasira. Tuwele wa sasizi.
1: Eri
4: awana wafu. Era ni kubizaba na Uganda mwena. Tulimu holiday. Na ya wana wafibe tugeze kubwa kumanga. Tula wabichi wala waku TV. Ku TV baigideke mize itali mirunji.
1: Ne TikTok.
4: Ne simu.
1: Simwezi.
4: Ne simu bana ya wazade. Mulimurumula. Abana bafe masomero twababa bali bulungi nyo gatabina bintu mutwe bingi ne tusaba abana abo bakume bulungi ate mucho cyari badi kirungi nimba twara ko ne mirimo ne ku mirimo je mukorera ababazi abalimi abako yakuredi no meta ko mu studio nawe bingi tata yakola mu mirimo
1: kijya
4: kuyamba
1: jaja school fees
4: So abantu aba national inter platform mwinambagala nyo abantu banakawa mwinambagala nyo Elinya sebayiga faize kibige okuvena kawa.
0: Wewa. Bwino kubwino.
2: Bwino kubwino. Zekayongo Hakim.
0: Bwino kubwino.
5: Ene ofutu gamba ti omunazale siyebazibwe. Na kulwa Sunday. Kansala Kajubi George Wellington.
2: Tuenza nyu Kansala Kajubi.
0: Bwino kubwino.
5: Abantu wafabezu zamba la museza, umuchirombe, butavika, luzila Paris, mu prison iza, mweba lukole minimu. Mwleme kuono nabana bagwanga lwa basa, labana mwa bazara, uchila wanti chiboneza, labana bichifuse chibonezo, please, kumau kuzara.
0: Bwino kubwino.
5: Kakati, yowa ikakuta Museveni, buata ndiko kule mbili kwanga liye, katutu nuhuli lwa kufa mwuku mwuku mwuku mwuku mwuku mwuku mwuku mwuku mwuku mwuku mwuku Yoweri Kaguta Museveni kati okuliko ne kiga ne linye ddala libaita
3: Ani? Tewakuburua.
0: Bwili na kubwino.
3: Kakati amenu lulagano, okusinga gali mu government ya NRM. Kulembirwa, owekitibwa, Kaguta, Yoweri Museveni. Bwata ndiko tukulembira. Chitutunuli kakati. Nzeke mabega onosonyiwa, nti abaka tuwega taka abavubuka abatu. Bino tebabimanyi ila tebabila bako. Ti amenu nulu, kuva muluku mulu na enda, chinana mukaga, paka kati, ekibuzo chiri inti.
2: Amenu nula. Gandhi tegekedwa gatia. Era bichebya ntukwatidwa ngabya nkizo.
3: Amenu nula. Agataliga independence. Wabula aga NRM.
2: Kwata mwao katono. Kwata mwao katono.
0: Buli Sunday okuva ku saa 7 okutoka ku saa 8 bwino ku bwino tunulira nsonga mbujjuvu bwino ku bwino
1: we wawo bwino ku bwino your program eri ku mayengo ga 10 mu 7 akatonyeza mwenda pal fm ekula eri omuntu wa bulijjo nze nsubuga Ibrahim Muhammadi galiwango mu studios ndi ne kansala Faizo okulabanga tukutambuliza ddala okuvira ddala sawa 10 nemu okutukira ddala wali ku sawa 12 wetuna kujirako engalo ate tweyongereyo nente kateka endala kakadono kansala Faizo weekendo tulabyenga ebikwekweto ku taxi ziganyegenya zatandika oba byatandikira ddala ku lunako olwa balaza era gye byaggweranga abagoba b'emmotoka ne bannanyini motoka abangi bayoza ku munye olw'okuba nti emmotoka zaabwe ezimu zaakwatibwa naye oluvannyuma ne batuuka ku nzikiriziganya oboolyawo ne babaddiza takisi zaabwe ate era mu nkola ey'okubeera nga tuyonja ebitundu byaffe tuwangaalira ng'enkola gavumenti gye yavaayo n'ebeera nga ereeta ffenna eri bannayuganda okubeera nga tujijumbira okulongoosa ebitundu byaffe bye tubeeramu ekibuuzo kiri nti ddala enkola eyo bweri kati bannayuganda we baali bagisuubira enkola eyo kuba kati tulabye nti abantu bangi bazze bakubwa mu bataagala kulongoosa kakati mbuvudde omukubwa baabo obulamu bw'abantu bugenze kakati we twagadde okusimbuliza ekibuuzo kyaffe tugenda kusooka n'enkola eri ya taxi dala gavumenti yali esaanye okuvaayo ewereezi takisi ezo abantu bangi twabalabanga bagamba ze zibadde zitumanyidde ennaku ate nga ministry egamba nti waapi zirina okuva ku nguudo zigende ziterezebwe bwe tunaavaawo kansala ngo maze okumpa submission yo tugende tulabe enkola ey'okuyonja ebitundu byaffe nga we yatambudde olunaku olw'eggulo kansala nja kusaba otandikira awo tubeere nga tweyongerayo
4: Niyanzege ebikwe kweto
1: ku motoka ziganyegenya
4: gavumenti yatadeka amanyi okulaba nga ezijja ku nguudo okusookera ddala bannayuganda naddala emotoka za takisi ezo ziwa abantu emirimu bangi abantu olumosi balinganga 20 abazifunako makanika aboza
1: banabaita
4: banji almost balinganga twetu ogena ngo bamanya obamenya na ye maye sometime also nzo kubera ngo oli mumbera mbi kati bo bango oli mumbera mbi ngate okuita mumbera mbi ngawe yambisa ate ekintu ekitali mumbera nungi kati government webanga evuddeyo nebelanga eyingidde mulimo gwa taxi abasinga mwebafuna ka sente nga mucho taxi okugula taxi empya sente nyingi olwo munsi oyinza okuweza milioni nga 8 okufuna taxi empya la dozens drone kati nga taxi gyobadde oyina milioni nga 2 kati nga gyojja okutopinga apu okuweza 8 nga tewali
1: ngate
4: abaana balina okusoma abaana balina okulya wena wena okubeerawo kakati embeera eyo gye tuwangaliramu etali nungi n'ebeera ng'ekuumira mu takisi enkadde kati takisi erimu ebirungi bingi naye gavumenti bwebanga evuddeyo n'ebeera nga eziyingiridde okulaba nga eyagala kutereeza emirundi egisinga nze ekintu ekikwatagana n'obulamu bw'omuntu nze sitakitagiramu ebidduka byonna nga tekiri mu mbeera nungi tekyayita zigenda ku kkubo kubanga obulamu bw'omuntu busobola okugenderamu nga mu kyo gavumenti yasooka ya nebawaayo bayali wiiki Tibana ya waini mwetu kenkade.
1: Kutani kanoro wabala zazali ya nakundo zazali nga sato.
4: Nti mzijia kukubo. Echadi ya biyabikuwe kwete vyo biyajia kwa chi.
1: Biluvo kuwa
4: ya. Sabo tunuri ya ba driver ngeji badi bakula mwemidimu. Okusoke ya dala hapa mba driver. Abavuge moto kezo tibaina bisanyizo.
1: Moto kezo size zezuko la kawunge zao. Osanga bategula ntegule orujibalu sisi siza miguwa.
4: Sebu, ezimu tezuko la kawungezi. Kati, ojia kwesa kati nge wafi walu ezuko le nakawa. Nga weko le nakawa, ndiwe mtu ungo. Nga weko le nakawa, tesubu la kujia mkampala wakati.
1: Etiayo.
4: Etiayo. Uwebisaizo.
1: Batu kama kubo ni baba gavila abala.
4: Aha. Kati, eso kaya dara. Muyo ngateina misipi.
1: City belt.
4: Muyo mpira ngateina. Nga muyo teina batu ba sindika nsindike. Nibate gula. Obayo jebe konga mutude. Driver, connector msajia watu aliyomu na sindika mantu kuminabana.
1: Nembita la tei mirila. Boy na imirila. Teja kwa haka.
4: Obachi ya manduza. Kakati. Tukume mwaka fana. Bwana nsubu ganga. Nga gwe otudemwe yebotoka.
1: Na ninji tudemu ganda wa.
4: Ojisubi okusiba.
1: Tesobola.
4: Waluo, juki la Kampala inobu sozi budi musamu. Ngosele geta haka sozi. Ojisubi yanga wa wansi, osanze moto kendale imididobe chuka. Echidida chibachi.
1: Accident.
4: Accident. So banai, hapa taxi. Oboli yao, ya kasira kibaba wadeka abadeka tono. Okubate gezi zao ntiba nae emoto kenkade. Tugeazija kukubo. Na hizi wendoza bali bacho gila kuda.
1: Bali bacho gila keda na hini bata chiteke sa mungkola.
4: Nibata chiteke sa mungkola. Banae baga amba gana wendo lugeru gama ntia kutuwale chilo.
1: Umusima bukede.
4: Umusima bukede. Leyo tolide nungwana tasomye olokuwa taksi wajikute. Na ya tobula mbuchi aliwo. Emoto kezo zili mbele mbi. Nga mucho hawa singo kufuna mu. Biba trafiki. Na baga gaba funa mu. Na yona ajivuga. Walaya.
1: Kumanga evigamba vya vayo vingi nebiogero anti ya uba wade. Basirikale kulia.
4: Ila mochili. Teka kastori huya ante polisi mkwale chino. Au mudio nga kukwala chi.
1: Ataba mne baga manti. Moto keze nkadeze mulava. Nyinizo basirikale beba nyinizo. Kakati hao.
4: Ebigambe vitoibusa busanga ko. Aba trafiki juki yawe moto kaye. Ngata inya bisa nizo. Na ingo mtrafiki ya inza juku watako. Ila wajiku wati deke nchia tadao. Tada kukubo.
1: Nga nsonga che mwishisa.
4: Kechimu ya kuboda boda. Babavu wakama babu.
1: Babavu ya babanyizo.
4: Kati, mchija geza. Niba kama wawu na huba naku. Kuba, wacho tuko kubela ni moto ketaine visanyizo.
1: Na huba kule vila mele yale.
4: Mele yale. Bani wadiba gula ampia. Bani wadiba vila moto kampia. Chija geza na mochi. Banaku, babu. Mayi mje isinge mabiganda gamba ntie. Ebitundu nga mkaka kuchukumi. Aba polisi bawa gira chagulaji. Imabika kawo. Maia ya wasubiza sede nga nyiji. Ezo msala.
1: Bona bali wa msupporting.
4: Bali wa msupporting. Nyo tuweza kufayu direct. Nyo kula ganti nyabu mubeji bako yamu. Ya kunyigili zibwa. Ya mba tukano kube ilanga. Boga na wa trafiki. Ya mtu kegea kube ya kugudu wawa. Wenda kawa. Na kubeo mtrafiki. Alie yutibula ya mtu kaya angeji. Tojikuatako. So. Tuetaga, teka wajiba awo, bujomu jibenga ni mkwachi,
1: jibenga
4: ni mkwatako. Zine moto kenkade, mubutu ufabasinga tuine moto kenkade. Na ye, obulamu buo,
1: chintu chikuru.
4: Obulamu buo abantu, bota demu. Abantu wafibanji nyoba fude, nyinga accident, yubwa ya zaribadi ze walibwa, singe moto kaevela mumbela nga nunji. So, elamu walaba mu Uganda, population ya abantu wafabasinga okufa Mwajeko msujia wensiri, shitaka aksidenti.
1: Ilazo aksidenti, mpisirifu.
4: Aksidenti, abantu mafuda aksidenti, na yaramu nga zivu deku kubuga ya avu. So government weba nga yavayo. Nebe yangi tani sokole bikuwe kweto. Mwenge mkola mmakuba matufu.
1: Mm.
4: Chaiba denga chirunji. Eya kubikuwe kwetu kweze moto kenkade. Nyezine namu. Bonge yoku no iza wano wafuganga batamide.
1: Batamide.
4: Batamide. Nga sinkade. Nyeo mdweva mutamivu.
1: Chitufu shoyo gela.
4: Amunga banywe denjaga. Enjaga ba manya umpaki magaba mabega kao ba itanganya njaga nenge ni mufrasi ka ajinyange kanyo chai ocha banya abanga nyo chai songa munimunjaga
1: enga taxi eri etika
4: yimo kutika eyo bora munye shinda boge anyo nanyumiyo kuvana paka mazaka nubugamba umuntu atasirika ko kiki
1: naye kati
4: songa ina chemical zako siza
1: bo abasirikale bo ku ngudo bakola mulimu ki
4: asikalo kungudo biji nye batesa kungudo ekisoka dala nambe emu kwe kutunulira envugo olijavuze emu emotoka aina driving license permit aina kitofu permit aina aha ebisanze bimotoka kwebiri kai kwebiri abadde avuga speed yenkana ki ewamu bagenda batimba upande tubetaga speed 40 ewa munkaga
1: nosango linga we bagambya na
4: kubata ate autofiki na wale baga ko ya osente adya na imya mukona na kwate ichuma kile chijagu ichi kebya speed meters na achitega bwati kati bo ja no chigwamu ogamo ino badi mu 10 so ebyo nabira banga kugudure masaka era autofiki bayo ngire nyamatika ku road block anga nyingi accident katona nasase ezikola ki nezikendiramu era waliwo ne misipi nyeje kusibisibwa
1: city belt
4: abagagga bajisubulanga bajisubula na laba mba traffic kahaka kati tani ko kwa sachi mbundi mpira jibesiba bwejigwao Bazi kuwaunga na operation ngazi kwa hichi ngazi sirika so ndaba nti nacho maibade bachiteka munyo amanyi kupani wabangu ufunya accident ye bobo ufunya accident nkoba zilozi ambako ya chechi ingangaje kupani nafe baganda bafe batama hiva fiba na baboda boda ku elements
1: well, elements
4: elements na zo wabo gude ala hizo kuhisi zo kuna kusasi ya nota kwa hichi
1: ndela tamburi lako mutaxi about traffic yao baina ebitundu ebimanyiddwa tikati bali wano era ebatu ukayo wa taxi kenyini akimanyi bwabali ne nsobi jabadde akoze bwembanga motoka mulimu excess oba abadde tasibyo msipi obange motoka yeliko ekinzo okumuletera omukwata atero gamba conductor so kompeta now no wa traffic adama bali yeri ni ba muaka ntu tata wana na kutunula mu motoka
4: echo tolimbie era basinga aja naka papa kalinganga permit nateka mu kasente nasikiriza mugongo nakuba abasabaze nabanga ayogera noli ono nakwata
1: na mgaka
4: kajina ndachia bakole Kenya Kenya yakwata mu watu kwa nakwata mukono nafuye nakwachi nakuwa so aba traffic bano nawe batayo batakomye bo kendeza kangambye kendeza kuba ukikomye kizibu
1: nayo kendeza
4: kika si batakomye nguzi wallahi accidents jabe ya onyinji ujeo sangu ine yumiza mzina kasvuge miaka 10 sina permit
1: bacho nyumiriza
4: miaka 10 mvuga sina permit no gamba mbutufu ekimu kinabi mu government ekirungi Chenchimbam
1: ye
4: permit kubana hii mvoku chima batamanyi wangu bilali yao ngasima nchi permit yangu ya kuzechi kubana tabu yanga wanu nakawa nga tewajimuza kwe yanga wama nchi njiina kati mvoku bilali we niwa njimiliza mtuwa fikiransa wimi tuwa liyali kumi
1: olo kubanti
4: permit na amu kena kuwe chipapele cha mituwa labidi permit ya liye weddeko. Na ni parking ya bali. Nende kamu wa bali nga bakanzi je. Ni mfulaka boda boda.
1: Nende waka.
4: Nende je wano kukundi ya lelu wano ya means of works, haku works. Permit ya tuwa idachika 10 kuhini uenga.
1: Wagamba nisina ga creating nguzi.
4: Nawa okunywenga ne yamise mtwa baje ali 13.
1: Mhm.
4: Ne bampo ba mwako myaka 3.
1: Songa wali wali ogena kuwayo 10 for just a minute.
4: Eh. Okyabantu. Chantwa ite chikanga 3 abi nakama ya mukubo muno. Ne ugifuna da chikazali 10.
1: Mhm.
4: Ne ngifuna ne ngi mtwa ayo ngamba eh obali kuwa uvunaizibwa.
1: Eh.
4: Ne mvuga abana ne kwachi ninginda. So enguzi eh bakusaidi bili
1: eh
4: ona agayo fune bisanyizo
1: naji kozeso okumweyimi
4: okumweyimi abantu ko musirikali ngakwata abantu ko musirikali nakwata somu mbeleyo abantu bafiki tubagamba owaida boyi zobali ne kasente ke baba wanga katona kevudan kugamije basu bwanyo cyakuranye butakulachi
1: obutabamukuremeza
4: obuta president bwe yabagambi bo akasente ngakalunji so government yeriko mushira kino mungeze kubakozi ba government kasente
1: bwe bana abongeza emisi
4: abongeza kasente tuongere kubenga tuvumiye nguzi era namwe tubenga tubagamba traffic muve kuwe bamwe yizo kugamanti embera
1: embera ye mulete
4: embera ye mulete yo kuliyo busente nyo sente meka 12 15 afunye chikondi namu tasobola chisomerao omayo genda galaba 12 ngate akulese ne somye chinene tena sadi pate toina pameti emoto katesiba ochabanduza era jaza ba ne moto ke binene ngaba sino sino ngasi no truck
1: nakuzina bazikude ko rutalo
4: nazo ezo edda emitendia je biduka twatambiranga mitendira era pameti yo ngeganti aa esoka emiaka emiaka 5 emiaka 10 nogera kugundi gweje zenja uno paka wotu kakulevo evuga
1: magulu
4: kubaka aha naye kakati mvubuka miaka 18 ahabidi omusanga musino
1: truck 10 mukago musanga musino truck
4: ngwe mukago si kigendi
1: banji kwe balise banji
4: tokiyaba kikyamu ne mateeka tate kidwa kufuna permit
1: kufuna permit
4: tuina genda ku
1: ngulu
4: kebele pichi
1: tasola jivu
4: so mundi polisi na da itonge cha traffic muveyo musomese bana Uganda mbasomese kubiduka eda ku radio Uganda kwabanga ko program ye biduka Nae ni wale baje bafune program basa studio blank basa strange omuntu okufuna permit eta fwe twafuna permit kwanza shatu ayemezo baje ari mukaga
1: ugifuna
4: ufuna permit nenga nsose driving school ngo nsose noja no soma nti eno accelerator eno brake eno good
1: practical
4: no soma sio lokumala weeks na bidi no vao no taliko kusoma ubonero kano zebra crossing kano bridge kano ntezisala ero national park no bisoma kasomala no genda kusea ndo kwa steering notali ko kuvuga era agenda kufuna permit ngayo musirikale abawo instruct ya tula ne mabali
1: ngana yakuwela ni
4: nakuzi wansu buga permit kusanga mu office wallahi mu office permit iyo
1: ngana bagenda juwa tebamulabye ko physically
4: Oye afuna permit miaka ngi 5 ninga tamayi kuvuga.
1: Eh.
4: Nage abatali ko muyigize kaungeze.
1: Nenga permit ya jirina.
4: Permit nga jina. So, na the Minister of Works mugeze ko nyo kulaba ngembere iyo. Eh tele azine kizibuke ndabe bandaye mu Minister of Works. Ngo chusa pam ngo chusa logbook. Okujija mukataba akakadde. Okusa mu mpya. No kufuna pa gundi ya gundi mpya number plate baga mitwaro 15 nete kiri yo ki mitwaro 78
1: basenda senda ba
4: obuzi ubuye yo bunjo hizo kumara miezi ngi 3 ngoyaga kucyusa kujya mu gundi nkadde mukataboka kadde kusa mukapya nikufura miezi ngi 3 ngati wali ayamba so means of works na kulabye kungudo
1: we nakauka
4: we mpiji
1: mpiji
4: kwa wabade yogu bibungi nyo waluwa malayo gubazi manenga tuwali bako kumona washiabe
1: chiri mu Uganda
4: nwewe nyumba nga nuji karanji karunji kungudo
1: na inga munda chifuruko
4: munda chiri Uganda chiri nyumba
1: kakafaiso katumaloko wako kusimbiza waka mawafe tuje ofundikire nsonge ya tetu gende kusonge ndaloni program bwino kuvino nsubuga Ibrahim Muhammad gali wango nzendi wo ne kansala faizo okubera nga tukutuwa lida kanzi jewo obaka buno tenzi jetu yongereyo
0: Bwino kubwino.
2: Bwino kubwino. Zeka Yongo, Hakim.
6: Bwakede, wasuzo tia Uganda, koloko koyake, ama chago, gafusa manyufu, gateno runakuruo, reyonge dokubero ruakabi, wampulis ganya nunji, kula voice bandu ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wefu nile dachika satuwezo uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima lorunakururamba, nga star, emunoti noti stabili emu hashi, ofu nile dachika zezo uwerere, buli runaku, sumulure chivozi cho, kewera kukabi. Kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei. Sumulolo omulilo gukulimu neda chikezo uwerere, okuvamu MTN. Ngatuli wamu, inkura gana ya fitere mesebwa.
7: MTN.
8: MTN, irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
9: Halafam. Kuroksaba kwa banje. Sakono kumyeze nkura gana ya fe. Kuwina, ayagalu kubika, ubo kuranga. Uinopo baka wenobu njaulo. Boyagalu kutusake di amantubo. Katicho wende, jango tutekizeko. Ubo baka wubu sumwe. Mubirangu pia febi njaulo. Sao kumine mwezo kumacha. Ukukosana kusawa satu chutundu izo kumacha. Urufa nyumaru wa maulire. Atulu tupiku mnyewo. Kusawa musamfu zanyini. Izama ya kechimi sana. Uwamana kusawa satu izechiro. Urufa nyumaru wa maulire. Langa na fe. Katukumi wendo, ilisali duako. Mubirangu pia fe. FM Prima Ukukuereza Mumpereza Isingre doku wanga ya mugundo Chude
10: Obado chimanyi Ntikati osumolo kuwa masimu agatari kukomo Kumanda mobile Nedata okumale na kusatu Nyiga star Emu nyamuenda star Emu hash Ojafune nyongeza Yavi satu Neda chikezo werere Okuwa masimu gamanda Manda mobile Koleza MTN, elunga mizwa Uganda Communications Commission.
9: Ebyemizanyo, ebisenge tutu bulungi, omuli basketball, omupira, motoka zambaka, ebikonde, emisinde ejichukugu, tennis, volleyball, netball, nebirira bingi, wonu munsi yaffe Uganda, kukarura Afrika, wamu na mitala wa mayanja, full time sports.
11: Asazi, hey. Negadunya. Chani mwiche chiri kuyandia mwonde. Ono musajyo maivoria.
12: Agumanyi, yes.
11: Kumi.
12: Manyomu pira.
11: Manyomu pira. Chigumanyi, kwa kubwa mziba. Baina mbuta kati. Wafiri kubamanyi. Basi ara. Yes.
12: Ajabe rangono wayo.
11: Wafiri kata kuma mutindo. Wafiri kubwocha yao mkapira nyakamanyi ngati ya kutuwa mkazi.
12: Adewa mtu mkumi.
11: Ate ya sato mwana talamura bibida. Ewe mtu undira. Ule wafunia mbuso mtu undo. Ule mtu undira.
12: Yes.
9: Nkituli wamu nabu kuko. Mkutunurida. Wamu nukwa kinenye bya mizanyo buruna kula sande ukuva kusawa mukaga baka kusawa munane zini sana full time sports ibya mizanyo bimara yo tubisubwa tukwandiriza mu program bwino kuwino bwino kuwino Bwino.
2: Bwino kubwino. Zeka Yongo, Hakim.
0: Bwino kubwino.
13: Ene wafutu gamba ti omunazale siyeba ziwe. Na kuruwa sande. Kansala Kajubi, George Wellington.
2: Tuenza nyu Kansala Kajubi.
0: Bwino kubwino.
5: Abantu wa fabelu za amba Lamuseza, Umuchirombe, Butabika, Luzila Paris, Mu prison iza, Mweba lukole mirimu. Mwleme kuono na bana bagwanga lwa basa. Labana mwa bazala. Uchila wanti chiboneza. Abana chifuse chibonezo. Please, kumau kuzala.
0: Bwino kubwino.
11: Kakati, yowe.
0: Tukwandiriza mu program Bwino kubwino. Bwino kubwino.
1: Ochali mu program Bwino kubwino kuchikome momosanvu akatonyeza mwenda pal FM ekula eriyo muntu wa bulije dakikazi zino ziri asatu momosanvu ezeganye sawa 10 nemu ezakaongeza korona ko rwalero ndi ne kansala Faizo mu program Bwino kubwino tutunulide ebikwekweto ebyali ku taxi oezeatanika kunako lebalaza lutukubye emabegola sabiti ewedde Wetugende de mubulango baba kama wafenga kansala faizo alimukusu nsulida kwevyo ebisu viranti ovoli yao jevili nokuso kukutele zebwa ngatibanda baku beranga bakolebi kwe kweto ngevyo kansala faizo ngofundi kila katini nyo ate tuberenga tugenda kunte kateke yoru naku oregulo eyo kuyonja tuwala vye ya vili demu abantu binji bantu bafude bantu baku vidwe migo twagala kutuka kao na utu kubeo tochi. Ateno umuliza muda chikanga tanu masao ajia kubela ngatwe yungako ngaita kunoti msamu tanu muenda kumi msamu muenda noti noti oba noti msamu nana bili asatu nkaga nkaga noti msamu tanu muenda chikumi msamu muenda zero zero oba noti msamu nana bili asatu nkaga nkaga kansala faizo tugende kunte kateka abakulu jebale teyo kweyonja.
4: So, ngampuzi kakucha Minutes of Works, kuchikuwe kwetu ya sao, nsawa bongere bagene maso no kusomesa bana Uganda, baba lage obubi.
1: Obubi.
4: Obudi mkutambu ya moto kenkade, atea ni moto kenkade zivu gozisa kungudo. Abantu bafibanji nyawe bei,
1: bafude,
4: bagenze. Obulamu webu singa mbiyo na, atisi otambu zevi gere, no tatambu ya mumbela emoto kajijio kutusake ya accident. So tusaba government ya yongere mudalamani
1: na
4: haba tuafikibe njini wabongere kasente balike kuliyanguzi balike kuliyanguzi alina waine moto kenkade
1: na waba gende
4: obo yao government ibawe mpya ibakole bata basasulia venga wamalayo kade zijie kukubo
1: nalavye omusajja agamba nti drone yezo mpya elimbo kade chinana
4: bakole bata bakole bata trade iba muwe kade government iba uwe mpya basa suwe mpola mpola iba mugumu mboda boda bajita kufuga loni bajivuge loni abenga ajimalayo
1: atese abakulu baba ako kumukutu nga baulida kansubile niti bagenda chitekesa munkola atena abago babe moto kababe irako
4: titufu
1: mkutufu moto kaziganye genya mwajila banga tena indicator nuntamanyo obadeno obadeno okukakananga accident bulu nakubuli sawa wabao accident
4: bugambi wei nakufuga speed nga uchano kugamante wai imidira nima kufuga nga ntia mnaye Ova imabantu neba fabo, na neba guwa. Ati mba baino nukisa, mama nyoku buka mwonuzi.
1: Ati mba nebatafa.
4: Ii, nebatafa. So government teka mwa amanyi.
1: Wewa.
4: Accidenti, ya kubi yedira nambe msujia guansi, accidenti namba bini mbantu okufobu unji.
1: Wewa, kari. We tuno, we tambla, mprogram, bwino, kubwino. Kansala faizu guatio, yebwa wade submission ya kunkola ubikwe kweto ebyali wo sabiti ewede kutaxis ganye genya ezili kungude zenja ulo wanu mkampala sake bitundu ebiliranye Kampala kakati kansala faizo ente kateka yoruna kore gulo olwawe yonjo bulirwa mkago lusemba mumwezi nga prime minister we yajanjuli le gwanga yatambu detya makubo kempiseka agamu mfude kumitia na road yao ndabye nga kasasiro mungi entumu za kasasiro ziri ku ngudo bulenga busega bulaga ogendo wali buloba kasasiro enali ku makubo erente kateke yo nga wetu se baka twakatwala asabiti biri nga tukola HQ kwete che cha weyonji enkole yo entambula je tambuziddwa mba na Uganda we bali bagisubira okubera nga etambula baka tutwala bye banji kubanafe baruguze mwobulamu. Olwalero omwogezi wa polisi afande Chituma Rusoke yavayo na atema abantu oboli yao abatagenda kwenyigira mu nkole eyo lw'emirimu egy'enkizo gye bakola ki gye bakola naye ate twatambudde olunaku olw'eggulo nga n'abo abali abakwasa amateeka ku nguudo nabo tebamanyi baani balina kutambula gwenjagala osoosootole
4: neyanzege okusoke ddala ekirowoozo oba ekikolwa ekyokulongoosa kirungi nnyo nnyo era ensi ezikikozeeko zimumbeera nnungi nnyo saidi y'obuyonjo naye wano waffe baloota buloosi manye okwebaka n'oloota Emi yisinga ebiloota abamu webukya ku makya nayagala ateeke mu nkola kye yaloosa kiba kikyamu bannayuganda bannansi

0: Uvanyo okweyonje. Okweyonje kwae miezi mukaga muso mesabantu.
1: Bagendo kore chikoro
0: na chimanyi. Gaba manyi. Echo kubi. Miezi mukaga jita ungo mazo baso mesa. Bahwe bikozi sebuwa. Gloves.
1: Boots.
0: Eviti yo.
1: Enje yo.
0: Mugende watu muzina government. Mukwana mu factory. Aga kula gloves. Agora boots muga kwani gavenga galwawa kwa mna ichatu gudeko te chama de mbaye di anti ngula ganti balonse kayo lonse gendo cha yekab oba sare bikozesebwa oma inti banji nyo basalwe bi bichupa bakwata mukazi hambi kazambi mba muteka mbivera oyo mukuyonja okutembo tenya gloves
1: nechikusala
0: nofu nobuwadi oza kwa tangi ya nduwa de ahilofu na nduwa de ndala so evi kose sewa government nyevi kula nyevi wabandu nge itamu yoko government mu LOCs zenja uyo nyevi kule evi kose sewa nyevi toke wa chairman uwe chalo ochimanji kuchalo kuliko mkungu wa government baita secretary for environment
1: kwarinyo
0: kukachiko kero siwa secretary for environment ya habunanyizi wa nazi kuno nga abantu batambula kumayumba oina katanda oina akamu guanyi
1: si chabalaba
0: akamu guanyi ukamanyi
1: akalia akayuke
0: manyo akayuke manyo abo aba secretary for environment abakulevu yonju nga batuka bebakolachi bebajamba kaga
1: bebyagwawo da tebichali
0: mumasomero Etu wake nanga kusomero, nga wagamba sinika amanyo.
1: Tulabe kwa sembo.
0: Wasenyeza. Nyeke ete njala zo. Njala wazisaze. Aonu mbaitanga sinia umani. Sinia amani.
1: Sinia amani, sinia umani.
0: Omweza avubusa aliatia. Yelongosa. Ocha wanoza. Tuke no gela kasasido. Nga sisti mujilongosa za. Nihie, mumasomero, tebidi uo. System singebe ya u institution nya ele yoku yonja singa government hita mu institution nya esoka ni hita mbiye njigiriza
1: mumasomero
0: nyabasomesa abantu nyabalaga abantu mbunji bwachi boku yonja institution yoku bidi nyabakenda mbaku yobe buwanga nga kabaka kabaka nyomuwa wangari waka uwe ahira alongoza institution yokusatu nogenda mbaku ye dini enzikiriza
1: banadini
0: mbubaya bako ya chi
1: alimu kuyonja
0: institution yokuna yenugu local government LOC wanu ni abagendi yako paka kwa LOC 5
1: edat bai nange ngoma jibaku bangange
0: sagala garamide
1: nojimanyanti katiburu
0: nazi kuno buganga hivyo nebigezo kujia buganga letanika hivyo dabu njibuansi era iwofu waliwo atuwala kusaidia buganga mwita mumiuka mbuni mwezi tupate tuchikole wafu munakawa mumiuka nakawa ngatukola abu njibuansi nazi kuno hiyo mbiare wafu nga waku ngoma kena kumacha sagala garamide ya garami marugudo
1: enzizi nga tuzigogola
0: enzizi nebazigogola engudo yukira okuva ku makaga mu kutuka ku makaga okubiri wabawo distance eranga mwesa yanti mwe mujja kulongosa wano mwe mujja gero main road uche banduza mu byayo naye gine myaka na mu mukana mzee za jatukala kase
1: yaba kulembe
0: jono ye bintu bingi nyo bifude byabange birungi era abantu kakati bakizokusiza anye bajukiza mutima mubi kakati mutateka ba police ku ngudo temba muide wachi
1: Babu batanisena kutabana.
0: Ato muse. Kubana wadidaba wa mauli. Nti easo se wa mugambi na imidia. Woku vili nata imidia. Kati yezo woku sadu. Mpoisi naga nwala gari mkunji yoga.
1: Na mwafu.
0: Yoga chikabu nafu. Najaye mundu na mkuba.
1: Na ikati buli kuyonja wa munafila mwabantu. Nteka teke ye genda kutambule
0: iti. Ante kugambi, nte chintubalo tabulozi. Badde drawing table.
1: Badde yukuru.
0: Mwa na Uganda, bapulani. Kuma, netu inza kutuka kulevo. Munasi kufaa. Banasi kutiobo ebwa. Banasi kumibwa. Banasi ate, juna wadenda wakusimu. Ngandawe chibuga masakasi, chibuga uwa. Ngawa ntoba tibala.

0: tebali yo. Abantu bewa se makaga abwe paka sawa tano. Echi ala. Awa kozi baga vume sina bala wako. Awa singa beyanga wafuye divo ba. Public holiday bajifunye. Singa balu sawa na kuwa mandi. Uwa mandi wa Tuesday. Ate mnimu ni okucho wole dembe li okusinza. Awa seven sinja basinza wa mukaga.
1: Katumalo ulidono. Hello.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mwema ni kuwele za Gwanga.
1: Amina sebo.
2: Nde muzikuru wa chilo kabogo za Dawuda sebo.
1: We wow.
2: Nsinzi de bandarugo nasa na municipality.
1: We vale kutuliriza.
2: Omukulu yu mwema sise vale kuja kutema ate mansonga.
1: We wow sebo.
2: Ya kawe nasa na amazogani ntipalu mutukola bulungi nyo.
1: Amina sebo.
2: Era yali agenda okuba meya waffe Kato Adrian Mwanjaba agambye nti naye kwali awuliriza
1: weewaawo sebo
2: musajja ali busiku maawo musajja munakiwera naye nkiwene kateeka pala kikubira bulungi sebo weebalinyi walida Kato Adrian Mwanjaba ate obudde buno ajulidde eddala
1: omundabira
2: kale era njagala akomye okka okweyo kubanga pulogamu yakyukamu tugibadde kubudde ne pati enteekateeka yakyukamu
1: sebo
2: ate notutambula naye kubanga pato ye yaffe
1: weewaawo sebo
2: naye
1: byatambudde bitya ewammwe eyo okuyonja kwatambudde kutya
2: okuyonja tulina kutuka ka muganda wange ekyomodoleeta
1: sebo
2: nga wenakulanga waffe ku kitundu nga tulina enteekateeka nga bakuba akagoma akagoma bakaitanga namunjoluba
1: sebo
2: naye bino ebirinto birimu emigo birimu embuuku tetugenda kulongosa lwa mpaka nze nkubuulira ekisooka nkyogera mpezi kabukoza Dawuda tusasula omusolo
1: sebo
2: omusolo gwe tuwa nze buli gwe nkulu omugati tokola sukaali kyokuva sente zwa minisita ba honorable ba kansala naba balina okuyonja we tulina okubeera oba engudo zetukolerako kati bongamba okuyonja tonzijjayo mbooko tonzijjayo jambiya
1: bibe byakyeyagalire bibe byakyeyagalire
2: nyo byekyeyagalire ate nekira singa tubadde twabalonda mirembe amazo tosobola kulagira abantu ne bagaana ekibuga kyasibye kikalu ekyega tulina abantu babakubirizaamu nze nkubuulira mugana bino si byakusaaga naye singa twabalonda kituufu nga tubaloze twagala ne mupulagiza mwene tugaana sente mukyago nagamba kikati yenca kankolezeyo katono nga bakomezeyo yabonye sente mulina omusajja yabonaga nti musonde sente aleme genda kulima ndowooza ekigambo kulima kiri kusomedia ndowooza mukitegeera amazima musaawa busaawa omudakiika nga bali mu bukadde asatu mu buna ekyo kitegeeza ki senga batagee nabagamba nti kati enca genda kulima walayi twandirimye naye mwe nga mutulimye saabu yampaka nedda wacca wewe wangala omusobe
1: amina sebo oyo bwati bwagambye omuwulidde agambye nti ebintu singa baabireeta nga byakyeyagalire kyandibadde kirungi
3: waaleikum
1: salaam warahmatullahi wabarakatu
3: ono mwebe mumbakali wa nekasubi
1: wesebo mwami mwebe
3: owange ogenze nakoona ku point
1: esebo eriwa
3: point y'obuyonjo
1: esebo
3: agenze nagamba basasala mu buveera kyo kyenyini kyenakirabye waffe nekawoko
1: esebo
3: era nayogeddeko n'owakakiiko ne mubuuza owange ensonga egenate nangamba wali wewati babadde basala mu buveera babisuula muki
1: mumyala
3: mumyala mubitooka
1: ate nga abalongoosa temulina gloves yadde
3: tayambadde gloves obwana buli mu ngalo njereere ne bugamba embiri ebiraba wano babamye wano nga bugenda obuuza mulamwa ki kati okugenda mu maaso so nga kyeyamaani wange owe abamanyi buli muntu waayita ne waava kyeyamaani mulamwa gwa kyeyamaani keda kumaca mwami mwebere wakitolongosezawo okiwulira nempe ensonga naŋŋamba nkuwadde olunaku bwe luti longoose ewatu ninza si byabooko olaba obeera n'omwami ewaka n'omusomesa kigambo buyonjo nekimulema okukwata paka gyakulira
1: ngatakitegeeranga
3: omwana omuwala n'omugama mwana wange oli mwana muwala omuntu ava munda nga yeerongoosa paka kungulu omuntu atambulanga mukyafu owulira omwana nekimugnagaana omwana nakulanga muki singa aba yakwata eno mu bufumbo tebaalikumye bazadde kubanga bazadde bakola omulimu gwabo naye omwana nakola ki
1: nategeera
3: kati gwe omuntu omukulu gw'osanze yakula gwotandika otya omukuba nti ayoye gwomanyi otyambu obali yeyagaana okukwata
1: Nsonga ya kasasi. Mwewa kansala.
0: Government. Ati ya tadeo na kunyigiza ndawa na mkampala. Nge gamba nti omuntu ye na ajena na kakutia kakasasilo. Kala kasuka ya kabila mkirata. Wenye kusasua nusuru kumi. Katika una kungoro. Government weti jayi mtu kabilayo.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
4: Teka mwebalo kuweleza.
1: Alhamdulillah sebo, mwebalo kuweleza sebo.
4: Kwe andida progu ya mweyo.
1: Amina sebo.
4: Ono badinu makubo karamba mbutambara.
1: Oo, oh, likaramatende.
4: Karamatende, alhamdulillah.
1: E sebo.
4: Kwa kuli denga tu manyinti, isite kasi ya wano mtima wa mvini kati guwabu nye government guwaji kutu.
1: E sebo.
4: Kubanga kiri zova gana, anga tuwa msoro goku rongo sa june mpoza ya avulikamu. Na ya tino tuko kwa isanga nukonzi tonzise. Kukusira mtibade chidi yo.
1: Esebo.
4: Na?
1: Esebo, nkuli ya sebo.
4: Katiseka tu kiri zova tugane.
1: Esebo.
4: Ngo mtu wa sasude mpoza na sasua ni nyumba jasu ya pangi sasajisa suliro msoro.
1: Esebo.
4: Atenga imasa weno gano kusasile njini kumusasula. Ate sawa na itu ukanga zike njini kumala konzi yako sendo kujao kusasile atenga na kusasula da.
1: Umujewo.
4: Kakati umujewo atenga na sasule mpoze. Jena sasule mpoze ya hiyo kujao hivyo. Mbebe banga hivyo wali jewo. Tite kwa government ya njini njini ya nguiliza uka akati ugulivu ya mguzi. Kumanga yesoko kumye mguzi njezidi ya kumu solo. Ate sawe ndala tini nganti nisasule na no, kujao kujao kusasilo.
1: Esebo.
4: Yaliwa gechi kufucho na government yaliwa dene nkanya. Mwela ba mwela kaza tia gas, za chezi ya tuku hivu. Yaliwa jaka za zi vayu ni zi jaka zisho mbaka sasiru.
1: Esem.
4: Na agenda jina mkwala.
1: Ewa.
4: Elisani yuko na nganti, kuwa buli polise ina mwela kezo mpiti hivu. Nyeka sasi yona kati, kati nako yuwa ganti ya bandu mwono na kolasi. Nyinga nika sasi nini nini nini ayono na kolasi.
1: Ewa.
4: Mwela chani naku nene nyoku ganti ya bandu. Mwela kwa na senti hivu lukudutu wa lukumbi na lukumbi. Ate mwela kabudaki kanya mateka uka sasiru. Ate na uonona ni tudamu ni tusasula.
1: Wewa.
4: So seka kutuza ni kabumendi ya iba detu ya amba tulime kubona wana nyonga kuchetivu mana cheche tudamu.
1: Wewa wana kalamba banda vile.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Alaikum assalamu wa rahmatullah. Kansala Faizu. Ngofundi kila. Tubula hida chika zizi nusatu. Tuberenga tufundi kila programu yafi. Masimu manji na ya kade.
0: Kukunsonge bize tubadeko.
1: Ononga alikameme. Kamu kwa tufundi kila. Gwase mbiye sebu. Obanyabu.
5: Na Assalamu
1: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa barakatuh.
5: Abachala mtuleka temtu wafu mkisa basaji angaba itamu nyo.
1: Banange tukuba wade wachiki lide.
5: Kakati na e government yenu luguza. Zalika kujuka kujia uchi tongole cha state council.
1: Baje uchi tongole cha KCCA.
5: Zendo uza cheri koko kakodio kuchijia uku banga boba inakulachi. Kwa hivyo kachivari kwa jebuja chigenda vau. Mkulabu ukua ngezi yentesa ya angerehuma.
1: Barakallahu fi. Kansala Faizo, fundi kila tumalibu.
0: So, mpunzika kumiji tupa dira emia mwevi, ogusu okwe moto kenkade, government yewe loni. Banayini motoka. Enkade bazidize government. Uwete maskrapu, abavuzi babawe mwe mpya. Bavuge mpola mpola pake kwa nazimalayo.
1: Wewa.
0: Echoku vya ogusu embie yo, kilina hapu, baso meseba na Uganda. Badie ni motoka ezitwala kasasiro bazongere obungi ati na ifo yitwalibwa mu kasasiro bongere okubeeranga bagula ebiranye okumpi bateeka ki kasasiro kijja kuyambako okeneza endwadde ati n'abantu bajja kukola ki bajja ati abantu basobinza okubanga baagala kuba omuntu ajja mu kakabukasi kyatakola ki kyatayagala so maliriza n'okubiza abannayuganda somesa abaana sauda yeri izamike mutungo waluo ni Little Takwa Education Center ilimuchito wade Takwa Islamiki Education Center katiba jita Little Takwa au mchito so mkubi izaba zade sobese abana na maguru abidi edini nivyo kumusia nini asigade sivariga faizo chiviriga kuva nakawa
1: we wow kade katutuwala kanti ndigwa sinza kugaziwa kusinga kwa wano bwetutyo bwetutambu de mu program ya fe bwino kubwino mkwagaliza bionjagaliza nsubuga Ibrahim Muhammad gali wango tusinkane wali kusawa bili maulide gafe agocha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hotel Africana ye hotel yoke yomlembe mugwanga eri muchibuga wakati tuline bikosaba byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteke nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisengo mtekiwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobics steam bath ne massage para business center ya fe eri mu bulichimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangiba ku plot biri kunya Pearl Avenue Kusimu, Noti Nya Emunya, Sambu Musambu, Nsambu Mutano, Noti Noti, Mwenato Maniliza, Hotel Africana, ye hotel yaba na Uganda.
7: MTN Cola Tunes zikomye wo ne mikisa mingi ejoku wangula nyiga star emumu sanvo zero star 12 hash otekemwe dobozi ya Cola Tune lyo singo kwagala urufuno mukisa go kuwangula emu ku boda boda amakumi abiri uboga bane ku milioni ana mu biri ku momo nga tuli wamu Cola Tunes za fe tezile mesibwa MTN
8: tugira kunsunga za dini zoka Tuzukuwa kanyake ibiruozo. Tukuwa blasa. Kono kukusumesa. Nuyongiro kukenkuka. Ivifu kudiniyo.
9: Toba angomu siramu yenane wenyi gira mkufumu omutu yenna. Obe chintu chona. Abele wajite baba wangwazi.
10: Ngo kote so mkisa. Ogwabi no.
9: Siku usonga yonna. La tasubanna. Banna mkufuma sichavu utu. Ate sichavu siramu. Omobaka ya tugani la dala.
10: Okufuma.
9: Tavuma. Tavuma wa chitiwa.
10: Tavuma wa wansi.
9: Tavuma wa wansi.
10: Tavuma wa chisoro. Tavuma
9: chisoro. Tavuma mutu.
10: Mutu.
9: Wade chinyonyi.
10: Wade chinyonyi. Kati gwebofuma. Ani ya kuhuru.
8: Program Mimbali Special. Buriru mkaga. Sawe mu. Paka sedwe zoku macha.
7: Racho sasule chisukiride. Atengo sobulo utasasula chintu chona. Ngokoze sa momo apu impia. Sindika sente ediwa mtu yena. Kubwerele. Buli weekendi. Sasula bilu za masanyalaze. Namazi. Ezika wansi wengu mitano. Kubwerele. Chitufu dala. Savinge chisukiride. Mubangobu sukiride. Atemo manyaga sukiride. Mumikono jo. Downloadinga. Obogulewo. Momo apu impia lero. Tandiko kunyumirwa Zero Free Life. Ago. Kemanyi gamomo.
8: Ubusiramu deni yeta gukutegirebwa ukujikinenya wamuno kujikubirira gobuze imamu katitigire deni yo wiyongiro kujitigira tigire biyota sobura kumanya ibi biwatikire mubuchamu wamuno kufunena mubuwa mu program Buse Imam buli lunako okuva ku saa 11 kitundu za kaongezi paka ku saa wemu esowe guro okukusene ku Sunday saa 12 paka ku saa wemu zore guro program Buse Imam ikuleteddwa aba SH Family Hardware abasingibu wakiso kukubirikine ku headquarters se district opposite ne Masjid Nur.
11: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ine paru FM chikumu musamu katonye za muenda. Yukula liyomu ntu wawulijo. Program Buza Imam. Abdulhamidi Kizito Msenza andake manyaga angini mkada ufe Sheikh Hamza Badru Kaira. Gwenina yono no musomesa eri ku Smaya Girls School gwetulina ibanange tubebaza mwe bale kuweleza bibuzo abatindiga egendo ne mucha wano ne mubireta ababiteeka ku masimu embera yonna naje muitamu okola bange bibuzo bitutukako mbanange mwe bale nyo bachibange kigendera daladala mutufu cha kuiga dini yo okole byo Allah byakulagira okola nombaka kati chusa alo tujja kubanga tuganyuddwa abusimu mubutu kubiranga mutwe baza munange twawulide kino na kino na kino tuganyurwa nnyo na dalango okyusizamu kusinzira ku ekyo kye wakulirako ono tujja kubanga tufunye omulamwa gwa program eno kasabe mukadde wange abalamuseeko ate n'oluvannyuma tugende maaso n'ebibuzo byamu nam Sheikh.
12: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد توبز الله سبحانه وتعالى رفجمرو متندلزا وتونجرا كد ويكاتي نغا تونجرو كوكينكو كمويبيو ابي كواتغان الدين يفه mukubo linerio kubuza ebibuzo tsaba Allah bedenga atuyigiriza ebitugasa ata tugase ne byaba atuyigiriza atongera okumanya nokutegera nziza ko okubuza ku bazadde abali ku mukutu guno nokubara musako nokubanti mwe bali kulabira bayize kwanga sawa zino mwaba bayine waka baba sumbuwa naye mugumenkiriza atete mwela vila anti tamu eliku mbi kundamu kubaru norumu la rutono nyo wiksi sato kunya kadiso wawori nyama rooza anti waliye bitabu naamu
11: Tuyanza nyo tuyanza egea na daba kadiba fe mwe kusande mamayo naku nore sande simanyi ndoza naku urucha singa kwa abantu okono nilaku kubanga ndiko genda ku beach zo nazibanda zipasitude kantu babira mu bintu bingi nyonyonyo bategekera nyo weekend bino bono ne fa basinga nenga tena bategekera ebirungi nenga ababanji nyonyonyo mu weekend zino bazige bwa bazikozesa nyo
12: mulimo abaranga bo bategekera mu darasa abara kuwasizamu abarara ne bakora opposite bono na genda ku beach kulia sibe wakanga atadeko chi, chi home theater chizindaro ne chiwogani abane ibabo nate kama luyimba runokuruno runokuruno nagura madini sagonna kati aho nabo je bali abane bacyaragana na acharya kubarudo kulaba mumbere ifanana wetu naye yesime yakoje so bulunjo obuddebo
11: yes
12: oya yabaganyuddwa na yatagenda kwejuso yabukoze sezo bubi waruwe kitabo omuwandisi ya chitumbe linya alhayatu furas ntiwabura mubuno chance na kasera nga ageza ukulaganti ulidechi kajomara ngoli muramu osoro kubako biochusa mubura mubo kuno kudunyo bako akhira katikoze sabulonji chance yo katonda jacha kuwadoji koze sabulonji alhayatu furas chitawo chirunji naam
11: kituyanza nyo atuyanza ege kakati katugende buterebu kuchibuzo cha mukuru ono Badru Dini abuza nti kiramulwa kitya singa mba ngenda kusala akiika ne njiteekera mu mmere y'abasiraamu gye basiulukukirako ku muzikiti nfunamu empeera oba nyina okukola enkola endala esinga mu empeera kiramulwa kiti ekyo
12: naam ekisookera ddala akiika azabiha lilmaulud shukra lillahi taala akiika kyekisolo kyetusala olw'okuzaala omwana nga twebaza Allah subhanahu wataala neera wetumala okusala ekisolo ekyo akiika oba ogimaze kati nenyama esigaddewo abamanyi bagamba nti kirungi okuba nti ogigabanyamu gwenga asaza ekisolo n'olyako endala n'ogiwa abalala nga abaneighbors nga n'oyita abantu n'obawa ne balyako oba n'ogirya yonna tekirina buki
11: tekirina
12: buzibu ekikulu ekisolo okuba nti wakisaze awo etteeka lya akiika awo litambulira kati okuba nti ennyama agitadde mu mmere abasiraamu ne bagisibulukirako fahatha nurun ala nur ayongera funa birungi aba aliisiza asaza akiika ate n'aliisa tekirina buzibu amateeka agafuga akiika ge mateeka ga duhiya Allah yali agamba enyama ya duhiya agamba fakulu minha wa at'imu alqani'a wal mu'tar mulyeko mugabeko n'ebirabo muliiseko n'abeetaavu kati ogabanyamu emirundi esatu oba osobodde kyogenda okulyako kyogenda okugabira ku mikwano gyo wadde nagyo tegirina nnyo bwetaavu naye tahadu tahabu mugabagana obulabo mujja kwagalana n'okuliisa akaabaavu naam kati n'enyama tugigabanya wetutuba tusobodde
11: waliwoko abamu bambi abagenda omanyi waliwo kati amasomero ddala ag'abaana mu bisula eyo nga oluusi ebisomero lyabaana tebalina ate nga bagiinamu nnyo obwetaavu bwayo
12: abo boba ogiwa kubanga oluusi sadaka ezitowa ani gwogiwadde biseera ki byogiwadde kifo kimu ogiwadde kale ebyo byonna bigisitula neeba nga nzito kati abaana balwawo okulya ennyama abaana b'amasomero kati obawo akakyera ako akalimu ennyama eyo ndabira ddala ng'oba oteebedde ddala ewatuufu mu mbeera efaanana bw'etyo
11: tweyanza tweyanzeege mukadde waffe ngaakati ono agamba nti alina mukwano gwe naye yawasa omukyala bali bashuga mami bwakiise kumpi ng'agenda myaka eyo nkaaga n'abeera naye yawangaalamuko naye naye omukyala ono ndowooza engeri bashuga mami gye batera okubeerako ne kasente bambi n'akola bingi nnyo n'aweerera abaana ba mujja we ono n'amutandikirawo bizinesi kakati naye nga amahare agamba nti yamuwa Qur'an eya tafsiri mu luzungu yasaba kakati bwe yagimuwa naye nga bwobimanya ebyobufumbo byatabuka akati omusajja yalabiraawo nga akutte Qur'an ye ate gye yamuwa ngaamugamba nti oli mushiriku okudda ku bbeere lya nnyabo sirikuddira
12: ngani agamba nti alimuddira
11: ono omwami
12: omwami oba omukyala
11: omwami eyajje bashuga mami kakati olwo anoba omwami yeyanoba amugamba nti sirikuddira n'ayogera ekigambo kino ekyasinze okunakuwaza okudda ku bbeere lya nnyabo
12: nandeyo kinaya ani talaq
11: nti sirikuddira
12: efaananako nga dhiharu dhiharu ye musajja okwogera ekiyungo ku mukyala we n'akifaanaganya n'omuntu gw'atalina kuwasa namugamba nti okuva naleero ebbeere eryo liringa erya nnyabo kati abawarabu bakikozesanga nga bategeeza talaka nti twawukanye kubanga tosobola kubeera na maama wo kubanga omukyala oyo mufaananyiriza maama wo ate tosobola kubeera na maama wo kati bakikozesanga kinayatuna ani talaka naam mbalayo ekibuuzo
11: kakati kati ekibuuzo byabuuzaamu mu mbeera eyo abuuza nti kati eyeba talaka yatuuka
12: naam ekisookera ddala okuwasa shuga mami si kibi mu busiraamu kubanga kullu saqitin laqit buli kisuuliwa kirina akironda na ye orusi tetukubiriza abavubuka kuwasa mukazi atakyazaala kubanga lwaki nti ekigendererwa mu kuwasa kuzaala waliwo sahabi yajiwa nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah asabtu mraatan ya rasulallah nino mukyala gwe nfunye zata mansibin mukyala wa kitiibwa wa jamali nate mulungi afa atazawajuha muwase fa a'rada anhu nabi nabina tunureri homusajja fa adaha salasa nadamu emirundi esatu ekibuzo faqala tazawwaju alwadudu alwalul nabina anti muwase abawala abayina omukwano ate nga bazaala fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah ngenda kuyitiriza namu abantu yawm al-qiyamah karanti nabi yatamwa omuvubuka ono okuwasa oyo mukyala wadde yali wakitiibwa naye nga mugumba kubanga ekigendererwa ky'obufumbo okuzaala ate era obufumbo tebubeeramu ssanyu nga temuli mwana kyovala banga nera batuuse ne balemagana mu mbeera efaanana bwetyo naye wabanga musiimi okumuwasa fala haraji tekiina buki
13: buzibu
12: tekiina buzibu naam ekyokubiri Qur'an esobola okukola ng'amahale wadde ng'ekyajja mu hadithi kuba kumuyigiriza Qur'an sijimuwanga kopi osegedde nabi yamugamba nti zawajitukaha wa fi riwaya zawajinakaha wa fi riwaya mallakitukaha wa fi riwaya mallakinakaha bima maaka min alquran so nabi yafumbiza sahaba yalitaina mahari namugamba nti iltamis wala ukhatama min hadid nonya yo wadde mpeta ya chuma tujimwenga mahari sajja nagenda namugamba rasulullah ebuze nabinamu vako msajja yalinga nyize nabinamu ita namuga nti mu Qur'an inamu choma nyimo namuga nti hafidhtu surata kaita wa kait na kwate ne sura yange kulu wallahu inamu ne falaqi inamu ne kulu ya ayu kafirun nabinamu ga tahfadhuha an dhahri qalbik waziku atazili kumutima gowo soma kalabirwamu tirawa namuga azili kumutima nabinamuga nti zawajinaka mukufumbiza bima mahaka mil Qur'an omuyigirize ekyo kyoyina muki
13: mu Qur'an
12: kale so Qur'an esoro kulanga amahare mu mbeera yogiigiriza omukyala simu wabuwi kopi yaki
13: ya Qur'an
12: kopi yayo naam kale ekyokusatu nti mu busiraamu temulimu kunoba mu busiraamu temulimu kunoba nera nobo bikula ebitabo bya fiqi togenda sanga mu masala ga kunoba omukazi tanoba n'omusajja takola ki
13: tanoba
12: omusajja waba asaze osenguka mukyala nga bafunye obutakkaanya nabyo nti wala tahjuru illa fil bait omusengukira mu nyumba kangeze nova mu kisenge n'osula mu ddiro nesiga nti agamaka nagavako nagavako paka ibanetereza eyo nkola si ya busiraamu nira abaami abasinga babikola naye si ya busiraamu imma talaq wa imma alkhulu wa imma alfasx imma yawukana n'omukyala nga omuwadde talaka oba omukyala akweyambulule oba alfasx qaadi asazeemu obuki
13: obufumbo
12: naam kati omusajja ono wabanga yali alabye omukyala ono ntekyasobola kugenda naye mu maaso yandimuwadde talaka ate omukyala omala omuwatta talaq ainotula idda ya miezi esatu ngochari naye miezi esatu wajigwako khalas nimukorachi
13: nimwawukana
12: omusajja wabanga yawaddo mukyala talaka taina kya mujjako kintu chonna chonna Allah ga wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza wacho bimujjako toina munso nyinga buli mama zoko yambulira munne wasaide kati Allah ganti wa in aradtu mustibdala zawji aya jetandikira wa in aradtu mustibdala zawji makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a wabangu yagaddo kwa ukana no muchala wadde wamuwa qintara amwalan kathira wamuwa nomwe byapa nomwe motoka nomwa bichi byonanga wabimuwa fala ta'khudhu minhu shay'a wa mamu wa ukana toba akocho mujjako nechi
13: nechim
12: washaide Allah nabuza wa kaifa ta'khudhuna to ina munsonyi kutandika bimu jako wakati afudha baadhukum ila baadhi yomina kasira ke mwenye midwa wakati wamu na kwe yambula na unomo yambula kadiso msajja wabanga ya tado mchara ya mwade taraka tamu jako chintu chona neryo msajja muja okulani jia muanga mahali ya kozensuwi hoya afana gana kongo muntu asadase na alie bise afana kongo unabiamu ya mufana ganya imbua efurumize bisesemi na damu na
13: abina
12: wanga al-a'idu ila sadakatihi kalkalbu yaki thumma yaudu fi kaihi omuntu akuwe chintu na achikujako afana na konge imbua yaki esesemi harolfa ima neri ya bichi
13: bia esesemi
12: neri ya bia esesemi ochegende kati omuchara tamuja ako chintu adeche unyisa ate go musajja ataddo muchara gwa ino kumuwa muta ati talaq muta ati talaq kaba kasente obe chintu chokwata no wo muchara jabra li khawatiriha mumbera yoku muzza ebirozo no kumumenya omutima gwo mumenye oshagede wakati uyo muchara mukuru yali amanyi yefunide erivubuka goroza agina tandikira woku nonyo musajja omwa hari omuleka munnaku kati mumbera yoku kakanye nakweno Allah gamba famatti'uhunna 'ala al-musi qadruhu wa 'ala al-muqtir qadruhu mata'an bil ma'ruf oyinaka antu ko kwata yuno omwa wobango ino obusobozo oli mugagga omwe kigo ekijja mu bugagga bukangeze miliyoni nga 10 ngendo tandika obulamu ate obwa mwavu nero ofuna ekitono tono nga kakadde kam ngendo tandika obulamu ade yombera yako mucharo none wabanga badda kunyigido mumenye omutima atilisi kana kasente
13: funa watu
12: wakatunula ko bwati atani ko kutunula mashariki ne magharibi na nonya watandikira obulamu kali so yo muvubuka ine nso binyinji mubiye yakoze
13: okay
12: yetago ku mugaidinga
14: era kati akubeza omchala ndo zambi yamenyese nyo nabuza na gama ndi sheikh okubera nakiyombe kede cho kiramulwa kitia nagati kadoza antikati mbye nenyeza kambere u
12: naam itsokya dana cheyombe kede rabanga al isma ala al musamma urusi chintu neri nyali acho lirago uyu wacho na cheyombe kede wacheke dikira ganti sikirunje sikirunje kweyombekera okujjako nga embera yekuletedde okweyombekera na yenga sikirunje la rahbaniyata fil islam
13: okay
12: nabia gano obusoso doti mu busilamu obufaza no busista nabia chigana wachagide Allah ndi wa rahbaniyata ibtada'uha ma katabnaha alaihim obufaza no busista yo bida bajitandika wa bakristayo Allah gamba nti mu bitabo bya busaki bawandikako wachagide na ati ni wadde bakiteekawo fama ra'awha haqqa ri'ayatiha tibaso urakuma mateka gabu sister na bufaza tuvango sanga faza nga ina yabana hoshaged katiso mubusiya mtemuli murahbaniya temuli mubufaza na busista gamanze kambera osagara byabasajja nedda echo kubiri ntio na inzo kubo mubina yati Allah mulana amukutera mubuki
13: obwangu
12: obwangu kati anonye musajja omulala naye anonya akuze kuzemu kubanga bana bavubuka bafuka bayuza second kati ye abakunonya musente nefuna asembede ku myaka jo muwangale mufe
13: okay
12: akuyambi kubanga kati obya mu nyumba weka oyinza okulwala ekiro
13: nejo bubulwadde
12: ebyo byonna second omukyala buli walwa oba n'omusajja aine ebirwadde byalwala kati hivyo na vyona vitunulira nora wanga sichi runji nonya basajja jebali neno nya kwa ina kumagezi ya kuze miaka naam
14: okay chibuzo chiyala okay ndoza chizemwe mweli kwa wada hapo zanti yata deonti na A ni B kano kakulu nyonti ya duka nekulani yange yewela iye chizemwe mweli
12: ajikomyeo agoma harego ya agakomyeo ya bie twanti yakubiye ko amaharego ayino jikomyao
14: siye
12: already ya chiwayo okay
14: khalas
12: okay
14: Ngati sere singa omuntu abadde nga omukyalo omuwadde amahale kati naye nga kulano gimuwadde naye oluvannyuma noba nga togenze naye mu mbeera waliyinza okubeerawo ebiremesa nga alina abnormalities either ziri kugwa omwami nga wali tomanyi otandikiddeku oyo okukakana nga embeera eganye
12: nga tewegasse naye
14: saidi kiyinza okuba ku saidi y'omukyala oba ey'omwami kakati oyo aga amahale go gaba gatya
12: na Quran eno giraba erimu buli ansa yaki kyonna kyononya
14: alhamdulillah
12: jasiro akuba nti abantu tetugisoma oba abantu webagisoma tebakola ki
14: tebatadabbara
12: oba nakwagala kumanya ki makulu gayo naye Allah subhanahu wa ta'ala abuli kimu yakiteekamu
14: naye kutadabbara
12: so tafsila likufumintiriza kwa kati osanga oli nga ne Kurani y'Oluganda tajina kyokka si mu Arabu amanyi bulungi osoma Oluganda amanyi osoma Oluzungu naye byonna tabiina jasi awangala sabahlala naam Allah agamba la junaha alaikum temuina musango gonna gwe muba mukoze intalaqtum nisa singa muta abakyala ne mwawukana nabo ma lam tamassuhunna abakyala abo nga temukoze ki
14: tembadde nabo
12: au tafridu lahunna farida nga obanga temunnaba kubasalira mahali ge mugenda bawa wamatti'uhunna 'ala al-musa nayo mchara bwatyo moyo akasimo qadaruhu wa 'ala al-muqtir qadaruhu mata'an bil ma'ruf 'ala al-musa ayno busobozi awe yoksinza ku busobozi bwe na tayina awe yoksinza ku butayinawe haqqan 'ala al-muhsinin ayo haqqiri ku bantu abagalo kulongosa wa in talaqtumuhunna nayate singa mwaukana nabo min qabli an tamassuhunna ngatemunda bakwegatta nabo kawasizo muwala muva Masaka kwachegede muwa mtu okempiji ha gendo kulaba gudde dalu tocha sora genda naye maso bane baba wucho ndechi ekirete okubantu cha nenge already bamazo bawa wa qad faradtum lahunna farida umazino bawa mahalenti sente bweziti fanisfu ma faradtum kati yao akudizayo hafu wafu abakadde bajita wafu obo muwadde kakadde akuwake emitwalo
14: 50
12: illa ayafuna au yafu alladhi biyadihi uqdatun nikah oba gomsajjo inzo kireka noga mulekera wachegede wa anta afu aqrab litaqwa Allah gani ate okuchimulekera chekisembe dokuti Allah tomujjako kubanga rede se nete ya garide mbele zebu zingate mcha asura genda maso zimurekele se chiveko katezo aya zili mu Qur'an
14: okay kubanga waluwele mbele nzo kutukanga katika nisipa ucho okumuchala singa chibade katika muami kubanga waluwe kumutu omu bambi ya genda nasitobu situz yani mulambulu nyi kataina buzivu nasitobu situz chumati omugongole gwe kaka nitagenda kuddamu kuba na mukyalo oyo kati yao yo mukyalo yakola ati azze muwadde mwakava temunaba na kugenda nayo situdde bote ekyuma okufunya obuzibu oba mufunya accident mukubo nobiranga togenda kuddamu kuba naye
12: naamu eyo nsonga ebaletera okwawukana kubanga ekigendererwa ky'obufumbo kiba tekikyaliwo okyegedde kati esobola ofuuka ensonga omukyala n'akweyambulula oba gwe n'omugamba sijja kukufuka kizibu gyoli wanyinza okuba muwala muto nga neera ne waona amubeeze waka agenda maliza ayenze kuba boda okyegedde nemwawukana we mutyo
14: tuyanze ebintu ebyo nno abatuliza abalungi ebibeerayo eyo lwakuba oluusi temubi manya kakati ekibuzo kyonna ekisemba yabuuza ki kyenfuna mu kusabira abantu abalala kitalaze kubasabira birungi oba kubasabira bibi kubanakyo
12: kyekyi alabika ategeeza birungi
14: okay
12: naam ebimu kubirunje ebirimu nabi yabiraga mu hadisi hadisi ya Abu Darda eri musunani ya Abi Daud yaga ndi mami na abdi muslim yad'u li akhihi bi dhahri ghaibin tadi yo muddu muslim asabira muganda we omuslim ekirunji chonna naye nga ligwa asabira tamanyi angeze yo muswalaza angeze nsala nga nkusabira aji musenze nenga tomanyira sikigamba nga illa qalatil malaika okujja ko ba malaika bagamba walaka bi misli saba tu saba Allah akuweche nyini cho sabide muganda wo nera abantu kulembera abalongofu bo bayitirizanga nyo sabira abantu abara kobanga bachimanya nti Yoshua diru kuliko okuminisa kwa ba malaika obudde wo malango sabe moto kagufuna yogo gisabira Allah soka jiwago just say your simple logic na kusala chikuo duwe ya nukure mamu haya Allah gundi yoyo mwe ne kumbe guwa biyagana wa malaika aga walaka bimithili nawe Allah kuwecho
13: okay.
12: Na mkati okuminisa kwa malaika tekudi wamu kubanga tiba ina musango guna
13: na ono ye kato kasim sinzi debu jiri bukasa aga abuza nti amasana mga na agali kukaba bagati kawa
12: amasana mga agali kukaba ga menyewa kul jaa alhaq wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa ga menyewa kubanga gali wagabumbi gaji wako nga wagasuranga gametuka wagali amabaji bagati matima na nile yoye nkura yenjini jetukura kumasanamu. Nile Shekhe Senja rogo mulimu ya kwa samanya, alhamdulillah. Obobobobulimu mwanyi bichebio. Huku uyu wako mafutango, suma bismillango yocha. Kwanga ruachi, tuja wa shiriki na wufu wayo. Wala yu abada illa Allah. Walime kuwa kuchisinzi wa mwiso kuja kwa Allah. Kati wazi sama dhahiru shiriki. Ebintu ebiraga shiriki bijibwawo n'obuufu bwabyo abantu baleme bira babajjukize shiriki
13: okay. Kakati yote shekhe kati ku nsonga yeyo kati ngeri wali eri waffe mpijawo wakibuka omumbali waliwo omutigwawo kakabiri ako kumpi bakasinzizamu nnyo ya sikusinza babikolera munyo shiriki nsobola okugenda n'entemu omuti okwo ngaate bagambye nti okwogutema ogenda mba seetaddemu kuzikirira
12: ate kuzikirira ki gwetoka kasante ebyo tebikosa osegedde gwetoba Ibrahimu alaihi salaam yabibuuza malakum la tantiqun wasitemunziramu nakwata embazzi n'atandika fajaalahum juzazan nabitematema byonna byonna kati jesi batuteka mutima okubitya innama zalikum shaitanu yukhawifu awliyaa Allah agamba nti shaitani batisa mikwano jayo fala takhafuhum temubitya wakhafuni mutyenze in kuntum mu'minin obanga muli bakkiriza bannamaddala kali muchanga seka senjara ayo chebibbo byabalongo byali bimocheza bachegende kati abantu jesi babitutisa butisa miti emeke jechika obabu busozi bumeko bwebika abayi abachaina obwe bakubiye kubyene gureda zawe ngate bafanga ochegede
13: bado roza tinabo barugo bashoka kubirugo
12: nedase bojase abantu bibogera naye tabina buzibu sheikh nera gwe singa police tuwe chiwandi kona tuwa tubikumako moyo jakura abateri chituseo
13: Na nze mbadde mendije mukaddo wange Sheikh Senjala nti ayocha bino bibamuletedde niyo kugenda kubanga mbutambale yo nayo jegaliga sibusemangi tandikeze mbutambale
12: mbulaga obuzibu obukirimu kuti kugenda n'obirumbagana n'obyocha mu mbeere eyo osegedde nti kati wano omu Uganda basobola okusiba engeri gye waliwo nti eddembe ly'okusinza naye singa bananyini byo bagamujje mutuyambe fetu bayamba
13: okay.
12: Chobanga yagamba aligawesa nti mfunie ebaluwa ya polisi nzije kusabori yero lye nyini Gwempa barua ya polisi.
13: Jintu kiriza.
12: Kala sinzi jendi kumenyele. Harigawe sana ati. Kwa ya chima nyanti ya musaja agenda dimenye. Wachekende. Nila temugenda famu jindirio nari mkube. Wachekende. Masawa mekaga kutomu lilonga rubale itaguta. Atagatasa.
13: Lava anji.
12: Kati rubale abala zewa. Iwa wanabila kumulionga duka. Almuhimu nti eyonzi kiliza baji tuteka mune watu tisa. Nenga tebi inache vikosa sheikh. Ibrahimu ya bite matema. Bano yabaja ne wabuza manfaala. Hatha bi ali hati. Nani akoze chino? Kala bal faalahu kabiru hum hatha. Naga hati katimubu uzachi. Buyo wakatunda. Mubu uzono mkuru wabu. Mbulide.
13: Asiga deu.
12: Nacha gede. Inkahnu ya ntikun. Mwabuze wa wasoro kogira. Nenga achimanya alimubache lenye. Kati wasoro akulache.
13: Kogira.
12: Kogira. Katiji minje mitije chikaji. Watemie temie. Usozi wa antuwe bati abo. Vida vida. Niba isawo lugudo. Nenga teri na chivayo wadi. Okay. Kati ya usiku wete kamu kuzikiriza. Kuhimiliza utawahidi. Watu wasinze Allah. Kwa chagi ni fala atakhafuhum wa khafuna. Allah katemu vitia. Mbamutienze. Wabaya tawakala ala Allahi fahuwa hasbuhu. Kasa wesigamira Allah kumarina. Naam.
13: Okay. Tuhanza nyote. Walwa ahiriji wa sumeze. Chaji tegedewa.
12: Erwa.
13: Kuli jala. Jaa
12: alhaq. Hamazi magaze wa zaha kalbatil. Haulimba nebusanyi ziwao. Kati ayeyo. Abana tarikhi waga nabiji. Yasuma nganga amenya masana muga kaba. Gali bisatu nkaga. Nga waga sindi kano mugu. Nga waga guwa. Jaa alhaq wa zaha kalbatil. Inna albatila kana zahuka. Kati bino bisinzibwa mu bucyamo tuba yabita batil jaa alhaq dhalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi albatil Allah yasinzibwa wa mazima bi basinze biraba bisinza mu bucyamo kati amazima gaze bino tebe inasinzibwa byonna nabijjako
13: okay
12: na oroza ndo yaliko masana mugoka oru hadith eri musayihaini ne munda bali bataddemo kifananyi kya Maryam ne kifananyi kya Nabi Ibrahim Moka
13: munja
12: eh byalimu yonna nabijjamu nabitematema barimu ekifaananyi kya Ibrahim n'ekifaananyi kya Maryam nga Ibrahim masoge bamutaddewo emizannyo gine jazzaala na muri hadithi musayihaini
13: okay kitigeza nti baba dabantu nga basomoza n'okuwaayira nga balina bye bagendera mu maaso eyo okay kituufu abuuza nti ndowooza yaliko mu ddarasa ne baba wasomesa nti kituufu omuzadde okusabira omwana we nti ekyo kimuteeka mu bantu abatagenda kubalibwa ku lunaku lw'enkomerero
12: esookera ddala da'watul walid la yurad Edua yo muzadde teddizibwayo. Salasu da'awat mustajab. Edua satu za nukurwa. Wa da'awatu lwalidu liwaladi. Edua yo muzadde jasabiru mwanawe. Kati yo muzadde wasabiru mwanawe Allah ya nukura. Na isi manyo obujuli ziburaganti wa musabira. Tagina kubali wa yomu al-qiyama. Okujako singo muzadde ayiti lizo sabira mwanawe. Nti ayi Allah msa mwana ango muteke. Watagenda balibu. Ochagende nayo kusaba obusabi ekyo si kirina ko obujulizi nti kimuteekamu abatagenda balibwa abantu abatagenda balibwa arabi yawogera mu haditha Ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba wayadukhulu aljannata min haula 70,000 wamitwalo musawu bighairi hisab ngate babaliddwa yali abamiyaga humu alladhina la yastariqun ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون هم الذين لا يسترقون أي بمعنى لا يطلبون الرقية من غيرهم تسجكوا عند كعبة أها سينجا
13: شغلو
12: شغلو كعبة وروا يفدي من التشاؤم كتبوا تبي تبي رجوزا ولا يكتوون تبي جانج بيساموليرو تبي يوتشانجو شو الكي ye muntu abantu bedda bayine zijanjabe eyo ngo muntu wa agenda mu lutalo ne bamufumita okumujja mu kye bamufumisa kye bamuyingiza mu ruwajinga ngo rwegali kati mulimu okukola ki iza u bani adam mulimu okunakuwaza n'okukosa omwana adamu mulumya kati nabbi yali akitamwa wa ala rabbihim yatawakkalun besigamira Allah kati byebyo bitendo nabyo byalaga abantu abagenda okuyingira ejjana bighayri hisab wala azab nga tebabaliddwa wadde okubonerezebwa faqama ukasha ukama ukasha naimiyaga ya rasulallah ud'u Allah ayaj'alani minhum saba Allah anteke mu waqala anta minhum nabilamga olimu abo faqala rajulun akhar ya rasulallah ud'u Allah an akuna ma'a minhum sabila Allah mbere mu waqala sabaka kabi

0: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
1: Lava nunu tuulide. Agambye, njuwacho nsikiliza nesulitiza Pal FM. Watayu.
2: Chikumi mumsa mfatonyeze mwenda.
3: Pal FM.
4: Akadimikale diyo yowe kagwela yo.
5: Naam, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wabadi, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chukumu sambu katanyiza mida Pal FM kwetuli. Natengu kwa niliza nye mprogramu obufumbo. Webali nyo kubango chake na maso ngo chatuliza. Unakubelewa Sunday. Tuwa tukuse wanewana fabata sinimu junior school wali nsanji manja. Wakubilizo kena tupotuwa lewe mwanao. Umulimu kwa wako watakuwa kusumisa dini. Atene evyensi. Nga wasumisa kumotindo go wa gurudala. Kubanga na wasumisa watendeke. Atenga wasumisa. Baba sumisa. Bagamanti abana kuva ku na kushina kisoko kwa kushina kwa msambu webali nyo muziki tuweguli muruka stambu za abana bazibera nazo songa tena ebisulo yawe byabo ebiwo omwana dembe kubanga bili self contained omwana abera ngatava mu nyumba nabikolerawo kale tubaniliza nyo na team program fumbo mutudamu kubira etoshi mu makaza fame mayumba gafaga marunji getu tunulamu getuberamu nebi bigasomo zao wane bigawe sanyu tuwe waza ukubanti mbira chitundu kuunteka tekeno nze kalunji haya msafa hawa inewe mtusa kebirunji na dala hawa waide na wafumbidua mikolo jibade minji yankani dao nukulwa ilo jo nukulwa jo na wade kwa umuchinoni mkana ange saidi shagambidua inga afumbiza mwana mwala mwana mwala ya ni bushira bushira ndoza wamu ne mkuru katongole Ramadhani nga yefundiwa mwala kali ya mtu bechi noni neseke ate mnabagade nyo mwebali nyo kumante ate mwcha ina kukola dalari nkade solidarity najilabi nga ya manye nyo na dala familia ya Haji Musisi nabuna abaka simba wali saidi yao umulimu kwebali wali lutu wade mkabiji atugaba mwala wafe hawa wabande jirubu masijami wa Hadabi rao, saidize wange, na yetu mkabiru waliru. Na haba labanja bafumbidwa, mwituwa kutuwa tuwa yuza yuza, vimutu seko, ya pei itala, welcome aboard. Hawa shalimu hane mwuni, nuza mafuwa shalimu hane mwuni. Shalimu hane mwuni mafu, mafu. Pozi kutoka agati ya kuita na hawe. Obae, Dekrocha asibabasa. Na ye, kare. Mwena mafunye bilu nje, alhamdulillahi, rabbil alamin. Tawala kwa zamata wakina maso ya kuliza programu eno. Mwebali nyo, mwebali idala. Biotusumisa nebivamu ulu nje, alhamdulillahi. Biotusumisa nebikunyigiriza. Tuga amanti uli yao. Tewali dagala. Binyigiriza era gwe ky'omanya gwe wera mulago tewali ddagala ba miranga baagala naye era omuntu kati mpuliramu bulungi nataka na kawiki na kankoze bulungi
6: gwe bawulyanga bikunyirikiriza kubera ebintu okubiwuliza kuli mu ngalo zo n'okubigaana kuli mu ngalo zo omuntu yenna ateekako na uliriza ababi agara
5: gwe wadde mpozi nitalo zera bide oli ajitekako ono na ajijako karuwala wabuliza ababi agara ulide
6: na hivi ya guawo
5: wa
6: vichalivu
5: seka yusufu
6: zenda mangeli ya guawo
5: bia guawo di
6: na mangeli ya guawo na mgena maso
5: kale bibi amigiriza alhamdulillah abaina bibayizemu kale twali mpiso etaluma naye byenda tukienda mu tugendira mu fe kuyiga kujukanya umanyi buli ruo dingane ekintu
6: adingana amawulu
5: agajjamu omukuto
6: agajjamu omukuto
5: kakati banji abatuletera embuzi tuzirya
6: nze nga negata kwekyo sinafu nze sinafuna mtu wangaba, tuli msajja mubi. Aha, mfuna mebaza, sifuna bavuma. Kwe simu yange, bajima njira ulichimna. Sifuna angaya mvuma, mbaba njerega, mbaba ndaba bebaza. Ile nakati tuwa de noyo, no kozi yaanyo.
3: Waswa.
6: Waswa wali ku reception.
3: Mm.
6: Ni wajua msajja, msaza umtisarafu murunji.
3: Mm.
6: Mamu ita Muhammad Ibrahim Bira.
3: Iyo nukwe samza nga
6: furuma. Nga furuma ya wadale sivirango.
3: Mm.
6: Naga, nga mfunyo omukisa.
3: Atuku waji.
6: Zoyo.
3: Mm.
6: Ono gubaita sekani.
3: Mm.
6: Ntiyo yeseka mutimba. Ala, nga mfunyo omukisa.
3: Aha.
6: Ewe ga ndimurunji kuulira na isi ndimurunji kuulira. Aure.
3: Mm.
6: Nagari wallahi amu mfunyo omukisa. Na tugaza okwogera nga ate we waffe.
3: Eh.
6: We waffe lwa Masaka. Muzukuru wa Haji Kaga.
3: Mm.
6: Ya wali waffe lwa Masaka.
3: Yes.
6: Ewe ga kati olaba twaula byalo na yinsulo tunywa kuzimu. Akati nze kulwangi.
3: Mm.
6: Sinafuna yonze mbebaza bwebaza.
3: Alhamdulillah.
6: Kwera nga program bajiuliriza alhamdulillah rabbil alamin.
3: Mm.
6: Kubanga waliwo kubera nga jamani program nga wuyugira. Na wala kama msajo yata ba mujeko. Ne kati bobera bano bahakimwe masulita.
3: Mm.
6: Mula rara kubanga alibu senyi. Mula rara kubanga aliru dawa.
3: Yeah.
6: Bajuma kasuri na badendi yao nga na
3: yazi. Awebo dondo.
6: Anze kumuzikita gani. Muna zize kukula wako. Na ye mbade siku manyi. Na ye boimu soko gira nepulire dobo zi.
3: Nenga mati yoyo.
6: Yoyo. Hati yao bebama lukuja. Na haba lala. Mu nabiso salaba ya gaba. Nti mungu okulu ngamiza. Omuntu omu bwati
3: wahida
6: wahida nga gwoyo gedde ebigambo n'alungama okimanyi obeeranga omuntu eyasula nga akuuma ensalo mu jihadi empeera z'ofuna zifaananako ng'omuntu eyakuuma guni ensalo mu jihadi era neyabeera mujahidi
3: Amujahidi.
6: Ye nyini kati nzingamba.
3: We wow.
6: Tetuviri demu au to.
3: Temuviri demu au. Alhamdulillah la kulli hali.
6: Amen.
3: Wiki mpamvu shengalitao.
6: Wiki mpamvu ateba demu ebintu
3: vinji. Demu ebintu vinji.
6: Wiki eno.
3: Neka
6: mbuze kubatuliza.
3: Mbuze katani yao.
6: Habatuliza mwenda, balungi. Pale FM radio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Alaikum assalamu
6: wa barakatuhu. Kwa sinu munangu kude wabu genzi ni tawayanyo.
3: Mm.
6: Na ya wafinyebi rungi tukandi alhamdulillah. Wafinyebi zibu. Tukambenti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Sheikh Abu Sheikh Bakari. Umar. Ali Gomba. Vako ugera na ye. Ali kanoni ya suze kanoni ya furumie.
3: Ya furumie.
6: Ya furumia mwezi mulamba,
3: uh-huh.
6: Ya gufumi de gomba.
3: Hey.
6: Kanoni, agende kifampa,
3: uh-huh.
6: Akomiwe kabula soke,
3: uh-huh.
6: Uli asemu,
3: uh-huh.
6: Katiari okave ya atasibide ikaba sanda. Zanku videnga waline Sheikh Badi Rukayongo.
3: Uh-huh.
6: Hey. Tuli mchitundu cho.
3: Mm.
6: Namaka ya mwini mchitundu cha. Koza habubo nabono manji, abasilamu be gomba kanoni ya uruda wa. Batono nyo mesirina ako Uganda. Kumajajange ya tuwala yo usilamu.
3: Mm.
6: Uulida. Nakati batono nyo mesirina ako Uganda. Namuka be, alhamdulillah. Mm. Nangati kalunji mwangambiri. Sebo mbitu usiza biongani.
3: Sebo tuku wakaliza jaura.
6: Kuruji.
3: Kuruju.
6: Iye, kuruju.
3: Kati wamala tuka ya wabageze mjaura.
6: Kati ademu jaura. Iye,
3: ademu jaura. Iye, kuzo kusaba antu.
6: Bade ala mustawa.
3: Ala mustawa. Alhamdulillah.
6: Kati chunga chwede.
3: Hmm.
6: Okufaku wa mukama.
3: Mungu ya mjurute.
6: Mungu ya mjurute. Tusasiraba, ngafika na program. Tusasiraba antu vetoro.
3: Ya.
6: Rukufuni ruwako mkwenye.
3: Asenga wali ya bantu wafe.
6: Banji.
3: Banji.
6: Banji ya bantu wafe.
3: Mm.
6: Neba na ituwa sasira. Urumu kama. Yafude. Kwa zi abaganda bagamba bata yaserede.
3: Mm. Kwa nilisima yu
6: hamtoro. Abaganda bagamba yaserede.
3: Mm. Hile abafude.
6: Ati nebe etonda.
3: Mm. Tikusinze.
6: Tuwa kumye bubi.
3: Ezo tabiri zonna tezisiza tawhidi.
6: Natakali. Kakati cho. Kikawo.
3: Na ye chinyumide nga kitu chibako. Manyi ebyafayo bino. Birungi. Era waliwo yantumye twamala program eyaggwa. Twabuze ekibuuzo.
6: Ku mukyafu.
3: Mukyafu naye kyongera kigendako. Naye mbadde ku kino eky'omukama. Tebyafaayo. Kiyinza okunewunyisa ku byafaayo okumanya bizibu nnyo. Kwe kuba nti yawandiikiddwako ebyafaayo nti yasinza okuwanga okuba ku bwa bukama ebbanga eddene.
6: Emyaka 34.
3: Ee.
6: Awangadde nnyo naye bakabaka tebawangaala.
3: Bawangaala naye yo omusajja waleese ebyafaayo. Waliwo eyakufugako era naye ngagendako mwana muto n'afuako emyaka nga 8 awo. Bazze n'ekitaawe tiyagiweza. Kitawe wono.
6: Wono. Lukira basaizi oli
3: yafa. Oli, lukidi.
6: Owokusatu.
3: Owokusatu. Teyaziwe, teyajiwe zono, jawezi za satu mwena. Mwachitegele. Kalo basatu mwe biti something. Baba yagenda honga mwana muto. Kakati, neyebe wale sebi afayo. Nti, no kuveda. Walone majaja baba afugako emiezo mukaga. Nebafa.
6: Nelanga bonna bafa saratwani.
3: Waluwe, if you have ever seen Yagamba, Walla, a mobile capacity to get Wagon to Grubber.
6: Yamuiru.
3: Agagachatun Yama, no cruise or wider. What way at
6: Gachara Jana?
3: Yavasala come a very goldy, and Nukuzara Mana Mulens at the Wakawaka. Zavagan would be a much Jakuzari, but Jakufa Tayon say.
6: Naye ate nnyina kinnayizimu okusinziira ku bimba ddeni kya ndaba hadisi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba buli muntu yenna atunuulire wa wagenda okuzaala abaana bwe bubeera nga obulwadde obwo buyinza okubeera nga bulwadde wiraathi nga mubuyita butya buluzungu obuli wiraathi omuntu nga azze obulwadde butambulira mu musaayi olaba nti omubaka tuli mubaka olaba nti omubaka yakubiriza nnyo abantu kakati ate n'okujja kuno okw'ebyuma kuno okupya
3: bino ebyonna science Muhammad sallallahu alaihi wasallam
6: yabiranga
3: omuntu ogenda okuwasa
6: wetegereze kati nekibeeranga mukwetegereza kuno kati kwayanguwa
3: ngu yakusemeza kuno
6: nti omuntu genda okukebere sickle cells mweziri mulimu asima mulimu ensimbu mulimu omusaayi gufaanagana tunazaala namagoye ebyo byonna byonna naye abavubuka b'ennaku zino mupapa
3: ani atunuulira boodi
6: olw'okwagala ebika n'okwagala sente naye tukireese situli nti naye buli kintu kibeerengamu ebyokuyiga nti obulwadde bwe bubeera nga butambula wiraathi kati saawa eno ate okigwamu okyagadde kubanze ndaba abavubuka ab'omulembe abali mithaali bajja nnyo embulaga awo ne bajja mu ofiisi awo nebagamba seeka tubadde twagala kufumbiriganwa naye twagala kwekebera ne mbakwasa Dr. Hakimu Sendagiro w'omusaayi genda oguteekulule kale ne babaako akasente ke bafulumyako ak'okulaba omusaayi naye n'ogenda ng'oli ku muzuuli awulira kubanga obulwadde abasawo bagamba obulwadde obusinga okwo hatta ne kansa saratwani eyo gw'olaba ebiseera ebisinga atambulira nnyo mu musaayi endwadde ezisinga zitambulira mu musaayi sigamba ni musaayi guno gwe bakuggyako wabula tutegeeza wiraathi basikira nsikire ensimbu sickle cells ebyo byonna asima okebikwata naye ebisinga obungi percentage esinga obungi etambulirako ne mu musaayi esukaali ebyo byonna pressure endwadde ezo z'olaba mungu yakola omusaayi addamu dasas guli thika gwegama guzitowa nnyo owulira omusaayi gu oba ngugambe gutya gulondoola gwebogenda mu bufamire nga batamivu owulira labudda buzala obutamivu tutawanya abantu waliwo omwana mutabani waffe tumuzala Hasani Nsubuga tumuzala Sheikh Hasani Nsubuga je yasoma khutuba waffe Mbulago naye yalimu ebyokuyiga yali okusonyiwagana naye bwe yali asomesa yagamba nti oyinza okunenya abaana n'obanyiigira nnyo naye ng'ensobi yiyo
3: otya
6: nga ggwe wali owasa teweetegereza gy'owasa kati abaana ne bajja ne bafuweeta omubisi
3: okufuweeta
6: naye ng'omubisi gutambulira mu musaayi kati gwe nodda kubaana abaana bebatamiira naye ng'ensobi yaliyo gw'ozadde
3: gwe wakomboza
6: nodda kubaana kwegamba abaana oyinza obubanenya naye ng'okunenya kulina kudda gy'olishe kalungi wali owasa kiki kye wakola mu kutegekera abaana bano kubanga soko tebirize omwana abadde mu lubuto lwa nnyina emyezi mwenda ng'olowooza alina kutwala bitundu bimeka
3: kwoli
6: bafaanana nnyo gwe eddiini yo n'obusalafu bwobwo oba n'obubidiabu baleme kufaanana maama waabwe hashaahu tekisoboka omwana afaanana nnyo nnyina ebukojja wasika kinene nnyo kyovala mbaka yagamba buli muntu yeetegereze wawaagenda okusiga ensigo ey'okuzaala kwe kuba ebukojja watwala ebigundi bingi nnyo watwala ebitundu bingi nnyo owulira waliwo emisaayi nga giyinza okusikako ebitundu kyenda gwe n'obulwamu n'akanaakaliwe kati omwana kyakutwalako nga byonna byakola bya bukojja naye ekyo kibaddemu ekyokugira nti bw'ogamba nti oli yafa kino nono naafa kino nono naafa kino tetuwakanya naye tuli ku asbaabu ensonga ezireetago naye tusaasire abantu abo ensonga endala twabadde mu kuyola bisaani
3: mala okumalira ekiri tebagamyiza okyerabira twabawona ku lwokuli naŋŋamba nti olina okubira essimu naŋŋa seeka mutimba omugambe nti munnabyafaayo naagamba gwojja okumanya simanyi taleehe naagamba nti nabbi
6: sallallahu alayhi wasallama
3: yamalako mu lusirike ennaku 39 nga bamutabudde aya yamala kukka
6: kati ekitegeeza
3: asaara bbuka ayubudiraka khaira
6: min kunna
3: nti abakyala bonna nabbi be yawasa baali bagaali ekozeeko
6: ila aisha
3: eyajja okugamba okubeera ngaatereza embeera azezza ono nanga egabisaka mu nabyafaayo Adija yakungula n'emyaka yamutainaaga nga nabbi akuze awezezza 5 abaddawo awo bona baali bakulu
6: abasauda
3: bali basinga n'ono bwe yali afudde naŋŋamba kakati kyebabadde mwogerako
6: mukazi omuyombi
3: osogere naye omukazi owomumwa olaba baguleka ku ono nabbi aye mala kumutaasa wama adira
6: akamanze kyenaliko gamba nti omukyafu ono omulaba omukyafu muyinza okutegeeragana
3: era oyagaa nti omukyafu nti opima oga nti naye zino nja kuzooza
6: nobuga naye
3: nenzigolola
6: n'obufutula n'embuliri geno naabe omukka gunye naye omuyombi ate nga allah wakusaasira byombi nga abirina nga mukyafu ate nga muyombi nobuga kati mpunya olabye empunya neyeekalizaawo sheekhi n'osula mukka ogwe akati naye nze ku lwange nganze
3: nzenga
6: yusufu aa kuba nange olwedde ndi muyombi ate nfune omuyombi ne kaze nyombe se kagale bada abasigadde bakoleki baba bakakane
3: bakakane
6: ne bono beera uno gamati gojja kubeera unga mukazo myombe tabere kana ye sheikh

0: Wallahi balina ekizibu Owolungereza bawasa Owolungereza bo balina ekintu ekitebayomba naye babafuga omuntu yasa Owolungereza bamufuga abo baroya abo balamuzi buli kimu kyonna kyonna ajja kuswala ne Sheikh Fawaso mu Luwarabu twasoma kayana Kayana nawe mpaka lutuwanga mpangu lelingani basi na yaba tu haba Olungereza omusanganga alimugu era bafabubi msele visinga bafabubi Sheikh
1: era
0: mafira muntevi
1: echo chogamba tufu ya gane tamanyi bantu wameka basura mu motoka
0: banji
1: na yunga mechini langa saka mtu wa mgambi wawai chogala kuru nukante manyaba vila kuru nukante gomanyi chivereno mufiru difiru vila yena okuru nukante sune no kanjimali yaga zuwela kusatu kangeleko
0: wala msaja kufira kukuni mama ze isha mwaga la kugala muziki ne yenga mwili ya njala awa kibaru
1: unaili ya gisami ya gisari dewano
0: uzika zusu na meka badali isha za karakata wageza kuansi tayaga la kufawu
1: nbamala unayegulu la gulu narani kukuni uirida
0: Bage ndo kumufuma.
1: Kudayeka.
0: Neshe karuni nga tuwa ugera
1: riyali. Hakikatan.
0: Hakika. Sika abantu wabaso mwurungereza wabafuganya. Abantu kubanga. Zesimanyi. Obo mwurungereza luno. Luigiriza nyo diplomasi. Kigambo kubera anga omutwa. Sika omusajja. Gweto manyi yomu gagomu. Nga mugaga dala. Nenga mpaka olwalero ya simu kabamu galira.
1: Ewa mkailia mmanyi.
0: Olungereza lumi mnyumba lutokota.
1: Tokota.
0: Wevi ntube vigena mkoti. Wevi koma ube vigena mkoti. Neka tinze Yusufu. Mwinzo kumzi galira. Mwinzo kumzi galira. Si afazani mwinzi galira. Ni mfune dala mu nyumba nezile no kusakati waguru ne kubenduru nga ya abantu bonda bakungane ne police giremo onze gulire ya usaje burungereza burakube burakube kundi araba bitabo atoma hi biology agaba definitely da biology ruga mfaiza atadai tu mono itaka ku kakati yembere eri ku bantu na yaba
1: abatuliriza betuka baba abaso mu luzungu tugatta mune bano buli muntu yenanga ali mu kifo ndi MP
0: ndi MP
1: ndi LC3
0: ni minister
1: ndi muzamuzi ndi chi
0: personal secretary
1: personal secretary
0: under secretary ni mayor
1: kakati wolo dambe mbozo lwaliro zake ndi bwebamala kama baba musilamu okuwasa omuchalu omulala ha wali kuchabwa kolumu
0: nga ali kusaidi ezo zetogedde
1: ko minister
0: meya mimo pi ha
1: kakati eno ono yali enenga bomanya oluzungu balandi friend eva mugamba nahaniko nabanga akigeza kokko eva mugwamu oyina mugamba oyagala obulamu Ekifo kya kyagala.
0: Baba kanganyo de
1: ko. Ekifo kya kyagala. Ndi kina bawulire.
0: Ngenda
1: kujogera.
0: Nawe
1: ajatire.
0: Kakati ogende yokola kinga bayogera na kama ati ali mukitsenge. Atayogera kama.
1: Kakati ola mufugira we yiji.
0: Bitano.
1: Bakala ba mparamenti.
0: Neka tinganze ayazina. Kati nebo ntwala mauli obu mala bisera kati ntwala mauli bagambe batia bagambe batia ndiya wasiza na ye kugambe nze kino maze kikola ko kunonyereza
1: yes,
0: abasajja bo ruzungu baba fuga shehe sanga makanga gali yao
1: aridi
0: na ye ngato mukazi bwa veno nali ukayiteka ko egodi enkaya na afuruma salamu alaikum wa alaikum salam na yo rudayo ruzungu na tutokota tombuli revyo tombuli revyo na yate no mungu aine bintu byagera nyina umuntu omunja kumukuga mja kumugira Allah yamujulula omchala mungu ya

0: namirembe rodi na yengu lae galo vuka pichipiche ajijeno ajise mbalwe ajise mbali ya wako chisanyi wansini nga basi simbio bibiji za sirikali mumakati na za zitemu ajine za wakulu nga hibu nukula mbwa nabachi echo na choko bafuzi si chitufu chiri si chuwa gira
1: kani kakati rumo ndagala kugamba echi ndu chirichimu ebintu bino bicheyongera kubanga government cheyayagala bibe
0: etia
1: cheyayagala ebintu bino bibe omanyi abawarabu baino olugero olugandi samin kalbak ya akuluk abaganda abaganda akabako yoridiki kakulachi kakuruma entega abawarabu baganda embwayo jigwe egundi mere samin kalbak ya akuluk Kachiraba, nchali TV ntu biyangi.
0: Tete, suli.
1: Sheikh Zaid. Ya asasawu. Ya
0: founder.
1: Founder wa United Arab Emirates. Yali musajja, nziyo muku basajja bazira bangi. Mbanjo gira musimu nebi afu ayo. Mubafuzi. Tanabawu. Ya gamba, mubigambo bi, bajaba bizako. Mzijambi goberera byagamba. Byagamba ti iza aratta antabnia. Bobo ya gadi okuzimba. Adawla.
0: Nsi.
1: Kwa biyamala, ujukira bulungi byali akola obusobu. Emirates, yakole bobo siwinga mukago. Mukaga. Yakole Abu Zabi, Dubai. Yakole wa Sharka
0: Sharija.
1: Yakole wa Umu Kaiwen. Yakole wa Ajumani. Nekole wa Rasu Khaima, Sharka, webu gira. Qatar, ne yalege na kwega, tani Baharaini. Nebo nebakolo unafusi, musigaranga buwanga mkozechi. Nebo yalege na bobo va Abu Zabi, bobo va Dubai. Ngogenda Abu Zabi. Waluo kunsalo ya Abu Zabi ne Dubai. Kwazo nazari imara. Waluo chijukizo, Sheikh Zaidi, webatu ula, ne Rashid Bun Maktou. Ngabagenda okuasasa mu 72 ekintu kye bayite gwanga okwegatta bo imara obo okwegatta nkugamba omusajja ojjava nga azimba Emirates we Sheikh Zaidi va kubana abavubuka abafuga kati neyibbo naye ayina ebigambo byeyagamba yagan malam yadhkuru tarikh
0: ajjukira byafaayo
1: la yabni lmustaqbal
0: tazimba biddako
1: ekyo kimu nagamba ekirala idha aratta an tabniya eddawla Kwa ya gadu kuzimba egwanga. Tabu ni dawla. Ozimba egwanga fi kurubi nasi. Osoka dizimba miti
0: majabantu.
1: Awache kugambo chitegira. Ulwalele chidenya Uganda. Yona. Teyasoka kuzimba gwanga miti majabantu. Ulwalele abantu abasoka kuzimba egwanga miti majabantu. Bei ya gala nukulata balata. Katika game chiyakora. Ya soka na ya gala. Nazimba egwanga mitima javandu. Mtu wakwata haka papulanga kuna haka gira na haka tuwala. Wikaino kubira. Mtu wakwa mkamba kulongosa vili wagambi. Alongosa. Kumanga egwanga limuli mchi.
0: Mutima.
1: Ebanga liuna Uganda lienda ngatema za kuzimba dawla. Dawla fi kulubi nasi. Wallahi tengejira werere. Umutu wajanga kumuwa sente. Kwanga usoka nutunula. Ebintu vitula zenti abantu baina dawla. Fikulubihim. Soko tunuli abantu ku. Abantu nebateka wa sente zigendo kusasuruwa. Abantu.
0: Ugudo lukolebu.
1: Ugudo lukolebu angazisi inga. Ate zigendo koloba ugudo. Omutu nadira bobe nyini nga dawula nga ba msuli yenu olina ama yati wanawagina kuita uru gudu wabira biyono minister wa gudu njogera biyamade kumawulide minister wa waxi nga genda agira nyoba bajizimbe kununa madisa wakata deko chokamu ndane miro unama yati na inga tebikole wa mutura iya wala wikole wa ashabu hukuma bananyi government Uchibuda, omutu nama ya wana wagenda kugira, na wagenda makula, entane zili muzayafu. Nibazile tira kulore, haikariyo nanga wifana na, nibajane baziteka wawo. Ugenda kula.

0: kumachokera nga olwe bijje bimanyide ebiwedde emirimo naye nga buli tujjawo woti subi wansiri erikaze tewali wadde ekinnya
1: hadha min dawli lugandi
0: eyo dawla to uganda
1: okay
0: kati kwa ogamba ndi omusajja aganye kwatu olwe omukubye sesu oba mulagu oba munyu wanjaga kubanga kyo ino kusokera ko kuzimba gwanga Noli zimba mu mitima gy'abantu tegwanga banangiri
1: bali. Gosi muri mugoli.
0: Ati uliriza. Kati era onono musirikale yakubye. Naye si mutendeke.
1: Ekyo kinali ulite.
0: Sheikh tubere Makka. Omusajja omwaka ata abantu 44. Bo mutendeke wangeri kiwe bakola. Go muntu omwa boda boda akulemi. Yagala kuwe echi kwa utunuli denkulaji yagala kuwe echi lala Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi umumanyi bulungi kwa ngame diwabi ya fayo yatuka mbantu ba Iraq na abasanga nga wallahi basajja bakambwe bazibu nebe yali agenda okuba kwa atamu ya ganti innama afsadakum tarneku ulatikum
1: echaba yonuna
0: Beba kule mbeza baso kukuba kwa atamu baba kwa atamu vi. Na iwa manistar khalaba buhusa adabu. Mumbera za chisirikale kastoru kwa ulukute mundu ulebera. Na iti sazo msirikale ziba zirebende. Na gati wallahi la anzi anakum. Nja kuba jamu gaira hatha adab. Mpise iterie yu. Nja kuba teka mwe yange. Abasu ingo kono na haba boda boda. Si government yeno.
1: Etia.
0: Ye njini njini yaba wanyogundi. Fe moro kaza fendeka, wano mtu wafuge moro kanga tiriko lubali wa boda boda Omuwa, inacho omu gamba kwa wa boda
1: Chizibu Nga tuina waka lubali wa boda boda
0: Omu kwata, polisi ya njini njini neemuta Nzo wano wano abantu mela babiri, nga batamivu Ule ni abantu mela, ni batu wala kupolisi ya kanyanya Ni baba teka ina kubiri, nga mwengete guba guwako Benagendo kuda umurundo kwa kusatu Nzo ngambe kwa atidemba tuteyo Saja ngamba Ne pichipichi seka anu najikuwata Na yune njifuga ne mpo msajja sedi na ajituwala Agari haa umanyabo Umanyabo waluo mtu kibyo ugama tu umanyabo Senga guobo mtomedi
1: Haa
0: Mkubuli kati Abantu wameka abako sedulu abantu wabu Na inga abantu wala jari na government Ti abantu mbateke kama teko Umuli musimu bi Ne yama teka Nemukwa tembodo kazo bora bora nijia etisa abantu bana batano babekate kuri element kati innama afsada kumtarine qulatikum obaji babusiza obaji vugide mugongo gwa musirikali wallahi ze sitinuma gwasunga nti bobe babo nona bobe babo nona wali oli day chikwe kwetu nti chichi no kati bakwata munda kubiri ne babata Mwuri ya siga anti baba kuwati. Mm. Kwa nuja angebe tuwanga alawe tukula chini. Na ya amateka shekhi.
1: Baga gobelele.
0: Iye amateka. Bobo siga gobelele. Teni yu amateka. Amateka gawa ijibari.
1: Gawa gachewa. Buta gani.
0: Iye ijibari. Uchuli. Budu watu wanyumanya amateka. Na kubele anti ndo chi. Osobolo kula chi. Guke njini njini amateka gensi. Utagamanya gakumenya.
1: Eche ndaba tutero kubira katu. Tuwagira ya fibiri jitumanyi.
0: Eee.
1: Omusiri kala bayi midi watu wa traffic.
0: Eee.
1: Kataina umunu.
0: Eee.
1: Na ajidabu ze. Barra.
0: Barra.
1: Se kata wega yu omusiri kala mga yu. Munga mga mga inda kawa
0: nuu. La. La. Kati walo mwe abatu wala abatu wemaka. Walo chiba ita tafuiji. Walakatu tafuiji. Nga tolu lino ita kurodi broker.
1: Tasobola. Na wobo oyagala oti.
0: Ya. Nga tuwe na waraka tutafuiji. When Yahya Mustafa? When jawazu huu?
1: Njawazu.
0: Yalla. Khush dakhil. We ingira. When? Mpaka ni wababa la yu. Nenga waluwe mundu. Mwere Saudi wa ine mundu jore ingira. Na yu amateka tetuka goberira.
1: Ha. Noli menji.
0: Msanja ateka mutesi chibawa uwa tibino. Bihaji sivino. Nechukulemo kubuka. Teka. Chibuke.
1: Chibuke. Urabe. Olawa no wa suzeno bwoch no yega msaje ka ndaga wana nsala kubere
0: ka la mamnu'a ya akhi mamnu'a man'an bata dekati wano seka awuda fe abanafu tugonda erache kituwangaziza na ya manyo omulembe gofu gadi gwa bavubuka iragwe kati kino

0: Nepal FM. Oluwakati mu programu.
1: Obufumbo. Mwetu yegira, enkuza nyabana. Okugonjula ebizibu mu mwaka. Okukuma omukwano. Okuddamu ebibuuzo. Kubulikalonda kwata ku nsonga z'obufumbo.
0: Ngikutusibweko.
2: Tasnim Junior School. Ensangi manja. Yesomere ery'ekyasa. Omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo. Oliva ku nasale paka P7. Dene boarding. Lisomese ddiini n'oluzungu. Tulina abasomesa abalungi ddala. Ne basheekha abatendeke. Ende y'abaana nnungi. Ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gulugulu nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde buloba essimu 0200 998 39 oba ku 0702 9 93 oba ku website www.tasnimujunior.com.
3: All right. Chikumu sambu karanyizi mwenda pale FM kwetuli weba linyo kubango chagina mbasa nguchatuliza program ufumbo jetulimu zize bulanga habiri mpili kwa kusawa ziti mkaga Hey, tugeze kumula konga tutunulide ensonga zaffe. Nga tuzitwala.
4: Tukoye kusaitwala.
3: Kusaitwala.
4: Okwewangama.
3: Okwewangamia.
4: Okwewangamia. Yes.
3: Ekuli kusaidia abakyala bokka. Na ye n'abaami abamu.
4: Yes.
3: Bewangamia. Kubaana baba nabo.
4: Efugirizo
3: mungeri yokufuga n'okuyisa n'okola bitya nebyo
4: betwogere ebite babyagalira dana naye mujja kubiwuliriza mpola nti bwoba oyagala amakaago gaveemu ekigambo mitawaana kubeera ng'omuntu tuli ku kigambo ekiriti mitawaana egimu gwolaba ng'omuntu atalaba naye buli lwe bwewaŋŋamya bw'oti omuntu agenda okulaba nga tulina ki tulina mulamwa Shek tugende ku nsonga endala.
3: Yeah.
4: Obufumbo buno bubaamu ebitawaana. Mmwe ng'abantu abafumbiddwa ababiri njagala abavubuka mmwe muwulirize.
3: Yeah.
4: Naddala kino kigende eri abavubuka. Naye si buli nsonga yonna yonna gye mufunye nti erina efuluma awaka. Oyite nnyoko, oyite kitaawo, oyite ki, oyite ki. Ekibaita tadakhulu al ahli fi al hayati zawjiyya okuyingira kw'abantu ba buli saidi mama buli kituuse kumuwalawo n'odduka emisinde ogenze wa mukodomiwo ne tata ogenze omwana wa mwe takuono wako owulira nawe omulenzi n'osiita ebigere kubanga wasiza omukazi akoze kino n'otandika okutambuza olugambo Nogera ekyate nakyo kibi tadakhulu okuyingirira kw'abantu ab'ebbali e hayati zawjiyya bye bimu ku bintu ebivaako okukola ki okwawukana min akthari al-awamil mu nsonga ezisinga okubeera nga nyingi khuturan ate nga za mutawaana ala ziwaji ku bafumbo huwa tadakhulu al-ahli okuyingira kw'abantu bishaklin mufarratin mungeri ewunyisa sahihi kitufu anna niyya katakunu hasana fil bidaya nti okuyingira kw'abantu wano kwizo kubera nge niyya ibadde nnungi kubatereza muntandikwa lakinna al istimrara at tadakhul nibe kitandika
3: okufuka ekyo
4: olugenderezo buli omukazi lwakusobye n'okubira mama we n'okubira tata we nawe omugundi omukazi omwami buli wakusobya n'okubira abewaabwe mulamu gundi ekyo kasita kifuuka eky'olutenteza ate kiba kyonoonese yufukidu laalaka istikilaliyatiha relationship eno ey'obufumbo ebusa istikilaliyatiha obwetongoze bwayo obwetwaze bwayo weyajal Al-Qararati, Al-Mushtaraka, Khaswatan, Amateka negata andika, oba karar, ibiragunu ibita andiko kubeli, antipivude, mumu ababiri. Nibigena ga bieta andiso okwega tiwa mu abantu abalala. Atenge okwega tiwa mu abantu abalala. Ibira lukutu na khariji ya kuba kunyigirizibwa. Okuvude wa, ebweru. Hatha yazra ashaki wal khiswam.
3: Chimeza
4: wu ukubusa busa. No kuyomba. Al-mustamir ukwautentiz baina saujaini. Wakati wachi wabafumbo wababiri. Wayulafu kudratuhuma era nebanafua mubusozi wabu. Ala binaya hayatin ukuzimbo bulamu. Kaimatin uimiride ala istiklali. Kukulachi kukweto ngola wathika no kwesi gangana chengeza kukutegeza Sheikh Yahya Mustafa Kalungi nga tuliriza nti ngawe tuatandisi nti kutulawoza nti wanobino bie mweri imba munga muri mchidara wakadari yali de ali mchidara seye tipe vijoku wera tipe seye ya museye
3: ee basi yorenga jucharimu
4: Aumuba ila mukagundi akatono. Mbuja kufuno kusomo zivwa. Nebe mfuno kusomo zivwa. Idara. Zetuze tuogera. Okumani jinge nsonga. Bwengo omuntu akuze. Alisomu kazi. Bigenda kubira batya. Echo kubiri. Wacho ingizamu abantu abe bali. Abantu abe bali. Bayi ingira mu luvanyuma. Ne Kur'ani. Ne ya kutegeza. Mawaizwa soka kubuli lila tezina furu mazicha alimu chisenge tadakulu ene ya bantu ati siba bantu tinubuna tadakulu ya bantu waga anti hakaman min ahali ha wa hakaman min ahali abantu abafuda saidi omwami ne saidi omuchara nginsonga zikeze zisimba emirandira ziganyi Ziwa sukiri deko. Nenga okusoke la dale bintu. Bisoka kubera mu nyumba ni muguru vireyo. Na bagamba kuwa. Nune bagamba nti. Tosubira yu. Tosubira yu kutaguruba. Ila mwavako ugulabi ngo kuguruba tekulimu. Mayanti wachariwe ugulemu. Mujia kuguruba. Mujia kuyomba. Bantuwa yomba. Bantuwe bekuba munu okwe kuba.
3: Nyo.
4: Niba kera kumachia. Kupagalo ni mabuteka kwa hai peso ni zimeirako. Na wameirange chilaba tayo mbye ni lipsticks ni ziruma.
3: Naita kwa naiba.
4: Salamu alaikum. Mana gamuli mutia. Na inge chile mpye za amulide za abade mpitiri. Na atayo gira. Gino mpaka alwatu kakumuli muja akulire. Ikisatia changu mye. Mungeri ya kama. Takachi. Ndiye bitu ya madawu. Alina umusaya mwenoda mwruwani waka chenamu koze chiru atina uja kubachi mbuyegi. Tadakul al-ahali abantu kuingira munsonga zamu. Bavubuka mche wali nyo. Okuleta bavubuka bano baingire munsonga zo nebile faragana buwe bitu. Kwa bitu minamu kusasa shikaru uji.
3: Bitia.
4: Alisa ingo mkasanja watu kwa mbutakani. Ala sabini mithani. Ni mkaziwe. Ano mkazi na avayo ya tina afumbiro mkwano guruwachi chikuruma. Ngati mwaukanyi vya mwe. Wandi agadi. Nga mwaukanyi na mkaziwe mungu wa isawa. Ano mkwano kwa Yusufu membera ata amu wase. Tuja chibu za hawa uliriza. Gwari agadi. Ngalu wetu hawa buza. Nti kumuchi.
3: Ngarafu debu fi.
4: Ingata food day kati gwe mugobi atendo rusi ono yabada atulane musonga za mwe nenga guino rusajja sajja lutakola chi noga ndi shekhe kalunjo buskazi motadde nagenda wali nosange nkera nga kalunjo amwasiza atendo wacho nyekira kalunji
3: eya bakoze shi kalunjo bakoze shi
4: omulala yali mwasiza
3: Omajika ati walo evi igiwa in the process. Ala ayizo kugerera. Wabuliza wa yumanyi vino, baba yubulida wa nateba. Nti Olina abeera wali mu ddirisa. Nga yalaba obulungi bwono. Ayinza kuba musajja wa mukazi. Naye nga ate ono gwe baamu Allah gwe yamuwa.
4: Ate talaba.
3: Talabirawo ddala. Era olwaleero twakukwazika nagamba kale singa amuhamu.